0: morning.
1: Bantay Prisyo.
2: Upod kay Ruth.
3: Diri sa Oras na Pilipinas.
4: Mga biyanan, aras sa piyakang linya ng atong partner, si partner Ruth Claor, para sa atong Bantay Prisyo. Good morning, partner Ruth. Kamusta din ikaw sa Sininyaga?
5: Good morning.
0: Sa Central Market. Para sa Bantay Presyo Roof Lower nga nagasili, magmangin maalam sa atong pagpamalaklo.

0: Latinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabaling ang oras na, Pilipinas, alas 8:12, mga kabiyanan. Kamusta kamo? Ha? Kamusta ang inyong mga natapos ng mga lubrahon? Kung may natapos sa gitman, tikon wala pa. Tiyan mo nang inambal nga amat-amat lang. Oh. Hilay-hilay lang. Asta nga mahimo kag matapos ang tanan. Ang isa ka bagay nga nami nga himuon sa sini nga mga tinion, ang pagpanglabah. Oh. Nami gid mang labah nga man pretty kainit eh. Oh. Hindi gid manimaho ang inyong abayo. Oh. Malada yon. Pero mo naman ang problema kung itapikay mo sila halay kag dugay bala magmala, baho ginay. Manimaho na yung ano. No, kung kapin ba kung wala down niya, kung may down niya, may budget pag down niya, down niya na lang ah. Ha? Pero do pwede mang kainit subong, hindi naman ginanglan ko na mag-down niya. Oh. So, may nga ganandra sa mga kabiyanan natin nga ka-open natin sa aton nga Facebook live stream kag sa mga radio man natin. Oh, good morning dira sa inyo. Kag para di ko na makita ang iba ng mga comment na tabunan na. Anyway, Sir Justado Flores, good morning. Si Sergio na lang bahala sa inyo magsabat sa inyo. Ah. Kaupo na itong driman sa atin nga studio. Subong na si Sergio, ang atin niya nga SE, social engagement, nga atin din nga kabaro nga bago, no? Tita Mary Alarcon, good morning. Silingya, a blissful morning, Pastor Jigs. The joyful and always complete in all info and to all the listeners. Oh, namiang yung nabagay Tita Mary mo kay damo sa introduction. Kay Tito Bibs, nga nagpamahaw, Pichay, nga Paris Uga, bawso ka namin ito, no? Ang Pichay, ang ano na tawag, Brother Bon, ang ginasabawan, bala? Basoy. Ang Basoy na bala, ang Pichay, nga ginachap-chap ang Pichay. Dasumbutangan siyang giniling nga baboy or karne or baka o gisahon mo na sa sabawan mo. Basoy, paborito ko na. Paborito ko ng basoy. Oo, basoy na tawag siya. Ambot ko nga, paborito ko na. Basta paborito ko na. Basta amo na ngaling sudan. Kulob ang kaldiro. Oh, makulob na daan, wala unod mo. Siling niya, bao abi ko kaina, apo ko gahibi. Ay, nagapakugus gili. Gasala, magalis ito, Mary. Abi niya, apo ya, di akon to ya, akon to di. So, kung may nabatean ka mo kagina, sinsya gid, no? Sinilo mo na nga dalawa. Kagapon, wala mo ka mo kabati, di ba? Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Ma'am Lucilla Junto, mayong aga. Kay Ma'am Melanie Aison, good morning. So, arin na kita sa unang bahin sa aton nga... Ay, kaduha nga bahin. Ikaduha na ni Gani. Nugataan lang tao. Ha? Ikaduha na. Ikaduha nga bahin sa aton nga tingog publiko. Now, ang aton nga 11-person house prosecution team, may ara sing mga words of wisdom, no? Para kay VP Sara, no? Si Batangas Representative Jervil Luistro, nga amo ni ang lead prosecutor sang 11-person house prosecution team, no? Kaya man itabo eh, di ba, legislative, no? So ang Senate amo mahimo nga senator judges, ang Congress amo mahimo nga prosecution team. Kay man sa Congress na sila gina-impeach eh. Okay? Sa Congress gina-impeach, sa Senado ginakilatis. O, amo na ha? Amo na. So, the Congress, will choose 11 people nga mag-prosecute. Kumbaga kunibutang naton nga ang impeachment, ang impeach official ang protagonist. Ibutang nato na wala ako nagambal nga protagonist sa, no? Kung ibutang nato kung ang impeach official ang protagonist, ang house, sila ni ang antagonist, or vice versa, no? Kung ang antagonist ang kontra, ang impeach official, ang bida, ang prosecution team, o ang Congress.

Marikta ni siya conviction ang impeachment trial ngayon eh. Hindi ka mo mapakita eh. So, it could tilt the case toward conviction. Amo ang warning ni Representative Gerville Luistro. So, siling niya, pakita giga mo, pakita kagid. Okay, para mabalaan gid kung ano gid. Kay may mga ebidensya siling nila sang alleged wrongdoing nga nagapabilin nga wala na sabat kag ang iya term is unrebutted and uncontroverted nga siling niya nga base amo niya magpa-sway sang aton nga senator judges sway amo niya magtulod sa ila sa mga senator judges nga maghatag sing guilty nga verdict. So it will be disadvantageous para kay VP Sara nga hindi mapakita. Pero I don't know, And ining aton yung House prosecution team. So may mga assignment ni sila sa isa kag isa nila. So again ha, 11 ni sila ka membro. Okay? 11 ni sila kabilog sang House prosecution panel. Kagapon naghatag na ni sang ilang mga assignments. Okay? Kag ginapakita nila nga ready na kami ha. We are ready to fight. We are ready to battle. we are excited, no? Sa isa ka press conference kagapon si Jinky Beatrix amo nagli, si Congressman Jinky Beatrix, gin-announce niya kung paano ma-divide ang responsibility sa panel, across the four articles of impeachment, And at the same time, ginpangalanan nila si Kabataan Party List Representative Rene Koh, okay? Kag si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, sang Lanao del Sur as House Trial Spokespersons, si Rene Koh kag si Adyong, Zia Adyong mga biyanan. Okay? And if you are familiar ka sa mga partido dira sa Congress or dira sa House of Representatives, laban ng mga membro dira sa 11 persons nga prosecution panel sang House, halin sa Makabayan Block. Okay? Makabayan Block. Okay, so we have Renico and Zia Alonto Adyong as spokespersons, trial spokespersons. Okay? So, ining impeachment articles, nagalin ini sang Justice Committee's clarificatory hearings, mga kabiyanan. Sang latest impeachment. Damuto nat ginimo nila nagligad sa House. Okay? As well as the Committee on Good Government and Public Accountability's probe into the alleged misuse ng confidential funds ni BP Sara during the 19th Congress. So, siling ni Luistro, nga kada isa ka-prosecutor, i-assign sila or assignan sila sang at least two articles. Okay? At least two articles nga magapasugot sang panel nga mag-share man sila sang burden eh of presenting evidence. Kay hindi ba di basta-basta eh. Ha? Hindi ni basta-basta bugat man nga trabaho. Okay? Bugat nga trabaho kag kadamo ni sa mga papel nga kinanglan ipakita. Kadamo ni sa mga dapat ready gin sila. Hindi pareho tubla sang nagligad nga impeachment kay CJ Corona. Sa impeachment ni CJ Corona at that time, later on inosente man tugli, inosente dito. Pero napatay ito sa stress si CJ Corona ya. Bisaya na ko guro, mapatay gi ko si stress. ako ang tao guro nga hindi masyado, wala masyado ka stress. ga stress eating lang.
Wala masyado ka stress, pero ka stress eating.

0: lang.
1: Oh. Motor na tabo nagligad eh. Sa I don't know if you are familiar with the impeachment proceedings sa mga nagliligad. Oh, namian ko to at that time kasi grabe to mga Batikan to eh, ang defense, Batikan to ang ilang attorney. Oh, the soon we have the Senator Miriam Defensor Santiago. Grabe nga, nagagata ang mga utok. And when they were presenting the papers, the evidences, the witnesses, ang prosecution team hindi sila ready. Ipabangkot sila ni Miriam kung pila kabilog ang inyong amo to. Hindi sila ready. Oh, that time ang ilang trial spokesperson daw kadaap-daap sa pangita sa mga kulang pa. Tagay kami daw kadlaw, tagay kami ano. Pero pag pumangkot sa defense, siling sa defense, are amo ni. Oh, amo ni kabilog ang amo niyang evidence among papeles. Muna, kompleto sila. No? So, we are looking forward. Nga kabay pa, no? Nga ining impeachment trial, kanamigin man, no? kung mahilig, wala maglantaw sa mga muni. No? Namigin man nga, kompleto na tanan, no? Matiwasay, kag ready ang tanan. So, according to Luistro, kada isa ka prosecutor, assignan siyang at least 2 articles, agad nga mag-share some burdens. No? Pag-presenter siyang evidence, pag-examine sa mga witnesses, kung sino nga mga witnesses ngayon eh, no? Pag-defense ang mga charges against kay BP Sara, no? And each article will also have a lead prosecutor and second lead prosecutor. O, apat ni, di ba? Kag-emphasize niya that while the prosecution panel can no longer discuss the merits of impeachment case, tungod kay na nagsulod na sila sa ilang appearances public prosecutor asang Lunes, siling nila, we are confident in defending the 4 articles of impeachment against the vice president. Pero siling ni Congressman Luistro, nonetheless we are reiterating our confidence in establishing and proving these 4 articles of impeachment. So siyam ka prosecutors ang ginassign sa Article 1. Ang Article 1, articles of impeachment, each article is a case, reklamo. Okay? Each article is a reklamo. Article 1, which accuses BP Sara sang culpable violation of the constitution, graft and corruption and betrayal of public trust. Sang ginaligar nga pag misuse sang 500 million in confidential funds sa office of the vice president, kag 112.5 million in confidential funds sang Department of Education, DepEd. So ang mag-handle sa sining article, si Luistro ang lead, si Joel Chua Manila Rep second lead, si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima Akbayan, Party List Representative Chel Jokno, Bicol Saro, Party List Rep Terry Ridon, Iloilo Rep Lorenz Defensor, Bukidnon Rep Jonathan Kit Flores, One Rider Party List Rep Rod Gutierrez, and Cagayan de Oro Rep Lordan Suan. Sila ni ang Article 1. Para naman sa confidential funds, siling ni Luistro, sila niya, well, we want to express our confidence nga ma-prove ginamon ining article, nga ma-establisher namon ang guilt sang respondent ang BP Sara. Kay sila nila nakita na namon ang ebidensya, and as a matter of fact, as early as during the 19th Congress, sila niya, during sang inquiry in aid of legislation sang Committee on Good Government and Public Accountability, sila niya. And may tatlo ka key pieces of evidence ang iyang agintudlo. Ang PSA certification, nga halos mga pangalan dito, mga hindi makita sa civil registry. ang NBI findings nga pipila lang sa mga tinuga ang nagpirma sa multiple receipts under different names. Ang COA notice sa ang disallowance ang 73 million sa ang confidential funds ang 2022. So, amo ni mga bilinsyang ipakita niya. Article 2, nga may 11 ka-prosecutors man, amo ni ang culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Tungod sa ang kwarta, unexplained wealth ni VP Sara, failure to fully disclose assets in her inertial end, kag failure to divest from businesses, business interest while in office. So, si Ridon ang mag-take charge yun eh. Jokno ang lead, second lead. Si Iban nga mga upod, si Luistro, si Delima, si Chua, si Flores, si Gutierrez, si Suan, kag si Kaka Bagaw. And ang Article 3 nga nag-charge kay VP Sara with bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Kay nag-distribute sa kuno sa monetary gifts sa mga high-ranking DepEd officials. Agud nga ma-circumvent ang procurement kag mga iban pa nga mga lagi. Ang manguna sini, si Isabel Zamora, si Chua, si Gutierrez, si Bagaw. Si Chua kag si Gutierrez ang lead. Kag sa Article 4 mga kabiyanan, nga nag-aakusar kay VP Sara sa culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayal of public trust for allegedly threatening President Marcos and the First Family. Kag si former Speaker Martin Romualdez. Ang mag-lead sini, si Depensor kag si Delima, ang kaupod kay Luistro kag kay Zamora. Sila nila, well, we are really confident sa amon nga mga witnesses kag sa amon nga mga evidences. So, the show must go on mga biyanan. Amuning aton nga bulubantayan in the next few days kag kun ano ang matabo sini. Okay? And kanami gid man kun updated kita, kabalo kita. And hindi kita bala nga madala-dala lang sa istorya. Anyway, mga biyanan, wala lang kita oras kasi lulubra na kita gani. Hasta lang tadri, anay, kag antis taman na milit, mga muyo at anay. May naman ng langit noon, Diyos naman balaan, nagadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat Ginoo sa mga katutom, sa mga tagsak mga buhi. Salamat Ginoo kay ikaw ginagaupod sa amon. Tagaan mo kami sa bagong adlaw, tagaan mo kami Ginoo sa bagong oportunidad kag pribilehiyo makahimo sa mga likuto namon. Kagitagaan mo kami Ginoo sing another naman sets of challenges and responsibilities. But we know with your strength mahimo namon kag makaya namon ini mga bagay Ginoo. Ginoo, sa sining adlaw opti kami sa mga likuto namon. Opti kami Ginoo sa mga desisyon namon, sa mga panglakato namon. Kapay Ginoo, ang ikaw ginmadayo kag may maistag sa naman mga buhi. Tanan Ginoo ginampo na pasalamatan in Jesus name. Amen. Mga kamiyanan, Arlene Tris Studio, kaupon natin si partner Bonard Carmona, ang aton niyang SE, nga si Sir Joe Ridulia, kag akon nga co-pilot, nga knockout na. Iniingan niyo abyan sa kahanginan, Jigs Nilia, nga nagasiling, life is short and simple, don't make it complicated. Iniang oras na Pilipinas, there is a 12:33 DYVS. Ang aton niya nga The Sweet Voice of Salvation. Gasta muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
5: Isang magandang araw mga kaagapay, mga kababayan, saan man kayong panig ng mundo, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. Kaagapay, at ito po ang serbisyong OFW, sumasapit tuwing 8:30 ng umaga. At sa iyo na nakikinig sa Middle East, Europa, Amerika at iba pang bahagi ng Asia, abay ngayon ay May 20, 2026. Ano? Well, it's another day para sa ating mga para makapagpasalamat sa Panginoon sa panibagong pag-asa na dala ng ating Panginoong Diyos, and another day para ipagpatuloy ang ating mga pangarap sa buhay para sa pamilya, at balang araw ay magkasama-sama sila. Tayo po'y maglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers, kababayang Pinoy sa ibayong dagat, kaya samahan niyo po ako. Isang oras na makabuluhang pagpapayo sa mga overseas Filipino workers at mga talakayang gagabay sa inyong pangingibang bansa o habang kayo'y nasa ibang bansa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan ako. Maglilingkod sa ating kababayang Pinoy sa ibayong dagat, kasama siyempre ang kanilang pinakamamahal na pamilya. Dito lamang yan sa serbisyong OFW, FEBC Radio TV. Kami nga po ay proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyong OFW.
3: Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
5: Tama yan, ano ho, na ang mag-abroad ay hindi naman talaga biro-biro. Kaya seryosohin natin ang ating pagpoproseso, paglabas ng bansa upang hindi tayo mabulaga o hindi tayo maging mapunta sa alanganing sitwasyon na pagsisisihan natin pagdating ng araw. Dito ho kasi sa mag-abroad ay di biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang mga factor sa pagdidesisyon kung dapat nga ba na magtrabaho sa ibang bansa o di naman kaya dito na lang sa ating bansa. Para sa pagtataguyod ng pamilya, gusto natin maipakita ang realidad, ano, na ang mag-abroad ay talagang hindi naman kabiro-biro. Kaya kumusta naman kayo mga kaagapay, mga kababayan na ating mga kababayan na ating mga OFW, ang aming panalangin ay patuloy kayong nasa mabuti kayong kalagayan, at ipapatuloy na ingatan ng ating Panginoon ang inyong kalusugan. Maging ang inyong mental health, emotional, financial at higit sa lahat ang inyong spiritual na buhay. Well, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, atin po munang babasahin ang ating gabay mula sa salita ng Diyos sa short devotion. Joshua chapter 1 verse 8. Sa Tagalog version po ito ng mabuting balita. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sasayo saan ka man pumaroon. Ang salamat sa Panginoon sa talatang ito na ating pag-uusapan, ano? Ang konteksto o ang sitwasyon nung ito'y sinulat sa panahon ng si Joshua ay ang kanyang leader, ang kanyang tinitingala, ang kanyang sinusundang leader ay kinuha na ng Panginoon. Mababasa niyo sa Joshua chapter 1 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa kay Josue, patay na ang lingkod kong si Moses. At itong verse 1 hanggang verse 9 ay pag-i-encourage ng Diyos sa kanya. Alam niyo ba sa panahon na tayo'y nanlulumo, nawalan, naiwan, lagi ang Diyos nasa ating sitwasyon. Nung buhay pa si Moses, mga kapatid, hindi nagsasalita ang Diyos kay Moses, kay Joshua. Nung buhay pa si Moses, hindi nagsasalita ang Diyos kay Joshua sapagkat ang kausap niya ay si Moses. Ngunit nung kinuha na ng Panginoon si Moses, alam ng Diyos kung sino ang dapat kausapin. Alam ng Diyos na itong si Joshua ay maganda ang paglilingkod, matapat sa kanyang pinaka-leader kay Moses. Kaya at ginagalang din ang tao sa panahong yon. At ang kanyang tapang hindi matatawaran, isa siya sa nag-spy doon sa Mount, bago pasukin ang lupang pangako kasama si Joshua doon sa pag-aayuno at pakipag-usap ng Diyos kay Moses. Marami pang kwento tungkol kay Josue at dito pinakita ng Panginoon na ang pag-encourage sa kanya. At sabi niya rito, itong talatang ito, verse 1, chapter 1, verse 9, huwag kang matakot. Tinatakpan dito ng Panginoon ang kanyang agam-agam. Gustong sabihin ng Panginoon sa kanya, kasama mo ako. Kaya tiniyak din yan, maging sa mga talatang yan. Kung paano ako sumakay Moses, sasayo din ako. Sapagkat syempre, bilang bata pa, at syempre marami ding leader sa kanyang time. Merong mga kapatid ni Moses, iba, dalawang kapatid ni Moses at iba pang mga leader kasama doon sa nagtiktik na sampu. At ang mapapansin nyo ay lahat ng mga ito ay binigyan ng Diyos ng encouragement upang bigyang lakas si Joshua. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat kung ako ay sumakay Moses, sasayo din ako saan ka man magpunta. It settles everything, mga kababayan. Totoo, sa kanyang time, hindi madali nga naman. Malaking pressure sapagkat ini-expect ng mga tao kung paano namuno si Moses, hihigitan pa niya. At yan ay nangyayari sa ating panahon, mga kapatid, di ba? Napakalaking pressure. Pero sabi ng salita ng Diyos, kung ako ay nasa iyo, hindi ka dapat matakot sapagkat saan ka man magpunta, sasamahan kita. This is a good encouragement to us, mga kapatid, sa araw na ito. Nawa, napalakas tayo ng salita ng Diyos. Ano man ang iyong mga takot ngayon at ano man ang iyong panghihina ngayon, kasama mo ang Panginoon kung tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka dapat natatakot kasi sasamahan ka ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Pangunahan niyo ang bawat isa na nakinig sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, welcome po sa ating talakayan, pagbibigay ng mga gabay sa inyo. Sa inyong pagpaplano, kayo ay would-be OFW o nagnanais maging ibang bansa. Sa ngayon po kasi, mahalaga po ito. Sa discussion po today, pag-uusapan natin ang patungkol sa government-to-government deployment of procedure. So this is a government-to-government. Ang tawag dito nila ay G2G. Ano, government to government. Ang kasalukuyan, hindi ko alam kung sino yung hepe ngayon, pero ang huling, ang matagal na nag-lead dyan, ay walang iba kundi ating kaibigan, na nakarating na dyan sa ating istasyon. Dito sa istasyon, sa DZS, Director Ross Duques. That time, Director 2 ng POEA pa, that time. Ngayon ho, naging director for siya, ilang taon din, naging director for after DMW. So from POA, nagdirekta, nagdiredirecho sa DMW. After that, ay nag-head siya nitong government to government at hanggang i-deploy naman siya sa Korea. Siya po ang labor attaché ng South Korea. Walang iba kundi si Director Rosemary Duques. At yan ay strong partner, kaibigan natin dyan sa DM, sa from POA pa. Ganun na po katagal, no? From POA pa, ngayon ay sa DMW at ngayon ay labor attaché sa lugar ng South Korea. Okay, bago tayo magpatuloy, abay siyempre, batiin muna natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, na mga nanonood na ngayon. Okay, so pwede na po kayong mag-like and share sa ating broadcast. At atin, teka, share na nga natin muna to bago tayo magpatuloy. Okay, ayan. Share nyo na po mga kapatid para marami po. Maganda po kasi ang topic na ito na dapat mapanood po natin para makatulong po tayo sa paggabay na, sa ating mga overseas Filipino workers. Lalo na nga itong ating pag-uusapan ngayon. Ang government to government. Narinig nyo na ho ba ito? Yan ang tanong ko sa inyo ngayon. Narinig nyo na po ba itong government to government placement? Ito pong tatlo ho kasi mga kababayan ang paraan na legal. Ulitin ko, tatlo lamang ang paraan na legal para makalabas ng bansa. Maliban siyempre ang visit visa, maliban ang work, maliban ang tourist visa. Ang tinutukoy ko, legal na paraan kasi hindi naman deployment ang ano eh, ang turista at visit visa, di ba? Magkaiba ho yan. Pero pag pinag-usapan na magtatrabaho ka sa ibang bansa, tatlo lamang po ang legal na paraan para magtrabaho sa ibang bansa. Number one, yung pinaka-familiar, walang iba kundi yung agency hired. Diba? Dinideploy kayo ng isang ahensya na legal. Merong job order. Merong lisensya sa Department of Migrant Workers. Okay, pangalawa, walang iba kundi tinatawag na direct hire. Direct hire ay mayroong kang nakilala na employer o di kaya ni-refer ka ng employer o ni-refer ka ng kaibigan o kamag-anak o di naman kaya yung kasalukuyang employee nila ay kaibigan ka, ni-refer ka sa kanila. Yan po, ulitin ko. Yan ay private recruitment agency recruitment. Number two, walang iba kundi ang direct hire. Pero ulitin ko, ang direct hire, maraming requirement po yan at hindi po yan aalis ka na walang passport o di naman kaya may passport pero turista ang iyong visa. Ang pangatlo, walang iba kundi itong government to government. From the word itself, no? Government to government. Ibig sabihin, gobyerno sa kapwa gobyerno. Meron ba yung ganun? Yes, meron po. Mahalaga po ito sapagkat dito natin makikita, dito tayo makakatipid, dito tayo makakatiyak. Kasi nga po, ang government to government ay isang sistema kung saan nakikipag-ugnayan ang ating gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng ibang bansa para sa legal at regulated. Ulitin ko po yan, regulated deployment ng mga manggagawang Pilipino. Ang sistema pong ito ay bilateral, ay may bilateral agreement or official na arrangement sa pagitan ng dalawang bansa upang masiguro ang proteksyon ng ating mga overseas Filipino workers. Malinaw, dapat ang proteksyon ng employment terms at maayos ang recruitment process. Ayan. So narito, batiin muna natin yung mga naunang na nagsusubaybay na sa atin. Si Tristan Wyatt Gulay is watching. Ayan. So good morning, Pastor Joe. Ganun na rin si Garcia Vincent. Good morning po, Pastor Joe. Si Ednaline Cacao ng QC OFCMI. Good morning, Pastor Joe, sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. God bless po. Ayan. Thank you very much. Tuloy-tuloy lang po, please like and share po ang ating broadcast para po maraming makapanood. Kasi importante po itong ating talakayan. Huwag niyong papalampasin na ito'y o di naman kaya, pag nalampasan nyo, pwede niyong mapanood, replay, ano ho, itong broadcast natin. Okay. Ang pangunahing ahensyang nagsasagawa o nangangasiwa ng government to government, at ligtas ito, legal ito, lahat ng transaction ng overseas employment ng Pilipino, ligtas at legal at transparent. Yung tatlong yan, sangkap yan ng isang government to government deployment. Yan ay pinaka-safe, pinaka-legal, pinaka-transparent. So bakit nga ba mahalaga ang government to government? Alam niyo mga kababayan, kung napapansin niyo po, ako po ay nagjo-join ano ho sa mga closure ng mga iba't ibang ahensya o din naman kaya ay mga consultancy firm, travel agency. Last week lang, actually, last week, Thursday, kung di ako nagkakamali, Thursday last week, nag-join ako sa isang closure ng isang, hindi natin babanggitin ang pangalan, dyan sa Pasig City. Sa lugar na maunlad, sa lugar na maraming tao, maunlad yung lugar. Ano ho? Mayroon isa dyang consultancy na nag-recruit ng mga papuntang US. Ang sinasabi ay training ang punta ng US. Pero sila ay pinagbabayad ng 180,000 from 90 to 180,000 na bilang placement fee o bayad sa pagpoproseso. Sila rin ang nag-i-schedule papunta sa pagkuha ng visa, US visa. Pero lahat ng kanila, marami sa kanilang ni-refer, kinumpleto ang mga kunyari, mga fake na mga documents. At marami sa kanila, kagaya doon sa apat na nandoon, ay na-fake. Sila ay na-scam, nasingilan na sila. At ang sinasabi nila ay sa Facebook nila nakuha yung ganong information. So, ang punto sa ito, sa government to government deployment, wala nang agency, walang travel agency or consultancy firm na namamagitan dito. Basta government to government. At ang una na mahalaga sa government to government deployment, bakit mahalaga? One, ang worker protection at safe migration. Isa sa pinakamahalagang layunin ng gobyerno na sa deployment na ito ay proteksyonan ang mga OFW laban saan? Illegal recruitment. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung sinamahan ko kasama. Napapansin ko lang, no, pag ako'y sumasama, full force ang DMW. Meron silang kasamang tatlong direktor. Unang direktor, Eric Duliete, Director Ace Milliar ng DMW, Regional Director ng NCR. Pangatlo, si Director Romel Abang, Director 4. Meron pang USEC yan, mga kapatid. Meron pang, ASEC. Meron pang ASEC, Assistant Secretary. At meron pang USEC. Yung USEC ko, kasunod na po ng Secretary yan, mga kapatid. Ganon, apat na matataas ng opisyal. Hindi ho pinapaubaya lang yan sa isang unit. Talagang full force. Nagpapatunay, mga kababayan, na ang Department of Migrant Workers ay seryoso sa kanilang laban sa kanilang departamento laban sa illegal recruitment, human trafficking, mga contract substitution, mga underpayment o labor abuse. Lahat na ng paglabag ng isang ahensya o isang consultancy o isang deploy o isang training center. Kasi malimit po kasi ang nasasara ay ang consultancy firm, training center. Bihira ako makakita ng agency . Pero mayroon din naman. Kasi alam nyo, hindi basta-basta papasok itong agency ito sa illegal sapagkat iba ang mga violation nila. Kalimitan contract substitution, pero pag closure, kalimitan consultancy, kalimitan ay training center na itong ang sinamahan natin ng Thursday. So lahat ng ito ay workers protection at safe migration para sa OFW. Yan po ang unang mahalaga. Bakit mahalaga ang government to government? Dahil gobyerno mismo ang kausap mo at may koordinasyon ng mataas, hindi magnagpapakita ito kasi ng mataas na accountability. Ibig sabihin, pananagutan. Kasi ang mananagot mismo dito at magmo-monitor dito, mananagot dito, walang iba kundi ang ating gobyerno. Pananagutin siya dahil siya mismo nagpo-proseso. Meron nga akong na-encounter na tanong. Sabi niya, bakit ang gobyerno nagre-recruit din? Di illegal recruiter din sila? Hindi po. Yan ay may paraan. Ang paliwanag sa akin dito ni Director, dati that time, Director Ross Duques na ngayon ay labor attaché ng Korea, South Korea. Sabi niya, Pastor, we are not competing the private recruitment agency. Ngunit, binibigyan namin ng option, may ang option ang mga employers. Kasi may mga employers, ayaw padaanin, o even the government nila, ayaw padaanin sa mga private recruitment agency. Gusto nilang ang kausap mismo, gobyerno, para din ang mga employer nila ay hindi maloko. Remember na mayroon din mga ganyan. So yun ang sagot ng POEA director that time, ngayon ay labor attaché Rose Duques. Kung napapanood dito ni director, you can confirm to him. At yan ang sinabi niya. We are not competing the private recruitment agency, but we are giving options sa mga employers at maging sa mga OFW upang sila ay makapag-abroad na gamit na sila rin mismo, di ba, ang OFW. Ayaw ding magtiwala dito sa private recruitment agency. Gusto nila gobyerno. Kumbaga maraming choices. At isa nga itong choices nito sa legal na pag-deploy ng OFW. Number two, mas regulated ang recruitment process. Pangalawahong advantage kung bakit mahalaga ang government to government. Hindi basta-basta makapasok ang employer at job offer sa sistemang ito. Hindi basta-basta makakapasok ang mga employers at job offers sa sistemang ito. Bakit? Dumadaan muna ang mga ito sa evaluation ng gobyerno upang masiguro ang tatlo. One, naligal ang trabaho. Sino po ang nag-check niya? Siyempre, ang ating Migrant Workers Office ngayon na silang nagbe-verify ng kontrata. Dadaan din yan doon sa verification ng labor attaché, ang siyang head ng Migrant Workers Office. Pangalawa, tinitingnan kung sapat ba ang labor protection. Yung labor protection sa bansa na yan, kahit sabihin mo na may Migrant Workers Office dyan, or normally, no? Kapag may Migrant Workers Office, naglalagay dyan ang gobyerno natin ng Migrant Workers Office kasi yan ay may bilateral agreement sa ating bansa. Hindi naglalagay, maingat po ang ating PDMW sa paglalagay ng Migrant Workers Office. Requirement yan ng bansang yan, kaya naglalagay tayo ng opisina, ang ating whether it is a Philippine Consulate or Embassy. Pero kalimitan ang Migrant Workers Office ay sumusunod yan kung sa ang mga bansa lamang ay mayroong bilateral agreement. May sapat na proteksyon, may kasunduan. Pangatlo, sumusunod sa mga labor standard. Siyempre, magpapadala ba naman tayo ng mga manggagawa na hindi naman masunurin sa recruitment process yung bansang yan? Tapos walang regulation. Diba? Dapat yan ay may bilateral o may trilateral, multilateral agreement sa bansa natin at sa ibang mga bansa na naandyan. Okay. Legal ba ang trabaho? May sapat na labor protection at sumusunod sa labor standard. Kaya importante, mga kapatid, na kayo ay kung ayaw nyo mag-agency hire, pwede kayong pumunta sa government to government. Mamaya bibigay natin ang detalye kung paano kayo makakapag-apply dito sa government to government. Pangatlo, bakit importante o bakit ka mag-abroad gamit itong government to government? Number three is mas mababang regulated na gastusin regulated na gastusin. Anong ibig sabihin? Sa government to government kasi mas mababa at kontrolado ang recruitment related expenses. At tinutukoy dito, yung gastusin kapag mag-a-abroad ka gamit itong government to government, mas kaunti lang ang gagastusin mo. Kagaya ng sa mga private recruitment agency, napakadaming hinihingi diyan, di ba? Pero siyempre, mayroon ding gastusin kapag nag-a-abroad ka. Una na dyan, passport mo. Siyempre, hindi sasagutin ng gobyerno yan kasi sa'yo yan. Personal na gamit mo yan. Di kagaya ng mga ehensya, minsan sinasagot nila, pero at the end of the day, pagkukunin mo na, pagbabayarin ka ng lahat ng ginastos at patong-patong pa na mga gastusin ang kanilang ibibigay sa'yo at ipababayaran kung hindi ka tumuloy o matras ka sa pag-deploy. Gayon man ang may mga legal na expenses pa tuloy pa rin yan, yung kagaya ng medical examination. Siyempre, meron din yan. Document processing, training requirements. Ito po. Ang training po, ang passport sa inyo, no? Ang medical examination, sagot na po ito ng gobyerno. Sinasagot na po yan. Document processing, sinasagot niya, maging ang OEC, sagot din po yan. Alam niyo ba ang training requirements? Hindi ka magte-training ng language sa labas ng bansa. Sa labas ng DMW. Hindi ka magpapasok doon sa mga training center sa language. Hindi po. Kasi dyan na dadali yung ating mga kababayang nag-a-apply abroad. Pinababayaran ang training center ang kanilang training, syempre kasi hanap buhay nila yon. Pero sa government to government, good news po ito, hindi kayo magbabayad ng training, bagkus kayo pa ang babayaran sa inyong pagtitrain. Sinasagot po ang inyong transportation allowance. May pagkain pa sila na o di kaya na mga snacks na pinuprovide. Eh saan ka pa kung ganito sa government to government? Sinasagot ng gobyerno ang ilang mga gastusin para sa iyong pag-a-apply. Sila na nagpo-process, walang sila rin magbabayad ng visa. Lahat yan, mga kapatid. Lahat halos gobyerno ang sumasagot dyan. Kaya dito, medyo malaki ang sagot ng gobyerno dito. Kasi para tulungan kayong lumabas ng bansa. Ulitin ko. Ang training sa language ay hindi dapat kinukuha sa labas ng DMW kung government to government. Importante po yan. Huwag kayong mga maniniwala. Magduda kayo bago magtiwala. Huwag kayong maniniwala kapag sinabing requirement ito para sa government to government, kailangan ka mag-training sa amin. Mali po yan. Yan ho'y hindi tama. Kung ginagong ganyan ho ang nararanasan nyo ngayon, mag-withdraw na po kayo dyan. Mag-withdraw na po kayo sapagkat may mga agency din po o mga consultancy na nagkukunwari na ang kanilang proseso ay government to government. Walang ibang kausap, tandaan po ninyo, walang ibang kausap kapag government to government except yung ating Department of Migrant Workers. Wala pong iba. Okay. So, sana maliwanag po yan. Important clarification, siyempre, sa buong proseso ay lahat ng proseso, ha? Ibig sabihin, pag nag-submit ka na ng requirement like yung mga school records mo, passport mo, yan, sa'yo yan talaga. Pero pag nasa loob ka na, yan ay sa government na yan. Pag nasa loob ka na. Siyempre, may mga hihingin sa part mo like diploma, yung NC2, lahat yun, ha? Lahat yun, passport, sa'yo yun. Pero yung iba, pag nasa loob ka na, kung na-submit mo na yon, gobyerno na, from visa, OEC, at yung government na requirements ay sa kanila na, o yung mga hinihingi. Okay. So, magpapatuloy tayo mga kapatid, no? Mayroon pa tayong ilang mga steps kung bakit mahalaga ang deployment ng government to government. Magbe-break lang po tayo. Babalik po ako, makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.
2: Servisyong OFW.
3: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Serviço OFW.
1: Na inoto na po ng umaga, nagbabalik na po ang servisyong OFW, pero babatiin muna natin ang ating mga nakamonitor na ngayon sa ating program. Si Ma'am Josie Mingala, nanonood po sa atin, si Red D. Ventura, ayan, si Nora Cancela, good morning Pastor Joe, God bless po, Lailani Tapawan. Good morning, Pastor Joe, watching here in Singapore. Ayan, maraming salamat. Si Brother Mel Lacar Mothership, siya po ay from Department of Migrant Workers. Sabi niya, hello, Pastor Joe. Ayan, si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning, Pastor Joe. Ayan, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po tayo. Ngayon po ay sa pang-apat po, bakit mahalaga ang government to government? Ibig sabihin, gobyerno dun sa mga nahuling manood sa atin, mga late tuner, ay ang ating pinag-usapan ang deployment ng government to government procedure ng pag-apply sa abroad na gamit ang G2G o dito kayo nag-a-apply sa mismong Department of Migrant Workers. Pang-apat na bakit mahalaga ang government to government, bakit dito mas advantage kung kayo mag-a-apply, mas madaling government assistance. Siyempre, kapag nagka-problema ka sa abroad, sino? Madali ang kausap. Gobyerno. To tell you the truth, mga kapatid. Sa tagal ko na pong tumutulong sa mga overseas Filipino workers. Sa tagal, ilang dekada na po tayong tumutulong. Nalipatan na nga tayo. Nakaalis na nga yung from POA to DMW. Imagine that. Ganong katagal na rin ang ating paglilingkod sa mga overseas Filipino workers at family nila. 2001 pa mga kapatid, tayo tumutulong na sa mga OFW yung may mga problema. Ang pang-apat dyan, mas madaling government assistance. Sa tagal kong tumutulong, isa pa lang ang naging problema na na-experience ko na nakalapit sa akin at yun agad ay sinolusyunan ng POEA that time ni mismo si Director Rose Duques, labor attaché ngayon ng DMW diyan sa Migrant Workers Office of diyan sa Korea. Sa tagal ha, isa lang at sinolusyunan pa ng mabilis. Kasi nga gobyerno sa gobyerno eh. Kaya madaling kausapin ang gobyerno nila. At sabi nga ni Director Rose Duques noon, Pastor, walang problema to kasi ipararating agad natin ito sa Korea. Ganon kabilis. Ganon kabilis po dyan. Okay, so ngayon, paano nga ba na ang procedure? Nakita na natin ang bintahe o advantage. Bakit maganda sa government to government? Ngayon naman ang procedure. Paano nga ba ang step by step? Una, nagsisimula ang lahat sa isang bilateral agreement at job orders. Nagsisimula lahat yan. Kung walang bilateral agreement, job offer mula sa isang gobyerno, syempre, walang mangyayaring government to government procedure o government to government deployment. Diyan nagsisimula yan. Dapat may bilateral agreement o request mula sa foreign government. Syempre, kasama rito, ang una, qualification. Pangalawa, salary standards. Kaya mayroon tayong standard employment contract. Kinakailangan compliant yung government na yon doon sa standard nating ipinairal. Mahigpit din po ang government natin dyan. Pangatlo, ang working condition. Kumusta ang titirhan? Kumusta ang kapaligiran? Pangapat, may protection ba? Mayroon bang law o batas sila na nagpo-protect sa ating bansa o sa ating workers para maproteksyonan sila? Kaya importante yan. Dito pa lang tinitiyak na legal at protektado ang deployment sa ating mga overseas Filipino workers. Pangalawa, official announcement ng hiring. Kapag approved na ang deployment program sa isang bansang yan, maglalabas na ng official hiring announcement ang DMW. Maglalabas na. Ibig sabihin, approved na sa ibang bansa, in-approved na dito sa atin. Nakita na ng DMW rito, nakita na rin niya ng labor attaché ng isang bansa. Then, i-qualify na. titingnan kung yung qualification, titingnan dyan yung requirements, titingnan dyan yung application procedures, at bibigyan ng deadline. Ang nagde-deadline niya, nagbibigay ng mga bagay na yan, ay ang Department of Migrant Workers sa government-to-government division. Alam niyo mga kapatid, may Facebook page pa sila dyan. Ang government-to-government deployment action FB page action, parang ganun ang kanilang yung kanilang FB. So, iti-check ang qualification, requirements, application, procedures, and deadline. Mga kapatid, hindi kayo agad pupunta sa DMW para mag-apply dito sa procedure na ito. Di kagaya ng agency, pupunta kayo sa agency. Pag direct hire yan, pupunta rin kayo sa DMW. Pero ito, hindi agad kayo pupunta. Kailangan kayo ay pupunta doon sa page nila. Kasi doon sa page nila, ipopost sa government to government deployment branch. Doon kasi ilalagay nila yung kanilang opening. Ilalagay din ang qualification. Ilalagay ang requirements. Ilalagay ang kung anong procedure. At ilalagay ang deadline. Mahigpit po ang DMW dyan. Kinakailangan masunod. After nyong makita na qualified kayo, ang requirements, okay naman, meron ka, yung procedure, iintayin mo yung mag-message sila sa DMW na ikaw ay nakapasa o na-pre-select. Kapag na-pre-select ka, mga kapatid, ang next na tatawagan kayo para sabihin, please submit all requirements. That's the only time na pupunta kayo sa Department of Migrant Workers para isubmit ang inyong mga requirements para makita. See to it na naka-Xerox. By the way, ang DMW sa panguna ni Secretary Hans Leo Caknac, yan ay napakatagal na kumikita dyan yung mga mapagsamantalang mga Xerox, mga nag-po-process ng NBI sa loob mismo ha, dyan sa kantin. Eh, nung tinanong ko yan, mga kapatid, nung POEA, pati nanong ko sino may-ari doon sa Xerox, tsaka doon sa kainan, ang sabi nila ay yung kooperatiba naman, yung kantin. Pero yung dalawa, yung mga photo, yung computer doon, napakamahal sumingil, Xerox, nangungupahan daw sa loob. Kung nangungupahan, ay dinapunta sa PUE ang kita. Diba? So, nung tinanong ko yan, sabi ko, dapat hindi dito yan. Dapat hindi nangungupa. Dapat nga sinasagot na ng gobyerno. And now, mga kapatid, wala na po yung mga yon. Mabuti naman. Nawala na sila, pinaalis na. I think kay Secretary Ople, itong anak ni Cablas Ople, Secretary Ople. Tinanggal na yon at yung kantin tuloy-tuloy kasi kooperatiba naman yon. Pero lahat ng services na yon, yung NBI, computer, kung ano-ano pa, tinanggal na po yun doon kasi libre na ang Xerox, libre na ang computer, bukod pa dyan ang GFM. Libre po lahat din yan. Kaya sabi nga namin noon sa isang director, kung kami nga na ililibre ng GFM, eh palagay ko, kayo mas kayang-kaya niyo, may pondo kayo eh. Gobyerno kayo eh. At finally mga kapatid, I think that was last year lang, na libre na po ang mga Xerox na kakailanganin ng OFW. Hindi na labas-labas ang OFW, hindi na lalabas sa gusali. Okay. So reminder lang ho, mahalaga po na nag-check kayo ng DMW FB page, no? Kalimitang sinusumite, pangatlong procedure. Kalimitang sinusumite ang mga requirements ng applicants ay ang una, passport, diploma, training certificate, kasama dyan ang TESDA, NC2 or NC3. Number 4, work experience. Huwag kayong mandadaya, mga kapatid, sa experience or doon sa certificate of employment. Tinatawagan po yan. Kaya wag ho na nating dayain. Wag ho galing recto, please. Kinakailangan legal ang iyong, of course, mga valid IDs. Challenges ng mga kababayan. Maraming aplikante ang nahirapan dahil sa gastos, online, application, kakulangan ng impormasyon. Pero alam nyo ba, mas madali ito kung tutuusin at hindi na kayo magpapabalik-balik. Number 4, screening at qualification. Ito na. Hindi automatic na matatanggap ang lahat ng nag-apply. Of course, mayroon ding mga na hindi nagko-qualify. Maaring kabilang dito na sa screening ang written exam. Skills assessment, kung ano yung sinubmit mong skills. Language test. Siyempre, kung nag-training ka ng language sa DMW, siyempre, may language test. Number 4, ang medical examination. Dapat hindi po yan binayaran, ha? Dapat totoo talagang medical exam. Number 5, background verification. Yan lahat ng yan, no? Ang key point is sinusukat dito ang qualified at fit to work ang aplikante. Kasi ho, dito sa pangalawang tanong, ano naman ang susunod na mangyayari kapag nag-qualified na ang isang application o ang isang aplikante? Mga kapatid, siyempre, kapag ganyan, siyempre, kapag nag-qualify ka, isasubmit na lahat ang mga requirements. After ma-verify, magpo-post sa kanilang FB page at sasabihin, these are the qualified or yung nakapasa sa examination and you have to report to DMW itong date na ito. Kapag nag-close na po yun, mga kababayan, huwag na ho kayo magta-try mag-apply doon kasi sarado na yung FB page na yon. Unless otherwise, sila'y mag-announce na mayroong second application o may kulang. Ayan, so kailangan. Kaya pinag-a-apply pa rin nila. Number 5, employer selection or matching process. Dito ay nagpipili din ang employer, iminamatch doon sa process. Kumbaga, siyempre ang employer may karapatang mamili doon sa mga nakapasa sa DMW sa examination. Hindi ibig sabihin na nakapasa ka na sa DMW ay automatic dahil may mga pagkakataon na ang employer mismo ang nagsisik, naghahanap o nag-check doon sa mga nakapasa sa DMW level. Okay? So, para hindi tayo masyadong nag-expect. No? So, pag natapos yung requirements sa DMW, i-check yan, i-verify, iseselect yan. O tinatawag nilang match

Ulitin ko, itong pinag-uusapan natin sa mga late tuner ay government-to-government procedure ng pag-deploy. Ito ang reality check. May mga ilang aplikanteng matagal bago na match sa employer kahit qualified. Yeah. Tingnan niyo po ito. Qualified na sila sa DNW based dun sa inihinging requirements. Pero magkakaroon ng matching. Imamatch ng employer yung kailangan nila dun sa mga nakapasa sa DNW. Sila ang mamimili. Then after that, nag-qualify ka sa employer, number 6 will be signing of contract or contract signing. Kapag napili na ang aplikante, pipirma na siya ng employment contract. Ito na pinakamasaya. Dapat malinaw sa kontrata ang mga sumusunod. At yan naman ay walang problema dyan sapagkat government nga. Siyempre, sweldo, working hours, overtime, housing, insurance, leave benefits. Lahat yan nasa standard employment contract ng DMW. Kahit yan ay government to government. Maliwanag yan. Dapat maintindihan at mabasang mabuti ang kontrata. Tinuturo dito, mga kapatid, na ang kultura ng pansang pupuntahan, kasama yan sa mga sa pre-departure orientation seminar, workers' right, emergency contacts, financial preparedness, adjustment sa bagong environment. Hindi lang ito ang paghahandaan, kundi pati ang emotional and cultural adjustment. So kung nag PIDOS ka na, tinalaka yan doon sa PIDOS, itong ating sinabi ngayon. Pupunta ka na sa next process, walang iba kundi ang pagpaprocess na ng OEC o Employment Overseas Employment Contract. Bago umalis ang OFW, kailangan magkaroon ng OEC certificate. Ito ang final exit clearance na nagpapatunay na legal ang OFW paglabas. Kasi nakalagay dyan ang proof of legal deployment, government monitoring. Kasama yan, ano? At pangatlo, ang OFW travel benefits. Kasama yan doon sa inyong OEC. Number 9, pagdating sa visa, mga kapatid, no? Sa visa processing at deployment, kapag nakumpleto na ang mga requirements, ipoprocess na ang iyong visa. Yung tatlo, visa, or travel documents, or final clearance. Yung final clearance, yun yung inyong OEC. May final verification mula sa DMW bago tuluyang makaalis na ang workers. At ito ang medyo challenges. Ano, mga hamon. Number one, hamon, yung mahabang proseso ng applicants, so yung challenges sa pag-apply. Mahabang proseso. Minsan, umaabot ng ilang buwan ang deployment dahil sa mga sumusunod. Una, exam. May exam eh. Employers matching, visa processing, at visa verification procedure. Diyan medyo tumatagal. Kaya huwag kayo ditong maiinip. Magbantay lang doon sa FB page ng DMW. Pangalawa, ang financial burden. Kahit kasi regulated ang system, may legal expenses pa rin tulad ng medical exam. Itong training ho, ito yung bago ngayon. Ano ho? Kapag G2G, hindi po kayo pinagtitraining sa labas. Ang mismong nagtitrain ay ang employer sa isang bansa partnering with DMW, especially language. May official training center sila na gumagawa. Hindi sa ating, hindi po yan galing sa labas na magtitraining. Kaya yung modus operandi ng mga illegal recruiter, ng mga training center, sinasabi nila government to government kami, pero dito ka magte-training sa amin. Yan daw ang gagamitin sa DMW. Mali po yun. Wala pong katotohanan yon. Ang training sagot ng DMW, may training mismo na may bayad pa lahat ng nagte-training. Napatunayan ko yan. Nakakausap ko ang mga OFW sa ganyan. Pangungatlo, ang ilan pa sa mga financial burdens, syempre mga documents processing. Bahagi na yan. Kaya ang pag-abroad ay talagang hindi biro. Mayroon din kaunting gagastusan, pero mas lessen. Number 3, emotional and mental stress. Maraming OFW ang dumaraan sa homesickness, anxiety, pressure bilang breadwinner, cultural adjustment. Kaya importante na paghandaan ang pag-alis. Number 4, human perspective. Siyempre, hindi lamang trabaho,

0: hinahanap nila kundi ang malaking personal sacrifice rin. Paano maiwasan ang illegal recruitment? Ito na. Ang mga red flags, mga kapatid, maging mapanuri, humingi agad ng malaki, yung mga humihingi agad ng malaking pera, walang official receipt, walang DMW accreditation, guaranteed deployment offers. Kung wala yan, red flags yan. Sabihin, malaking posibilidad na illegal recruitment yan. Ang advice, dumaan lamang sa official DMW channels at huwag sa pictures. I-check ang legitimacy ng recruiter. Final message na po tayo. Patapos na tayo. Ang government-to-government deployment ay isang mahalagang sistema upang makasigurong legal, maayos, at protektadong deployment ng OFW. Yan po ang ating paalala dyan. Sa inyong palagay, ano ba ang maaaring gawin upang mas mapabuti ang government-to-government system para sa mga overseas Filipino workers? Yan naman po yung tanong. Baka meron po kayong gustong isuggest pa, maiparating natin sa Department of Migrant Workers. Baka may nakikita tayo o perspective natin, lente natin na hindi nila nakikita, pwede po tayong mag-suggest. With that, mga kababayan, ako maraming salamat po. Teka, meron na tayong mga babatiin, ano? Bago tayo magtapos, si Ezra Ventura, Josie Mingales continuously watching, Perla Lagos, Perla Bautista Lagos, blessed morning Pastor Joe, still listening po dito sa Pearl Laundry Shop with Pastor Johnson Lagos dito sa San Pedro Laguna. Thank you po and God bless you watching. Si Josie Mingala, Guntinya Sernani, good morning sa iyo Pastor Joe, God bless po. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood sa programa ngayon. Nawa marami po kayong natutunan at sa ating programa. Mga kabatid, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayon sa iba't ibang platform, sa GCTV, Channel 185, sa FB page ng GFM at FB page ng Servisyong OFW, DZAS, maging ang ating YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Mananalangin po tayo bago po magtapos. Panginoon, maraming salamat po sa oras na kami nagkasama-sama. Sa araw na ito, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nanood na kinig sa broadcast. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magkarinigan po muli tayo sa mga susunod na linggo, mga kababayan, dito sa Radyo Online, dito siyempre sa Channel 185, Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Servisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Salamat po sa inyong pagsama sa akin. Maraming salamat. Siyempre sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr., nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait, kaagapay ng Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
4: Akuin muna. Akuin muna.
3: Diba?
5: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
6: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Alas 3:01 aton oras diri sa DYVS sa Bian. Maayong aga, welcome kids sa Wednesday edition sang Real Time with Leia. Kamusta ikaw abyan sa sining nga adlaw? I hope nga ga-enjoy ka gid sa imo pagpamati. Salamat gid no sa imo pag-upod sa radyo man or sa online sa Facebook. Maayong adlaw gid sa imo abyan. Kag salamat gid sa mga abyan naton nga nagapamati dira sa Gimaras na Mercedes Nanit, Sir RV Nanit, tanan nga mga listeners naton dira si Sir Nene Reyes and family. Good morning. Naga-enjoy sang Manggahan Festival no or natapos ang Manggahan Festival abyan. God bless gid sa inyo dira mga abyan naton sa Gimaras. Kag ginatamyaw man naton Tita Virgie Salgado. Good morning, Tita Virgie. Salamat gid sa imo nga pag-upod permi sa DYVS. Wow, nahidlaw mako sa imo Tita Virgie. Kaginatamyo ko man si nang Alice Melendez, maing aga. And of course, ang aton mga suki dira sa La Carlota City, si Pastor Rodrigo Niere, ang aton nga partner dira no sa La Carlota. Salamat gid Pastor sa imo pag-accommodate kahapon sa amo no pag-visit sang DYVS dira sa inyong church no kag sa imo man nga family Pastor no. Salamat gid and nalipay gid kami Pastor kag we are blessed gid no sa mga nagapadayon nga mga ministry nyo dira sa La Carlota. Kag ginatamyaw ko man dira si Pastor Paul Pabalate, tanan nga members and friends naton sa Community Bible Church La Carlota, subong man sa FCCC La Carlota. Salamat gid no. Labi na gid no sa kay Sir Remy kag Sir Dan Montinola man maing aga. Kay Mrs. Castillo, good morning. No, maing aga gid sa inyo. Kag subong man ginatamyo man naton ang bugos nga panimalay niere no sa kay Pastor Rodrigo Niere. Salamat gid Pastor and salamat gid sa tanan nga nagpangamuyo kay Pastor Niere abiano naga recover na subong si Pastor. And we continue to pray gid no ang ang pag-ayo pagid ni Pastor. Salamat gid no sa partnership naton dira sa FCCC La Carlota. Kag sa tanan nga mga listeners naton dira sa La Carlota, dira sa may Hacienda Parnaso, mga listeners pagid dira naton pabalo kamo nga nagapamati kamo diri sa DYVS. Baka nami gali sang Hacienda Parnaso dira Partner Bonard no ang matawhay nga lugar kag mga friendly ang mga tao dira no kag of course sambal ni Pastor Neri kuno damo daga pamati gali sa DYVS sa Partner Bonard no. Salamat gid sa mga abyan naton nga liwat nga nagapamati sa La Carlota dira sa Cubay maing aga dira no sa kay nang Rogelia Murillo kay nang Reynang Jeremy Inday Sam Kabugasan tanan nga members and friends naton sa Cubay Fundamental Baptist Church also dira sa Planters maing aga gid no labi na gid kay Tita Belen Tito Sean Magallanes maing aga gid sa inyo mga abyan man naton sa La Carlota Evangelical Church. Salamat gid sa inyo pag tune in of course si Pastor Mac Kevin Dubria. Hello Pastor kag ginatamyo man nato ng mga taga Barangay Araal dira sa La Carlota. Damo man din aga pamati no mga taga Barangay Araal. Salamat gid maayong adlaw gid sa inyong tanan. Sinang Regilin Ariola ginatamyaw ko maing aga sa imo ng Regilin Ariola, sinang Ligaya Prudente dira sa Hong Kong. Of course maing aga kay Ma'am Esther Labaste kay nay Telma nay Susan Cuelo. Good morning sa inyo. Sa mga naga-celebrate man sang ilang kaadlawan, happy birthday gid sa inyo abyan no. Salamat gid sa inyo nga pagpamati kag sa inyo nga celebration kabay pa mag-enjoy gid kamo sa inyo nga celebration. Kag of course gapasalamat gid kita sa Ginoo sa ulan kahapon abyan no. Kanami gid nga bisan kadali lang nabugnawan kita kag ang mga tanom naton ang aton nga palibot no nakahatagid sang kabugnaw abyan sa sining mainit nga panahon according sa pag-asa nagatransisyon na abyan between summer and rainy season ang aton nga panahon basta ang mga inulan subong nagatransisyon so looking forward sa pagbugnaw sa aton nga palibot abyan kag amo na sa gihapon no samtang mainit mang panahon maghalong gi kita balon sang inyong payong kag kalo dira ninyo kun magawa gid man nga importante ang kalantuan, of course stay hydrated, magbalon gid kag mag inom sang tubig abyan, no? Frequent nga pag-inom sang tubig kag abyan ari gani, no, may mga pangamuyuan man naton ang mga rotational blackouts, no? Or brownouts abyan. Kisa nagaka-stress kita, no, sa mga brownout, blackouts abyan, pero amo na, no, kay since nga hindi ni dali-dali masolusyonan, no, mag-aman gi kita. I-charge nyo permi ang inyo mga ano dira mga electric fan, no, kung chargeable lang yung electric fan, or may ara kita dapat sa mga pay-pay abyan, no. Muna siya kag magsuksok kita sang mga mabugnaw nga mga panapton, no, kag take care ginato naton lawas, eat healthy abyan, stay hydrated, kag get enough sleep. Yan. No, mga kabataan kag mga elderly naton, iatipanon man naton sa maayo, and of course ang mga tanom naton ibunyagan man naton abyano aga kag hapon, no, sa mga abyan naton dira nga may mga tanom. Kag subong man kanami bala, no, sa sinih, no, tungod sa mga challenge naton sa panahon abyan. Ang good news bala sa Quezon City, may mga libraries ini sila nga at the same time mga cooling hubs abyan, no. Ang local government sa Quezon City mayara sang total of 32 community libraries as cooling centers. Makapabugnaw ka na, makabasa ka pa abyan, di bala? Dubli ang purpose ini. Kay fully conditioned ini, makabulig ini as cooling center abyan para mapahaganhagan ang init nga nagaapekto sa aton abyan. Labi na gid sa mga vulnerable sector, pareho sa mga senior citizen, mga nagabusong, mga kabataan kag persons with disability. On top of staying cool abyan, according sa local government sa Quezon City, pwede man kita pwede man inigamiton ang opportunity to catch up, no, sa aton nga pagbasa, no, maka enhance pa sang aton nga reading comprehension abyan, or may review ka da, maka-review ka sang imo mga tulun-an, no, kung estudyante ka. Nami isang Sininga Community Library sa abyan, open ini from Monday to Friday starting at 8 a.m. to 5 p.m. sa Quezon City pa lang ni abyan. So, gina-share ko ini sa imo para ma-emulate man, masunod man sa iban ng mga LGUs naton. Ang mga cooling centers, bahin ini sang cooling map sang Quezon City nga initiative under its Comprehensive Heat Action Plan nga nagalaom nga mabuligan ang mga residente nga maka-cope sa worsening effects of extreme heat and climate change. So diin sa Quezon City abyan ang may-ara sang cooling center, no, nga mga library sa may Quezon City Public Library Gate 3, Quezon City Hall compound sa Diliman, sa Quezon Diliman, Quezon City. So sa District 1, sa Masambong second floor multipurpose building, 4 Kapowa Street, Barangay Masambong. Subong man sa Project 7 sa Bansa Langin Corner Palo Maria Street, Barangay Veterans Village. O mga abyan nato dira nga may mga kilala sa Metro Manila, no? Gina-share ko ni nga awareness sa inyo. Sa Nayong Kanluran, 3rd floor Bagong Henerasyon Center, 37 Sorsogon Street, Barangay Nayong Kanluran. Sa Santo Cristo Youth Life Center, 005 Romblon Street, Barangay Bagong Bantay. Sa Booknook, Walter Mart North EDSA Special Library, 3rd floor in front of Food Court, Walter Mart North EDSA. Sa District 2, mayara pagid sa Bagong Silangan, MRB Commonwealth, sa Holy Spirit, kag sa Payatas Lupang Pangako. Sa District 3 naman, sa Camp Aguinaldo, Matandang Balara, Greater Project 4, sa Libi, sa Escopa 2. Sa District 4 naman, sa Cubao, San Isidro Galas, Cruz na Ligas, UP Campus Puok Amor Solo, sa Pinagkaisahan, sa UP Campus Puok Dagohoy, kag subong man sa Rojas. Sa District 5 sa Quezon City ni Sagyapon abyan sa Lagro, sa Pasong Putik, sa North Fairview, sa Santa Lucia. Sa District 3 naman sa Culiat, Tandang Sora, pasong tamo sa Sagana Homes 1, talipapa kag Villiers Lia Digital Hub. No, so amo ning mga sites sang community libraries dira sa Quezon City nga nagasirbi abyan nga cooling hubs at the same time. So again, pangamuyuan ni naton nga magdamo pagid no ang amo ning mga community library diri man sa Negros Island region kag sa Western Visayas kag sa bilog nga Pilipinas. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Ninette Pisaga, padayon kita sa pag-pray for healing sa iya. Subong man si Naininita Guadalquiver, maing aga sa imo Naininita. Si Tita Florita Ong, good morning. Also, ginatamyo man nato ang Tita Dimple Baldonado, Manay Gloria Versosa. Si Sir Allen Del Carmen, salamat man sa pagpamati. Si Tita Plenny Hiraldoy, dira sa Kabakungan. Tita Suzette Posadas, maing aga gid sa inyo. Ma'am Flor Delisa Lumanog, salamat. Subong man, si Tita Nenet Pataray, Tita Nema Titurudi Elias, good morning. Also, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, maing aga sa inyo ng Grace ng Josel Olivares. Pasorel Jan, Ma'am Ellen Magallanes, salamat man kay Cheryl and Matto Vida. Sa may-ari pagidugang pagin nga namin nga balita, abya no? Sa Iloilo City naman, mayara sang cooling hubs man, no, dira sa Iloilo City na mention naman ni naton last time abyan. Kanami isang sining mga cooling hubs abyan, dira sa San Rafael Mandurriao District, mayara malapit sa Halandoni Pumping Station kag sa may Plazoleta Gay, no. Nag-operate ni sila ng mga cooling hubs since May 6. So priya nato no nga damo ang mabuligan sining nga cooling hub sa Iloilo City kag isundon man sang iban nga mga LGUs around Panay. Subong man may mga success stories man ini sang plastic recycling ang aton nga cooling hubs abyan. Suno sa head sang General Services Office kag Executive Director sang Iloilo City Crisis Management Council nga si Neil Ravena nga ang ini nga mga stasyon abyan ginagamit nga mga or nagamit sang eco boards made from recycled flexible plastic waste collected after the dinagyang festival no mga damo basura. So imbis nga ihaboy ginrecycle ini nila abyan ginconvert into flooring panels installed inside every cooling station pareho man sa Kamso dira nga eco bricks abyan no nga ang mga mineral water bottle ginsudlan sa mga plastic waste no kag ginhimo nga bricks or hollow blocks something no. Kag ari pagid ang mga station were also built from refurbished and repurposed materials. Dugang pang ang syudad nag reuse sa mga daan nga mga pulungkuan kag nag-utilize ang prefabricated container type structures keeping costs relatively low no at around 19,500 for each hub abyan. Nag-install man sila sa mga solar panels nga naga-allow sang stations to run continuously for up to 6 hours especially sa nagaplano no nga mag-install sang water dispensers and expand health monitoring areas nga kompleto man gali no wala labot bugnaw may mga makainom ka patubig. Ang mga traffic enforcers naman are stationed nearby para mag-assist sa mga residente kag i-guide sila sa nga gusto mag-avail ng sini nga mga facility. So ang ini nga mga stations gin-design man abyan with long-term flexibility in mind nga ang container hubs could later be repurposed kung tigululan na, no? Pwede man ni mga shelter kung tigululan kag i-extend ang ilang usefulness beyond the dry months. So, ang ini nga initiative came as parts of Western Visayas continue to experience elevated heat index levels nga ina-monitor permi prompting local governments to implement measures nga nagalaom sa paghatag proteksyon sa mga vulnerable populations from heat-related illnesses. Kag sa siniman nga aga abyan, we are blessed no to discuss sang sang cultural hub mga walking tours naton diri sa Negros Occidental. So we will learn more about that kag in relation man kay naga-celebrate man kita sang National Heritage Month sa sini nga bulan sang May abyan. So i-discuss ina naton with our guest. So be excited abyan and hindi ka dara mag-change ang imong radio dial. tutok lang diri sa Real Time 1233 Radio DYV. Si Sir Juanito Framo, may aga sa imo. Subong man si Cristel Tovida, hello. Tisay, may aga sa imo. Salamat, kid. Si Sir Jaime Tuala, si Lagaw Taanay, si Rene Calixterio. Salamat, kid. No? Kag-invite nyo pag-in inyo mga abyan nga magpamati diri sa DYVS abyan. 10:17 ng aton oras, mamati kita na isang mga pahibalo.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa yung ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinup

0: kag sa diin ka man nga bahin sa kalibutan abyan maayong aga, maayong udto, maayong hapon or maayong gabi no sa inyo dira no. Salamat gid kag we are privileged today nga makaupod ang aton nga representative sa Provincial Tourism Office kag currently he is the OIC or officer in charge no sang aton nga Provincial Tourism Office diri sa Negros Occidental. So hindi na ni naton pagpadugayon abyan kay mag-share siya sa cultural hub kag walking tour diri subong sa Negros Occidental. Gina-welcome naton sa real time si Sir Raymond Bayot. Sir Raymond, good morning kag welcome gid.
1: Good morning, ma'am. Maing aga sa tanan nga gapamati man sa ining estasyonan.
0: Kag salamat gid luwat Sir Raymond no sa imong time nga ginhatag sa amon. Kag we are excited gid sir no nga mabal-an ining walking tour subong o kag cultural hub diri sa Negros Occidental kag pwede mo sir mo pwede ka anay sir maka tamyaw no. Mm-mm. So antes kita mag proceed
1: actually before ko kagina nagkadto di sa station ang sa office namon sa Provincial Tourism Office nga bagi nga pa shout out sila si Sir Romel Bailon and Concepcion and also si Rainiel si Romel si Romel as I mentioned si Francis si Diane and also ang si Lilibet and also si Ruby kag tanan nga mga empleyado sa Provincial Tourism Office.
0: Wow, no may aga lang dira sa inyo may sa mga mapisa naton nga mga staff dira no sang Provincial Tourism Office. Kag kabalugi ko Sir Raymond no nang masako gid ini nga bulan subong sa inyo kag wala labot taan sa mga tour mga programs gina-celebrate man naton ang Heritage Month pagid
1: yes, ma'am.
0: No so sir focus kita no sa may cultural hub. Pwede mo ma share sa amon ang storya sini paano ini nagsugod sir
1: ang culture hub nagsugod ni siya sang actually this is the good side of the COVID no the pandemic amo ni siya ang mga positive na sides sang pandemic ang culture hub sang 2020 kay tungod nga hindi ta kalagaw ang mga bisita makalibot-libot masulod sa mga galleries kag museum try gid ni sang province nga why not i-explore taliwat ang Capitol Building kag ang Lagoon Park. So da lang sa garden sang Capitol amo nang aton Lagoon Park kag ang exterior sang Capitol Building. So that's how it started no with the advice ni Gob kag ni Attorney Diaz. Gin-start na siyang culture hub. As a free tour pa na siya. Libre na siya nga tour.
0: So, managsugod ni sir mga 2020 or
1: 2021? Actually, 2020, last quarter of 2020, nagsugod na ni siya amat-amat. For the empleyado lang anis ang Capitol. Kay ginakulbaan man kami, kay tiglain pa tong chimpoto, basi bala manglaton na manglaton. So, nagamas pa kami sina, galibot kami sa Lagoon. Ang ngambal ni attorney, kag ni Gob, na abi, i-explain nyo na abi sa mga empleyado sa Capitol, ano ang importance ng Capitol. Kahit ti gaobra ka lang sa Capitol, duway ka man kabalong nga amuning itsura sa Capitol, amuning shape niya, nga ari na di siya sa ininga lugar, nga may park sa likod, sa tubang. So, amun na siya how it started.
0: Sa kanami gigili sir kay sa inyo mismo nagsugod iniya no sa mga empleyado dira no kag sa pag-initiate man of course ni Governor Lacson no kag pwede mo pagin sir ma-share sa amon kung paano ining walking tour nagabulig preserve kag promote sang aton nga cultural heritage diri sa Bacolod kag diri sa bilog nga Negros Occidental.
1: Gabulig siya sa aton sa heritage because ang culture hub is ginapainchindi ang mga tao nga nagalibot sa aton niyo sa Negros Occidental kag sa Capitol nga ano ang importance ng Capitol. Pagkatapos ang mga LGU naton sa Negros Occidental na nakita man nila nga ay pwede man ninamo mahimo sa among nga LGU. Kaya kung ang taon naton ang mga LGU sa Negros Occidental, damo man nga mga buildings that was built before the World War II. I-mention ko like ang Victorias, ang Hinigaran. So, nakita nilang potential nga, ay hindi lang nigali government office, may historical value man siya. May tangible kag intangible heritage siya. So, mapainchindi mo sa local kag it's give them sense of pride. Na ay hala

0: taom gali sa aton nga building gali kiti for the past years no ginalabyan tabyan ta lang na siya.
1: Oo.
0: But subong maintindihan naton nga akadamo sang embellishment ang mga buildings o government buildings back then compared subong niya magpahimo government building do kahon na lang. Oh, may dingding lang, may bintana, kaho, that's it. Nga asang una yung mga government buildings kinapagwapagin sa so, una siya.
1: So, pwede mo na ma-share tuod sir no na mention mong daw mauti sa una no ang paghimo sa mga yes. government buildings subong niya daw out of amula na for the sake lang siguro no for nga may building no.
0: Yes, yes.
1: Pwede mo na ma-share sir ang gamay nga history no sang aton nga provincial building subong sir.
0: Sige. Mm-hmm. Ang Kapitolyo tagid no sang Negros Occidental. Prior sina sang Kapitol nga makita ta subong sa May Lagoon, originally ara sa downtown sang Bacolod. Subong amo nang ginatawag tanga daan nga City Hall. Sang una, dra ginayang opisina sang gobernador kay tungod ang opisina sang mayor sang una, sang alkalde sang Bacolod ara na siya sa corner sang Gonzaga kag Araneta kundi nang bangko da bala. Na blue. Ara sa corner sang Plaza Mart. Dra na isang unang munisipyo. Ang City ang Kapitolyo gidiya dra sa may daan nga City Hall. Tungod nga balay na isa sa mga Ruiz de Lusuriaga, so dra nag-opisina. Later on, sang time ni Governor Jose Locsin, sa 1925, nag-desider na sila nga doka gutok na isang downtown, doka crowded na. Downtown is crowd na sang time ngayon na. So, why not matransfer kita sa lugar nga tauhay, nga lapit-lapit man lang. A kilometer away from that property, nakita nilang propiedad dira isa ka asyenda sa mga Gonzaga kag Guanzon amun na siyang gintindugan sang Kapitolyo sang Negros Occidental. So nagsugod ang construction niya 1927 natapos siya mga around 1931 ang central part kag nag-extend siya nga mahimo siya nga do letter M from above kun natapos siya do letter M ang shape niya 1933. So ang bilis na sang Kapitol sang chimpong ngayon is just only 1.5 million pesos. So imagine mo 1.5 subong makapahimo ka na balay siguro at 50 square meter lang. Ang unang 1.5 mo ambo na siya ka-massive sang Kapitolyo kag wala pa na siya hollow blocks. Pan-pa na siya tanan reinforcement meaning basyada. That's why nagastan siya no makastan siya sa mga earthquake. And also ang shape niya itself. So it shapes like letter M kay kundi ng office ni Vice Gob sa wala. Kag ang office ni Gob sa tuo, kung mag-uyog ang Kapitol, amo nang nagauyat. So, may mga reasons na siya nga amo nang shapes ang Kapitol. Sige.
1: Salamat kid sir no, at least na now we know no. Kag do feeling ko abiyan nag-tour lang ko subong sa Kapitol no. Pero so far sir na mention mo kagina nga ang una gigiliya nga mga recipients ning walking tour ang mga empleyado. I believe sir
0: yes.
1: mostly na somehow
0: nakatour. Nakatour gid actually taga-Sigin sila pamangkot back then no sang daga 2021 to up to 2023. Pwede pa kami ka-join. Tigambal kami nga may limitation lang kita up to 20 to 25 packs lang. Kaya kung mag more than 25 packs, ang listening ability na sang tao, layo na tong iba, di nakapamati. So ang ginimo namon, maximum of 25. Galakat kami, we start sa Capitol. So pagkatapos matiyog sa Lagoon, istoryahan ka sang istorya sang Carabao. Naara na ng Carabao. Nga, may tubig. Amo na siya.
1: Salamat kasi na, sir. Kay, syempre, may mga bag-o naman nga empleyado. Iba sa aton nga Kapitol. So, siguro na-include man na sila. No? Pwede sila kung makaigo pa sila sa 25 nga ambal mo. No? Pero, Ari, sir, ho, talking about, no, sang mga, na-mention mo kaginang Carabao, dira to, no? duwana sila kabilog, no? Nang, ano pagid no aside sa Carabao dira sir ang mga main historical sites or cultural landmarks no sa sining walking tour.
0: Okay. I-mention ko muna yung Carabao. Ang duwa ka Carabao actually hindi na sila kaedad. Mas magulang ang babae for almost 8 years. Tapos nagsunod ang lalaki.
1: Abay, kag lalaki.
0: Oh, lalaki ka bay. Ang bayi Italiano nang nagubra. So that's why lain ang iya nga paghimo sina sang iya sang design sang Carabao kag based sa amon nga na research, hindi siya ginobra sa Bacolod, ginship siya all the way to Bacolod.
1: Wow.
0: So imagine that massive Carabao, ginpadala na di siya.
1: Imported, gali sir?
0: Manila, from Manila. From Manila. Pero somehow, ang nagobra is imported kay Italiano. Dason, may ang lalaki naman niya para mabalanse ang symmetry sa Lagoon Park. Ginimong lalaki nga ang nag-ubra naman si Felix Garzon, taga Murcia na siya ang nag-ubra. Pagkatapos, aside from the two carabaos, may ara na nga obilis, nga ara gida sa may ground lapit sa flagpole, kag stage ang lagoon, kundiin ang commemoration sa World War II. So, ara na dira ang mga veterans, na sila nag-retlaying sa ina nga lugar, kay that is the exact site sa green nga space nga ina sang lagoon, kundi nag-surrender ang mga Filipino kag American when the Japanese took over the Capitol building kag after the World War II drama na nag-lower down sang American flag na tapos ng World War II. Tapos on the other side naman niya ang cafe sa Lacson Street kundi sa may 0 kilometer ara naman dayang paghimudos that was made in 1977 or constructed in 1977 by Eduardo Castrillo. Ang story naman niya is the struggle of the sugar industry sang Chimpo sang 1970s.
1: So magsiling kita paghimudo sa morning historical landmark ni Gap.
0: One of the historical landmarks sang Capitolio.
1: So ga significant kali ino sang mga landmarks na naton nga wala na naton na balaan galagaw-lagaw lang tagi sa lagoon jogging kada
0: gadit. Or gadit sa lagoon
1: wala tada kali kabalo nga ang Carabao amo nang istorya niya.
0: Yes.
1: And kanami gali sir no sa sina nga mga rich nga heritage nato diri sa Negros Occidental. How about sir ang mga istorya naman kag mga tradition nga usually mahibaluan no or maexperyensyahan man sang mga naga-intra no sa sining walking tour.
0: Okay, isa na dira no nga perme na nagakatgatgat na tingala no ang mga aton nga mga bisita ang gauba nga lalaki sa Carabao.
1: Ayo sir.
0: Damo kini gamba nga gauba na siya. ang nag-ubra sina as I mentioned kagina si Felix Garzon. So na-meet ko pa ang bata ni Felix Garzon, si Felix Garzon Jr. Nagamba siya, the name of that man gipangalanan na siya si William ni Felix. Pero ang lawas niya nang bilog niya nga structure ngayon na ang iya nga bilog nga lawas ng isang lalaki. Lain ang tag-iya ka ulo, lain man ang sa may dughan, lain man ang abaga, lain man ang paa.
1: So, para mag silingon, sir?
0: Para mag-perfect ang shape sang isa katawo. So, makuha siya sang part of this, part of that. Dahil sa gulingin mo niya si Transformer. Tapos, nga, he is naked, no? Before kita nag-abot ang mga kachila sa Pilipinas, and I'm talking about mga 1600s or 1500s, may ara na tayo pagpalatihan ang mga katigulangan natin sa Diyos ang duta, Diyos ang hangin, and everything. So, kung alas 3 ang kaagahon, may ara na silang ginatawag na pagduso-duso. Ang pagduso-duso is you offer to the Mother Nature. So, ang lalaki, makatun na sa tunga sang wayang, alas 3 ang kaagahon, sa tunga-tunga, agit sang wayang. Kag mahublas na siya. Kag he will surrender himself to Mother Nature for good harvest. Kay, ang term na da sa una sa mga tigulang, para hindi maglitik ang mga kamote. Kaya ang lalaki bilog.
1: Amo na siya. Okay. Okay. Amo na gali ang istorya sina no
0: nga,
1: pero sir si William manigyapon ginhimo ni siya ni Sir
0: Felix Garzon.
1: Felix, oo, lain-lain ang galing ang tag-iya.
0: Oh, lain-lain sa mga ulo, lawas niya, lain-lain, it's a Transformer.
1: Ang babae niya sir, di ba? Daw may babae niya sa yeah. Carabao.
0: Ang babae niya kanami isang story sina mas magulang na siyang babae. Gasimbol na siya sang grandeur sang sugar industry. That's why ang right arm niya nagapoint, ang left hand niya nagauyat na siya sang tubo. It's a symbol of the glorious days of the sugar industry. Whatever she want, whatever she need, whatever she likes. Gakalabot niya gijaya. Kasi Negros is the sugar bowl of the Philippines that time. Even up to now. So, ang babae nga gatindog dira, gin-attribute na siya kay Adelaida Cosculuela. So, si Adelaida, nag-miss Mindanao na siya sa Manila Carnival na exposition. Nga amis Mindanao. Kaysa una nga chimpo, wala ya sang first runner-up. Kuso bang yan, may mga runner-up ta. Sang una ya, ang title lang gid is Miss Luzon, Miss Visayas, Miss Mindanao, pag Miss Philippines. Sang chimpo nga to, ang Miss Philippines was si Conchita Sunico. Dason ang Miss Luzon si Elisa Manalo, ang Visayas taga Negros nagdaugman. Si Sonia Gamboa taga Silay. Ang title nga Miss Mindanao was won sang taga Bacolod nga babae, ngalan niya si Adelaida Coscoluela.
1: Subot silingon ano nga Visayas laban sa no?
0: Oo, kay actually sang una ang carnival an exposition kung sino tong mga gwapa kag sino tong may bulsa. Nadalo. So, amo nang nadala og na dito sa carnival. So, sila nagdala, sila duwag itaga Negros nga nagdaog sina sang Manila Carnival sang chimpo nga ina ni Conchita Sunico.
1: Kumbagabit amo nang beauty pageant to sang una yes, mga abyan, no?
0: Ang beauty pageant that time wala tayo bathing suit. Nakasaya to siya sang chimpo. So, kung makita mo na si Adelaida, nagalian na siya. Pero amun as lahat sang una, mag-pageant sang una.
1: Oo, si Miss Adelaida. Si Miss Mindanao na siya gali. Abyan.
0: Sa carnival.
1: Beauty queen na siya gali na. Ang sa Laguna da abyan. So, kanami gali sir no damo kita sa mga natunan. Aside sa ina ang mga story, ang tradition, ano pag ang gusto mo i-share sa amon, sir?
0: Kung makita ninyo no, pag ubras ang Kapitolyo naton sang Negros Occidental, may ginabutang Manila ang ginatawag tanga green space. What is a green space? Amuna siya ang park. Actually, kung wala nag World War II, may park pagidya sa likod sang Kapitol. Kaya ang plano gidya ni Arellano nga kung mag-develop na ang isa ka lugar no, gina-foresee niya 100 years after the Capitol was built no or was finished. Makita ang development kag makita to subo may mga pasugod na may mga high rise na no hindi man gid nga tamang gid kataas pero may mga buildings. So he wants nga ang Kapitolyo biskan 100 years after ara lang siya sa tunga gyapon sang green space. So ang mall na sa likod ang plano gid sina is the sunken garden. So ara na siya blueprint sa atubang niya amo nang Lagoon Park. So may green dason pagkatapos may water element para ma-break nga balang semento. Dason ang Kapitolyo, ang Lagoon Park, nanotice nyo may mga Indian mango. May ara na mga fruit bearing trees, pero ang pinakadaan gid ma'am ang mabolo.
1: Mabolo
0: ang prutas pero ang kahoy niya kamagong. Kay ang tree gid sa mabolo is kamagong. Okay. Ang prutas niya babolo. Those are considered hardwood, pero based sa plan ni Juan Arellano, hindi wala pa man niya sa una fast food sa palibot. Kung makita mo yung lagoon sang 1930, ang atubang niya, wayang tanan mo katubuhan. So maglibot-libot ka daya, ano ni kaunon ko man? Uy, may mga prutas. Manggabot ka lang da prutas. Mangpuksi ka lang da prutas sa lagoon. And that's for free. It's a public property na siya, ang Lagoon Park. So, ang mabolo, actually, subong wala na nasang gasapakdag. Ako gani ka pamulot ko dira.
1: Kaya dahil mo nagkadag. Ay, namitan ko na yung sir sa mabolo.
0: Kunamit sa, it's a velvet apple. Kag,
1: healthy
0: ka na,
1: pa na siya.
0: Ginapangmulot lang na namon. Kag dasun, ginarep namon. Kag kaunon.
1: Okay, pwede mo lang panitan.
0: Panitan lang siya.
1: Daw ma-reminish naton abyan ng aton childhood bala.
0: Kag dasun, especially sa mga bata, subong seldom ka nakakita gidyan mabolo. Only a few, like ang sa Lagoon ni aral na sa parking lot, ginapamulot lang na da, ginapangsiligan eh, kundi makahimot.
1: For free lang man
0: na
1: dagyan. Aral
0: na, mabulot ka lang na sa salog, sa dalan, sa Kapitolyo, wala ginada, sa masaway sa imo, mapasalamat pa sa imo, ang manog limpyo, ay salamat, wala na yung mga prutas, diri.
1: Wala tuod no, kalakana na sa buong
0: mabolo.
1: Pero kanami, may mga storya, managdagli ang tanan, halos tanan nung ara, dira no,
0: actually, even ang mga trees, ang reason, like nga akala chuchi. So, subungga ka-associate siya, ano na da nga, may smell na da kong gabi, nga daw ka-creepy, kay tungkol sa kalachuchi. But actually, kalachuchi serve as a natural air freshener sa Kapitol. So, gasulod ang scent niya sa sulod. Dason dito sa may Esping area, may mga Nara tree na dito, because one of the first Nara tree da nga ginplant was planted by Governor General Frank Murphy. And that was in 1933.
1: Ara pa na subong.
0: Yes, ma'am.
1: Consider man nato mga
0: century old trees na gid sila. Ang mga kahoy dira.
1: kanami gili no sa aton nga mga istorya sa una abyan no nga bag-ula nato na hibaluan gili no kag sir balik kita no sa cultural hub kag walking tour no wala labot no nga ang tinutuyo sa nino mapadayon somehow no ang mga tour dira despite sa pandemic no. Pwede mo ni ma-share sa aton nga mga abyan sir no. Sinugi ni ang nagaplano or nagplano sini nga project kag paano ang response ang community sir or paano sila na involve.
0: Okay. As mentioned kagina, it was planned brainchild Manila ni Governor. Nga kay sa una actually prior sina may mga tours man gid kami na ginahel pero do hindi siya yabala nga na plan. It's just only kun ano lang matsimpuhan but sang naga-COVID, di wala tourism. So, nagamba si Governor, kag si Attorney Diaz, nga, why not, isuguranta na siya ang, i-kwanta siya, itipunon, anay, i-record, anong makita sa Capitol. Mm-hmm. Actually, it's not only the Capitol building alone. Mm-hmm. May Lagoon Park, dasun pagkatapos ang surroundings niya. So, ara, ang building sang DBP.
1: Uh-oh.
0: Actually, may significant man na siyang uh-oh DBP nga building. Dasun pagkatapos, ang Lacson Street, nga, ang ingalan siya, Lacson Street. So, nalang ang Negros Forest, ang Negros Showroom, ang Negros Museum, kag-oso ang sa likod ditong Palapala, ang Eptimon.
1: Oo, oo. Kumagano ka sentro, gitsa, no?
0: Sentro, gitsa. So, kanami, lagi ka swerte, gitsa aton sa Negros Occidental. Kay, kung sa kwan pa bala, prior na nato na himo ang Culture Hub nga tour, makita mo ng palibot, may ara ka na yan makasiling, gitsa may story, gitsa tanan.
1: Mm-hmm.
0: So, naaging ngalanan siya Lacson Street. Anong original nga name sang Lacson Street?
1: Mm-hmm.
0: Kay, ti ang original nga name sang Lacson Street is Calle del Rey, mm-hmm, sang Spanish period.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya na nga counterpart, ang Calle Real, amo na subong ang Araneta.
1: Mm-hmm.
0: Pero, in between Lacson kag ang Calle del Rey nga ina may ngalan pag ina siyang other name nga wala nagdugay. Sa 1920 ang street nga ina gingalan na siya Marcelo H. Del Pilar Street. So until nga nahimo na siya nga Lacson Street na siya subong nga ginakilala ta. Name after Governor Aniceto Ledesma Lacson.
1: Salamat gi sina gili sir mo nagili ang mga ano no ang ginaagyan-agyan na naton abyan.
0: Oh, yes.
1: Ang storya ya nagili malawig gid no kag maano gi kita eh no ma-amaze gi kita no.
0: Yes.
1: Sang ginhalinan sina sang origin sina kag kanami gi gin sugdan gid nila ni Gov no ang ining nga project. Kag sir paano naman ni nga ang mga walking tour makabulig sa aton nga mga local artists, sa mga historians naton, sa mga tour guides of course and even small businesses.
0: Okay, actually dako gid siya mabulig. Amo nang ginanbal namon nga ang community basta may tourism, dako gid ang impact, dako gid ang mabulig sa community. Ultimo ang gabaligya lang na tubig.
1: Uh-huh.
0: Ultimo ang gabaligya na sa sang mineral water lang da or soft drinks dira. Sorry, soft drinks. Dira sa kilid sang Kapitolyo, uh-huh, o sang lagoon, makabenepisyo gid sila.
1: Uh-huh.
0: Because while naga-tour sa gagapangita sang tubig, kapangita sang pagkaon.
1: Uh-huh.
0: Ang sa Negros showroom naman niya, makita ang mga products sang Negros Occidental.
1: Uh-huh.
0: Kag ang nami sininga tour ang ara ya sa Capitol ha that's for free.
1: Mm-hmm.
0: So libre na siya because ang naga-conduct na sang aton nga tour aside sa akon ara si Sir Romel kag Andres man sa mga mm-hmm tourism office na namo nga staff kag ginatudloan na sila. So libre na siya, you need only to book us ahead. Ara mm-hmm na siya sa aton nga page sa tourism office sa Negros Occidental tourism office naton nga page nga mabook ka lang siguro mga 1 week ahead lang kay kung kisa kung days ka puno na siya.
1: So sa isa ka adlaw sir mga makapila ka mo sir?
0: Kami usually kiti ga maximum lang kami 20 way kami ga padamo 20 ma'am kay kung magdamo 20 ban wala ga pala matiga gasipak na.
1: Mm-mm.
0: So usually minimum kami 15.
1: Mm-mm.
0: Nga mega book kaglaban sina ma'am mga estudyante.
1: Yeah.
0: Ang iban, mga nakakita na sang poster sang, or nakita online, ang mga nag-date, the next nila nga mag-date na sa Lagoon. Instead nga ga-date lang na sila nga duwa, go po na lang sila nga tour.
1: Amo na yung sakto nga date.
0: Amo na sakto nga dyan nga date. The date with the history. Amo na sa.
1: Kasadya man gili sir no, sina. Kag, ang kinalain naman sir no sang aton nga ano diri culture and heritage ng Negros Occidental. Ano ning kinalain niya sa iban nga mga probinsya no?
0: Mm-mm. Actually ang kinalain tagid no ang kinaiya gidya sang Negros Occidental when it comes to culture and heritage because of the sugar industry. That's why kulang taon ta ma'am ang Kapitolyo itself may mga elements na da nga ga speak about sugar industry. Ang duwadaan ka Carabao, as I mentioned kagina, gauyat na dang babae sang tubo, ang lalaki naman niya is ga represent sang sugar industry sa mangunguma. Kung magtangla ka sa Kapitol, may apat na kastatwa nga gaatungtong pagit sa ibabaw, lain naman na yung artist na nag-ubra, si Eulogio Garcia. Pero, kung maglantaw ka di sa wala, may duwana na kastatwa ang babae nga nag-uyat sang tubo, kaga ang lalaki nga gauyat sang luwag nga dako. Kaya ang lalaki ngayon nag-represent na siya sang Mascobado Mill. Sang primitive gid ba lang ang production sang kalamay. So, is pomodoro na siya o kon ang maestro, ang babae naman niya ga-represent naman niya sang plantation.
1: So mismo ang ginapang mention mo sir sa may ang ano yung ginamis
0: sa pasagi sa Kapitol. Maglantaw ka kun di haligi. Pagtangla mo to sa babaw, makita mo na may mga statwa panada sa ibabaw sang Kapitol yung nagatindog.
1: Do mo na gani abiano bag-o lang na nato na hibaluan gali no kun maglagaw kita dira bala sa Lagoon sa Kapitol abyan i-check man nato no kay may mga history na
0: sila tangla manjutan kita kada og isa
1: so aside from that sir may dugang ka pa nga kinaiya naton no sa aton culture kag heritage
0: ang kinaiya gid nato no because ang Negros Occidental ang muna no pag set up gid naton sang Kapitolyo naton kag sang Lagoon Park is do eksakto gid ang pag-set up sang palibot. Sang 1960 gimpatindog na dira may mga brutalist na nga building. Okay. What is a brutalist? Ang mga brutalist na sang mga building 60s and 70s. Mga amuna nang gid sigura nga naga-play na amat-amat ang mga building nga dokahon na. Aradang PNB, arang DBP, aradang SSS, arang daan nga Boy Scout, arang admin building, ang daan da nga administration building. So makita nyo linear ang shape ang mga design. Pero ang isa gid nga tahom ang DBP. Ang shape niya do kwan siya do tubo. Kung nataw mo na siya, actually, from afar, makita mo do linya-linya lang na siya. But if you look closer, it's look like a sugar cane nga may ugat sa dalom. Muna nga may giha siya sa in-between sa mga linear. It represents the bunch of the sugar cane.
1: Pero kanami, gil interesting, sir, no? Ginpatindog na nga amodra para may office, but may mga history.
0: May mga reason siya. Sang una, ginapaminsaran nila sa mga tao, no? Ang pagpatindog. So, mga tipagusto na lang, yung kahon. Amo lang na term ko, kahon. Buslotan mo, may bintana na, may pertan, that's it. Tapos na. Sang una nga, tiyempo, yakin lang may aesthetic. Kag before ko man malimtan, ang Kapitolyo, kung lang taon ninyo, ang iya nga mga main door, gaatubang sa east.
1: Main door.
0: Ang tatlo, gina sa mihaligi. It's a symbol of good luck. Kay tungod ang east is that is the sunrise. The sun katalikod siya sa sunset. Amun nga, kung lang taon ninyo, kung gatindog ka sa Kapitolyo, ang tatlo kapertaan, wala kagid sang galusot pa kanto sa sunset. Manaog ka pa to sa dalom, sang hagdan, bago ka makatabok to sa mall sa Piyak. So ang atubang mulag doon para ma-counter niya ang bad luck ang ginambal. Makita niyo da ang grills, no? It's an art deco grill sa sulod sang Kapitolyo, magsaka ka bala sa social hall. Ang shape niya na it's flower base nga dako kag may mga circles, it's a sign of bounty. Sabi na siyang iyang symbol. Pero sa Kapitolyo ang mga haligi niya nga Corinthians. Na may mga dahon, ang ferns. It's a symbol also of protection. The may everlasting flame na da sa ibabaw. Subong niya, asang una, wala gina-symbol ang anong kaposte. It's just only to balance sa symmetry. But kanami, kay daw na forsigin ni Arellano, subong, ang haligi, represent na siya sang anong natong ka-district. The six districts of the province of Negros Occidental. So anong gida kaposte mo? Saan mo ng distrito sa Negros Occidental? So, ang symbol na siya.
1: Kumbaga daw wala gid kadira nga mga makita nga wala sang istorya.
0: Yes,
1: no?
0: Even ang floors niya, ang iba ang steps niya, no? May mga symbol. Even ma'am ang kisame ko magsulod kada bala sa lobby sang Kapitol, makita mo da nga adok kahon ni siyang shape ni man nga daw may buslot. Actually that is for acoustic. Kay kung maghambal ka da sa lobby, kung flat na ang wall, ang ceiling, malaktang sound mo. Amo na ako maghambal ka da may ga-echo. Kay ga pa na og liwat ang sound.
1: Sir, na curious kuya sir sa babaw na da bla nga dugi na hiwatan man dagiti sa mga occasions or sa yes, babaw,
0: ma'am.
1: No?
0: Yes, mm-hmm. ma'am. Ginatawag ta na siya nga social hall subong. Mm-hmm. Pero ang original niya gina nga name sang una nga chimpo is the Salon de Baile. It's a ballroom area sang Capitol. So da na ginaheld ang mga big party sang una sang Capitolyo. Mm-hmm. Kag sang una da ginang opisina sang gobernador kundi in subong balang kundi may stage sa, mm-hmm. sa babaw.
1: Uh-huh.
0: Ang likod na dira amo ginang original gid nga office sang governor.
1: Mm-hmm.
0: Kay wala pa sang una vice governor.
1: Uh-huh.
0: Deson ang tabok niya kundi in subong ang atubang da nga office nga magsaka kada sa social hall da naman na yagi na office ang una sang provincial administrator.
1: Mm.
0: So wala pa sang mga vice governor sang chimpo. Amo na nga kung maglandaw sa portrait sang governor nga nagasugod na ni siya mga 60s na or 70s.
1: Ang mga vice
0: governor. Wala pa sang una mga vice governors. Mm. It's just only the governor pa lang sang una.
1: Oh, salamat.
0: Pero ang salog sang social hall is original pa na siya.
1: Ah, oo, no?
0: Ang stripe niya na nga sa log, original na siya. Ang galinya.
1: Mm-hmm.
0: Ang nara, kag ang, mm-hmm. ang combination sang nara, kag mulave, na sa log sang Kapitolyo. And it's a resemblance of the Commonwealth. Kaya tingin mo ba sa Commonwealth, it's look like the American flag.
1: Mm-hmm.
0: Ang stripe sang American flag.
1: Oo. Oh. Interesting gig. Kadamo kita gili sang nahibaluan subong, no? Nga mga information kag origin no sang aton nga provincial capital Abyan. Kagari sir oh, base mayra ka pada sang idugang sir nga mga lesser known cultural treasures or hidden gems nga kinahanglan maibaluan sang aton nga mga bisita.
0: Okay. Actually ang aton nga mga LGUs sang Negros Occidental mayra kita ginatawag nga PRICAP, no? Philippine Registry of Cultural Property. So damo sa mga hidden gems ang aton nga mga LGU nga kung kisa ginalabyan mo lang na may significant kali na siya sa aton nga history.
1: Mm-hmm.
0: So as far as San Carlos City and also hasta dito sa sur sang Negros Occidental sa Hinubaan, makita mo gida nga may mga reasons nga amoning building, amoning history, like ang sa Silay City, so kadamo na sa mga ancestral houses sa Silay with significant tangible heritage. Sa Talisay naman yati miara dara ang balay ni Aniceto Lacson, ang balay ni Tanadikang, kag di sa Bacolod, no, miara kita din natawag ta nga Yulus Park. Ang Yulus Park. So ang Negros Occidental may libro ganit na naging publish The Houses That Built by Sugar. So da mo makita nga anong nabenepisyo sang sugar industry o sang Negros sa sugar industry. So makita naton ang aton ng mga tangible heritage sang Negros Occidental.
1: Wala labot sir sa dira no around sa Capitol. May ara man kamo walking tour nga nang outside niya?
0: Yes, ma'am. Ginatawag na siya nga culture hub. Wala culture na hub. Ang Capitol is Johnny and the Capitol.
1: Uh-huh.
0: Ang culture hub naman niya is ang tour nga ina, may ara sina specific day nga bus gina siya. May salakyan na siya. As far as Hinigaran,
1: uh-huh.
0: as far as Don Salvador Benedicto,
1: uh-huh.
0: and as far as Manapla,
1: uh-huh.
0: ang mga tour nga ina. So may specific na siya nga mga fee. Minimal katama, barato gid. And advisable gid ni siya sa mga solo travelers. Kay imagine mo makapahinigaran ka na at a cost only of 700 or 800 pesos,
1: mm-hmm.
0: may tour guide ka na, may silakyan ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Actually sa Friday may ara nga nagamba si attorney nga why not mapalibre kita sa mga mga estudyante bala subong nga summer season.
1: Mm-hmm.
0: Kali kiti minimum kwan lang to nga mo limited lang 20.
1: Mm-hmm.
0: So it's a free tour all the way to Mambukal.
1: Wow.
0: So libre na ang salakyan mo, dala ka na lang imo yung pagkaon, pero libre ang entrance sa Mambukal. So puno-puno na sa dayon.
1: Sa mga estudyante na.
0: Oo, ginambal ni attorney. Ang mga estudyante lang mo kay ang mga dagko, may kwarta naman. Na. Pero may mga schedule man kami ma'am for the media in the future, kag also sa mga balagar. So mapabalogi kami na.
1: Thank you, good sir. Pero sir, ang regular niyo nga schedule sa Culture Hub? Mayara
0: ang culture hub gidya nato niya may regular na siyang schedule, i-check nyo lang siya online.
1: Mm-mm.
0: Ara na siyang the culture hub sang Negros Occidental.
1: Mm-mm.
0: So usually ang gina-tour gina is the Bacolod Talisay Silay.
1: Mm-mm.
0: So pagkatapos may mga days man nga galabot siya sa hinigaran. So depende sa market, depende sa mga needs sa mga turista nga maabot. Mm-mm. So maka-choose na sila. That's why you need to book ahead.
1: Oh, kag limited man ni kay Ambalmo 20
0: na. Oh, 20 man siya. Because nga aside ko magsubra ni sa 20, ang mga local travel agents nato ginabuligan tama. Actually, we are helping promoting the province of Negros Occidental so that magdamo magkadto kag mga travel agents nato, mga tour guides taman makabenepisyo man sa ato. Kay dako gid ang mabulig niya sa tourism.
1: Wow. Kag ari sir, kay since nga na mention mo kag ina culture hub, may free nga culture hub sa Friday no. Oo. Para sa mga estudyante. So ti syempre ang paano ni sila ma-encourage sir ang mga pamatan-on subong no nga ma-appreciate na nila ang local history kag identity naton paagi sa sining nga project.
0: Okay. Amuna no, I'll go back nga let's start kid sa Capitol Building. Kundi nang ground zero kay ara dang 0 kilometer. So da kita masugod para maintindihan sa mga tao kung nga may Capitol Day. And after sina, that's the time that we explore na ang mga LGUs naton outside the city of Bacolod. So anong significance ang amusini nga lugar nga may banwa nga hinigaran, nga may banwa nga manapla, dingin hali na ngalan nga manapla. So amuna siya, we start at the Capitol and after that we explore the LGUs outside.
1: Oh, ano gili no nang nami gili no kay naghatag ni tuod update no sang mga history sa mga lugar kag at the same time sang richness no sang aton nga kultura diri sa Negros Occidental.
0: Yes ma'am.
1: How about sir ang mga challenge so far sa pag-organize ni kag ang sustenance ni sir no.
0: Actually ang challenge ginamon at first ginakulbaan ni ang mga travel agent kag also ang mga tour guides kay ang sa ilang pinsar is makumpit kami sa ila. But actually, ging clear gina ni attorney nga wala kita ga-compete. We're helping them. Actually, sila man itself, pwede sila na kadalas ang bisita nila. Imagine ninyo, may ara ka lang nga amulan ng apresyo, may bus ka na, may tour guide ka na. Sagsa magkuha ka pa nga ikaw kagidya ma-organize. So, pero amulan na, no, may ara lang kita nga certain kagidya nga itinerary. Nga hindi ni siya yung magliko po yung gusto mo yung makanto kasi isa ka lang hindi pwede may ara lang gina siya itinerary. So kung gusto sila yung mag-put up man sa ila yung tours pag dyan nga dugangan on their own na iya. Pero kay tungod ginalimit na lang siya for a day hindi man nga pwede nga astagid magkabi. So gasugod na siyang tour 9 in the morning kag kung mga hinigaran ang biyahe or manapla ga-end na siya mga around 4 in the afternoon. Balik naman na di siya sa Bacolod City or sa Capitol.
1: So abyan kung gusto mo sang nang memorable kag at the same time nang meaningful no nga nang summer memories no i-catch mo ni liwat no kag hingagaw no sa aton nga culture hub. I believe bisan hindi na summer sir.
0: Yes, magapadayon. All year round ni siya ka-kwan. Kag dasun pagkatapos, suggestion ko man ni, sabi ako, kasi may maabot sa inyo, nga bisita sa inyo, balay. Dasun ikaw yung kasako man sa inyo. Pagkatapos, anhon ko ni Saman? Ganun pa feel niyo na ako, kasi may mga bisita ka, hindi ka sakit man ng ulo. Dahil lang, ganun minsan ako, ano eh, hindi ko siya matatapan, kaya may opisina man ko. Sige, gusto mo mag-intra sa Culture Hub? O sige, tour ka to ako nang mabayad sa imong entrance na lang dito. At least the entire day. Naglagaw to yung bisita mo. Ikaw, ya. Padayon ka mag-yapon sa obra mo. Pagbalik yung kitana, nakamapanyapon na.
1: No? Kumbaga both, aka mo na, ano, no, nang, nag, ano, gyapon, no? Both parties, yeah, ano gyapon.
0: Helping each other. Kami ang yaya for the day, anay, sa imo nga bisita. Ang ma-enjoy kitang
1: correct
0: bisita
1: mo. Correct na yes, sir.
0: Mambal, no? Siguro nga bisita. Ay, lado ka nami to. Sige, padala naman ko din bisita, mambal, buong tagbalay. Po, doon naglaay na.
1: Puro tsaktugin ng idea, sir, no?
0: Okay, inablang gis, may bisita nga. Parinte mo maabot, talin sa ibang nga lugar. Tapos, ikaw yung may ginasakuan, kamat po sa opisina mo. Kay may deadline ka kasi ko ano brown actually damo kami na magka-encounter nga case sa office inang mon may bisita bala kami nga maabot galing kay may ara na kami prior appointment pwede itur mo anay sila in short ikaw na to nagyaya to discreetly nayaya ka na to sa bisita pero at least dayaya nga naka-learn
1: oo
0: ma-learn gini lang history
1: educational na healthy pa
0: yes
1: Sir, ano na lang, sir, ang inyong mga program sa sini nga bulan or mga invitations nimo, sir?
0: Okay, for now, may ara kita nga mga upcoming projects, no? Damo ga-complain nga ang itsura sang Carabao nga babae, dira, no, pug-ison na gid. Mm-hmm. Actually, wala na siya namo ginapabayan, wala lang namo siya gimpintahan because may ara na siya plan for the restoration.
1: Mm-hmm.
0: Para sa preparation naton sang centenary sang Kapitolyo.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Because ang atong nga Kapitolyo, this is one of the capital buildings in the Philippines nga nag-survive sa World War II. Kag ma-celebrate na siya sang iyang 100 years by next year.
1: Mm-hmm.
0: Ma 100 year old ng Kapitolyo naton.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga kalayuhon ginapakayo ta subong like ang aton nga tourism information counter, so that's mm-hmm. another project. Kag may plan kami sa panaad, no? This is another
1: next year na iya.
0: For next year ni siya. Pero may ara kami ipa-reconstruct ang wala na nato nakita, pero i-reconstruct siya dito sa panaad,
1: mm-hmm.
0: the former executive mansion. Mm-hmm. Meaning, amunang residence ang unang governor.
1: Mm-hmm.
0: Kabalo ka mo, mga...
1: Dito sa Mansilingan, mismo.
0: Sa panaad, kundi ng Balay Kalamay.
1: Mm-hmm.
0: Nga tupagin sa Bacolod nga boot. Ang itsura sina, sang wala pag-gera, ara na siyang balay.
1: Wow.
0: Kundi in subong daang butika, balang nag-aatubang gid sa daan nga City Hall, kag isa da kabaligyaan nga China-China.
1: Mm-hmm.
0: May dako na da sang una nga balay nga da ginahost ang una sang governor ang mga bisita sang probinsya. Ma-replicate kami sina with the help nila ni Board Palguanso, no? Sila ni Attorney Diaz kag ni Governor Lacson i-reconstruct.
1: Mm-hmm.
0: Nga para makita ay may amugalit ni sang una nga structure sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Kay tungod ang Bacolod kadamo sa nagkaladula nga mga building, especially sa nasunog ang Bacolod sa 1955.
1: Mm-hmm.
0: Isa na siya sa mga casualty sang mm-hmm. big fire sang April 1955 nga nasunog ang downtown Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: So after 1955 wala na sa nakadumdum sina nga balay.
1: Mm-hmm.
0: Pero mayo lang kay kadamo sang documents about that house, ang mga pictures niya. Dason, pagkatapos, inog-restore man ang Ishiwata Bathhouse sa may Mambukal. Actually, kaedad siya sa Kapitol.
1: Ma
0: 100 years man na siya by next year. So, kadamo, isang celebration ang probinsya sa 2027.
1: So, big celebration ni Gali Sir Raymond, no? Ang
0: yes,
1: aton nga i-look forward for next year
0: yes.
1: para sa aton nga probinsya.
0: Yes,
1: so, salamat gid sir, no, sa sina nga update. Ka-interesting gid ya, sir, sang imong trabaho ka nami, sir, no? Diba, pwede ta na ma-discuss. Daso naman ang mga tour guide naman, no? Sa tour guiding
0: yes,
1: naman,
0: yes,
1: no?
0: Yes. Ano, so ako, di kagina, sangga pakadto ko di sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Sing ko na, ambot ko ng mga tao di sa Bacolod nga nanotis na may San Sebastian Street nga may Doña Prusesa, may Doña Maria, may Doña Juliana nga dalan.
1: No?
0: So, actually, they are all related to each other. Ang mm-hmm. tanda ng abay nga street sang ini nga San Sebastian. So, kagina, kapaminsar ko ba, ari naman ang mga si Prusesa, si Maria, si Juliana, si
1: may storya gina sila.
0: Oo, may reason na sila nga si San Sebastian de Reyes, si Santo Rosario na street. So, sa next na kwan na, mga kwan about history sa Bacolod. Dami,
1: wow, sa nami gina Sir Raymond, no? Kag nami, mangin tour guide, gali sir, no? Kaya nami sa inyong trabaho.
0: Ang kwan malang ma'am sang tour guide, kinanglan, tuon ka gin. No, you must learn kag hindi ka lang na mag-end up sa imo nga gintun-an, explore ka pagid, research ka pagid damo. Actually, kung gusto mag-research, may ara lang dang library namon sa Kapitolyo ang iyasang nag-research historical. Matiner ka da bilog nga adlaw, tanan nga mga daan nga balita, makita mo gidira. Kag ma-share mo man sa public.
1: Oo. Wow, kanami, Sir Raymond, no, salamat gid kag we are happy gid to sir to know, no, sang madalom nga istorya sang Negros labi na gid sang aton nga Kapitolyo, no, kag diri sa around sa Bacolod City. No, salamat gid Sir Raymond sa time mo, luwa.
0: Thank you.
1: Sa team ninyo, no?
0: Responsive
1: gid sang team sang tourism nato.
0: Thank you,
1: no?
0: Gid. Salamat gid.
1: Oo. God bless kid Sir Raymond. Salamat man sa mga nag-upod sa aton, si Anjoy Canuto, Sir Jake Nixon, Alberto Loreno, si Gina Montero, Mamarly Lumawag, si Kirsten Trico, si Julie Pescador, Eljan Cordero, Eleanor Doreza, Mary Joy Palmon, Lucila Junto, Ma'am Rosalinda Tadena, Diane Vincent, si Teresa Mason, Juna Gregory. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa aton nga program today. And magasunod na si Pastor June Luces sa kapanimalay mo. I hope nga napakamaayo gid ikaw abiyan sa aton nga topic for today. Kag salamat man kay Nong Bonard, kay Joel sa control, kag sa aton nga mga guardia dira no sa Talok site. Salamat gid. This is Leia. Have a blessed day gid sa imo abiyan. See you tomorrow. Bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Good day everyone! Kag-welcome naman sa aton nga Merkules nga edisyon, sa aton nga programa ang Kapanimalay Mo with Pastor Jun Luces. And today, no, we are blessed with the presence, ari upod naton sa set, si Brother Alex Banggay. No? So Brother Alex, basi may i-greet ikaw dira anay nga mga members of your own family?
3: Oh, good morning sa tanan. Taga-palamate. So una sa tanan, gina-greet ko ang una akong family, si Mrs. Ato Gatig ang subong. Akon kabataan. So, si Janeline, ara sa kwarto, ay virtual assistant. So, ang ikadwa ko, si Lindale, ato sa Canada.
2: Good si day dira sa taga Canada.
3: Jamel, kaginagreet ko man. Si ang mga former workmates ko sa UAE, sa Air Defense, Air Force, Air Defense, Abu Dhabi, UAE.
2: Okay.
3: Si Shim Escaluna.
2: Ay, nablus ko na.
3: Si
2: Ayra
3: Dira. Si Raul Sarona, amon supervisor, pero friend ko man halin pasang una.
2: Amen, amen.
3: Sa TUP days. Kag si Panpilo Dinosta, so classmates ko man, pero siya ang nangin instrument naging gamit sa Diyos para makalakat kami ito. So siguro 20, more than 20 kami ka TUP batchmates na atoto.
2: Ay, so, that's so nice.
3: Nag-enjoy isang blessing sa Diyos. Kaginagreat ko man ang former churchmates ko, especially si Rafi Cordoba, na siya gito ang training sang akon sa VMix, sa live streaming. So kag siya man gahatag sa akon e-sword mga material kay bag-o ko nagpuli. So gakulik gid ko sa mga kinahanglanon ko siling ko basi magamit ko gid sa ministry
2: amen,
3: in the future. So gintagaan niya ko sa mga damo lang akong violation no kinahanglan sa church.
2: Wow, that's
3: e-sword like sa nang
2: so, mga commentaries and everything, mga Bibles.
3: So,
2: wow, that's
3: my sword.
2: Wow.
3: So, kag si Pastor Mike. Pastor Mike Morelio, kay pinagi siya naka-escape ko sa previous ko nga sitwasyon nga is saylo-saylo simbahan.
2: Ay,
3: so, nangin
2: okay.
3: Dito ko na, nagamit sa Diyos, nangin committed sa iya man nga pag-encourage sa iya guidance.
2: Yeah, so,
3: so
2: nice.
3: Salamat gid sa inyo tanan. Gina-greet ka mo. Good morning, liwat.
2: Wow, that's so nice, no? So, Brother Alex, ang aton nga topic for today is about, no? Because you are a husband, you are a Christian, kag you are a father, no? Kag therefore amugin na iya ang aton nga dapat i-celebrar, no? So Brother Alex, tell us your testimony abi, no, as a father, as a husband, as a Christian.
3: Okay,
2: sino si Brother Alex Banggay?
3: So actually pag abot sa testimony medyo allergy ko ni kay maskin sa church environment din na also ang testimony para maka-encourage, maka-inspire, maka-glorify sa
2: right.
3: God kung paano ta ginabless. Kung kisa, na-perceive pa na nila nga arrogance o hypocrisy. Kung kisa, so amo na ang problema nga kung kisa halong manda sa aton na paghatag testimony. Kaya kung kisa, so, lain ang perception sa iban.
2: Right.
3: No? Lain ang perception sa iban. Sing ganon ka pa na nila karon nga
2: tikalon
3: ka arrogante kay or hypocrites why ka gani gahatag insakto nga tights why ka gani kabulig sang imo mga himata so amo na kung kisa kag ikaduha naga trigger man sang envy and jealousy amo na kung kisa halong man ta kung kisa amo na ang masubo da ang kululbaan da mangin target ta sa manung hulam ginabless ka gali hulam ka tapos wala bayad-bayad hasta nakalina sa simbahan wala ka bayad nahuya guro tapos ikaduha pag ito way pagani ka bayad manghulam naman liwat tapos ang natabo ikaw pa ang nahimo nga layar kay kung ano-ano lang alibay mo para nga maka hindi mo kapahulam anyway as a father masiling ko nga accomplish ko, successful ko, fulfill ko as a father. Kaya napatapos ko ang akon mga kabataan, tatlo ka kabataan sa kolehiyo kag sila subong financially ga bulig naman sa amon. Sila gabayad sang bill, surprise ng mga celebration party or sa may ara pa na nga mag-Valentine's, ginabook kami sa hotel, mga dining, travel, and tours. Sila
2: at nga, least. Now, as you can see, no, tuntuod ginayang as a father, as a husband, as a Christian, no, nangin pagpakamaayo ang imo life. No? Kaga, by the way, mga kaabyanan, medyo introduction pa lang to namo ni Brother Alex. Kaga, sa masunod, no, itakol natin kung ano gid bala ang mga struggles ang isa ka OFW kag ang essence diri it is not only that we give just our testimony, it is that we ought to glorify God even sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, no? So before kita magbreak, gusto ko daanay i-greet, no, good day dira sa kay Manang Carol Vidal Alonsabe sa Japan, ang akon mangho dira, no, sa kay Ma'am Lucy Escalon nga ara sa San Francisco, kaga sa kay Pastor John, kag sa kay Ma'am Jocelyn Hainga, sa kay Pastor Henry Hipulani dira sa Escalante, sa kay Pastor Paul, kag sa kay Manang Helen Articulo sang Barutak, sa kay Pastor Daniel, kag sa kay Ma'am Linlin Escalona sang Duanyas, and also man sa kay Reverend Bernardo Hervias, sa kay Ma'am Mili Carman, kag sa kay Pastor Neva Jean Fabila, no, dira sa Badyangan, Iloilo. So, mamati kita anay, break kita anay, mamati kita sang isa ka pahanumdum and also isa ka special music.

0: estación 1233 Radio BYVS.
1: Okay, so balik kita, no? So, Brother Alex, ang imo to na share sa amon, ang imo lang to pagkatatay. Wala pa tong pagka-husband, kag ang pagka-OFW, kag ang pagka-Kristohano, no? So, pero samtang gina-discuss nato ni na, di mabalik-balikan man na siya nato, no? Madiretso na lang ako anay sa aton nga second nga gina-discuss, no? Ano ang nag-drive sa imo nga magpa-Abu Dhabi ikaw? Nga mag-abroad ikaw?
2: So, ang akon, una gid, of course, nataw ko nga pigado sa uma, ti halos wala gid bala kong lantaon tato, da wala gid buwas damlag. So, pero ti kapigado nga halos di makatapos eskwela, puno sang nukanaka, no? Lawas sa sinday. So, number one, gid it to fulfill my numerous dreams in life, like break the chain of poverty. No, from our destitute parents, to fund my children's education, to pay up my pag-ibig housing loan, to financially support my parents right. and our church, and to sufficiently fund my retirement. So I went abroad already at the age of 51. 51 daw wala na pag-asa ng 51 over age na na. So at the age, at the span of 10 years by God's grace, I fulfilled those dreams with bonus. Oh, may bonus. Kaya imbis nga bayaran ko lang ang balay nga sa pag-ibig. So nahimo na tatlo subong ang balay kag amo nang na pangdugang ko sang akon pension kag pension man ni Mrs.
1: Siyempre ang Ginoo.
2: Siyempre ang budget, monthly budget ang adaan ara sa 40 to 45,000. So diin mo na kuhaon ang pension sa isis ko gamay. So amo na. So I'm already enjoying my retirement.
1: Right.
2: Feeling accomplished. So my focus is always on dreams, else I ended up in misery, a nightmare. So, how? Pwede ko ma-share sa inyo kung ano ang dream.
1: Sige, sige.
2: Kay kadamo bala sa mga tao nga ga-dream, pero ang guwa, bangungot. nightmare.
1: Kung aton lang taon, Brother Alex, no? This is the working of God.
2: So, himuhimuan ko lang ang, in my own perception, no? Himuhimuan ko lang sang definition based on acronym, sang dream. For me, ang D, determine, decide direction, and decide dedication, and discipline. So, ang bot silingon, ha? No man yan na habit, ningas kogon, come what may, kisira-sira, whatever will be.
1: So kung may dream, dapat may discipline.
2: Oh, bahala na. So, hindi na mo na.
1: Right.
2: So, ang ikaduha, resolve. Ang R, resolve. Resilience. E, effort to execute.
1: Yes,
2: energy
1: effort.
2: And enthusiasm. A, ambition, action, assess advancement, achievement, and appreciate. Dahil kinahanglan, i-assess mo gid pirmi ang achievement mo, kag i-appreciate mo para ma-motivate ka man mismo, kag kabalo ka na kung diin ka na nayon. So, may motivated ang aim, motivated mindset, and mentality. So, it's not our fault to burn to burn poor, but it's our fault to die poor. Because poor is passing over opportunity repeatedly. So, okay, kinahanglan, kita mismo mag-create some opportunity. Paano?
1: Right.
2: I-connect ang aton mga classmates, batchmates, work, former workmates, no? Makomunikate sa ila, kag i-raise, i-share ang aton concern. Kay kung kisa hambal nila nga, hindi, bawal nga, hindi advisable nga mag- share kasi mga plano, pero may mga, depende na siya, no? Kay kinahanglan, may mga tao nga ginagamit sa Diyos para makabulig man
1: right.
2: sa aton. So, kinahanglan, i-share taman aton concern, itong mga problema aton handom sa kabuhi. Kay sila, makahatag sang basi.

0: may mga opportunity sa ila nga ma-relay man sa aton.
1: Right.
0: And so, na-mention ko man ang kay sa amon nga generation, booming generation.
1: Baby boomer.
0: Baby boomers. So, kami get ang generation na laban ga break sang poverty, chain of poverty. So, ang sikreto ko, number one is the power of faithfulness,
1: amen.
0: The power of prayer, the power of persuasion,
1: ginugid,
0: the power of education. So, nakatapos ko sa eskwela ko, sa TUP, as a study now pay later, working student pa. Pero, ano lang na, technician course lang na, 3 years. Pero, nag-proceed ko sa college at the age of 48 na ako nakagraduate bachelor's degree. So, the power of aspiration and the power of connection. So
1: hindi gali ang edad amo ang sagabal, brother.
0: Hindi. So, sa aton, masiling ka nga abi mo, imposible, kaya 51 ka na. Pero sa Diyos, wala sang imposible.
1: I love it.
0: Wala sang imposible. Maplano man kita, pero ang plano sa Diyos, sobra pagid sa ato right. Na plano. Nakita niya, so in right timing, gid ang iya paghatag sang solusyon.
1: Right.
0: Dito, that time, naghina ng akon business for 15 years. Naghina ang business ko sa electronic repair shop. Kaya nagsulod ang mga China ng mga disposable. Pero in right God's timing.
1: Amen. So,
0: nasolusyonan gid kag ang gina-earn ko sa abroad 15 times sa akong gina-earn re. So that's why sa in span of 10 years napunduhan ko gid na realize ko gid ang akong mga dreams in life.
1: Kag as you can see, amo inaya ang plano sang Ginoo, brother Alex, no? Nga sometimes kita wala na plano sa aton kabuhi, masiling kita do delayed na, and yet ang aton niya Ginoo may ara gid siya plano nga inu-fulfill, no? Pero I believe nga Matthew 6:33 ka man, no? But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So balikan naman aton ini, no? Mamati kita anay sang isa naman ka special music and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po. Magandang Wednesday sa inyo mga kaagapay. O, di ba? Kamusta ka na? How are you today? Sabi nga ganun. Kung ang Wednesday mo ay wonderful ba siya? O, wonderful ba siya? Binabagyo ba tayo ngayong araw na to, pagising ng umaga? We woke up on the wrong side of the bed. O di kayo, wobbly ba tayo ngayon? A little bit weak. We don't know where we're going. Parang wala tayong strength na to stand up. Ano ba dapat, Daddy?
2: May di ganito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
3: Yan, alam nyo, tuwing narinig ko yan, yung wow, wow, wow, wow, hallelujah. Oo nga, ano. Kasi, the world is such a bitter place. It's not gonna be better, di ba? It's a bitter place to live. And it's going to be worse and worse. Kagaya doon, pag binasa mo ang Revelation, pasama ng pasama ng pasama, patindi ng patindi ng patindi. And this world is not our home, mga kaagapay. So while we're here, as we focus our eyes on Jesus, di ba po, ang prayer natin, maging winnable Wednesday pa rin tayo. Ano man yung mga challenges na nangyayari sa atin, we are winning, di ba, because of the strength ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin, the wisdom ng Holy Spirit as He guides us, and the purpose of our life na pinagkatiwala sa atin ng Father. O, di ba, kapag ganun, para yung triangle, nasa gitna tayo ng tatlo, ng triune God natin, di ba, yun yung patuloy na magbibigay sa atin ng purpose sa ating buhay to be on a winnable Wednesday. Di ba po? Mm-hmm. Kaya gusto ko yung wow, wow, wow, wow na yan ng Daddy Paul. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang Transistor Radio, PM Radio. Narito po kayo sa Luzon. Napapanggit niya po kami mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at napapakinggan nyo rin po ang programang ito, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig gamit po ang Facebook live stream mula pari hanggang hulo. Ayan, hindi lang doon. Kahit sa iba't ibang lugar sa mundo, basta nakatune in tayo sa atin. Real time nga lang. Kung nasa New Zealand po kayo, aba, 5, 6, 7, 8, 9:30 na doon. Kung nasa Australia kayo, 7:30 dyan. Lalo na dyan sa aking kaibigan si Beth, dyan po sa Tasmania. At yung mga kaibigan natin dyan sa Melbourne, yung mga churches na nandyan, pagpalain kayo ng Panginoon, kamusta kayong lahat. So, wherever we are, na we can all come together, lalo na doon sa aking friend, si Mary Noel Santos, na nakikinig sa programang gabay natin yun, nandyan yan sa Melbourne. So patuloy tayo, no? Patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday ay maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan mang kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay.
3: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin how to preserve your tradition. in a changing world. Okay. Kasi nga ang Mayo, di ba? Ano yan, celebration natin yan ng mga festivities, yung kulturang Pinoy. Eh, alam naman natin, ang ating mundo, binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Paano tayo nakikirelate sa mundo. At dahil nga po bukas, May 21, yan yung World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Kaya ito yung pinag-uusapan natin kasi naniniwala tayo na kahit merong cultural diversity, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity. Pero ang dapat ang unity muna sa atin bilang lahi natin. Kaya nga kailangan nating tanggapin at matutunan ang kagandahan ng ating kultura upang maunawaan din natin ang kultura ng iba. So, nung Monday, pinag-usapan natin ang kagandahan ng kultura at ang kahalagahan ng ating pag-participate sa mga cultural traditions tulad ng pag-share ng ating cultural arts at technology, sa pag-attend o pag-organize ng mga cultural events, yung pag-aaral ng at pagluluto ng mga traditional recipe na mula pa sa ating mga lolo at lola, at ang paglalaan ng panahon upang makasama yung ating mga kapwa Pinoy, no? Hindi lang tuwing events, pero yung maging may friendship tayo na ganyan. Kahapon naman, sinimulan natin pinag-usapan yung kahalagahan ng paglikha ng ating cultural record sa pamamagitan ng pagpili ng isang aspeto na maaari kang mag-focus, gumamit ng medium, ano yung medium na gagamitin, at magtanong at mag-interview ng mga matatanda upang matutunan at maibahagi ang kagandahan ng sariling kultura at sining, di ba? So narito pa yung mga dagdag natin. Trace your family tree. Gusto ko yan. I-trace ang inyong family tree upang ma-discover mga bagong perspective. Sa tulong ng mga family members, maaaring malaman ang family history at ma-discover ang buong sangay ng mga pinsan at mga in-laws na hindi pa natin nakikilala. Minsan nakakasalubong mo na yan, kamag-anak mo pa pala. So sa bagong sangay o bagong branch, makikita ang mga bagong connection sa kultura na hindi pa man natin naisip nung una. So, tanungin ang mga pamilya kung may scrapbooks ba, journals, o iba pang documents. Maari mo rin kasing madiscover na baka meron ng nagsimulang gumagawa ng family tree ng inyong pamilya. Sa amin, si Justine lang gustong gumawa ng family tree. Okay. Another, share your records with young people to keep traditions alive. So, ang minority cultures ay nahihirapan na maipasa ang kanilang cultural traditions. So, kapag ibinabahagi mo ang iyong kwento at record sa mga kabataan, tinutulungan mo silang ma-educate sa kayamanan ng kanilang cultural background. Sa gitna ng mga political struggles o social challenges, mag-organize ng mga cultural discussions and activities upang maunawaan nila ang cultural core values at mapanatili itong buhay at thriving, di ba? So another, accept change and adaptation when passing on cultural traditions. Totoo yan. Ang mga dialogue patungkol sa cultural preservation ay maaring ang dating talunan dahil nga binabanggit kung paano endangered ang culture at kailangan itong ma-preserve bago pa man ito mag-disappear, mawala, o mamatay. So ang mga tunay na challenges at threats ay totoo yun. Subalit hindi ito nangangahulugang ang lahat ng pagbabago ay masama. Sa katunayan nga, ang culture ay nakakatulong sa mga tao na mag-adapt sa mundong nakapalibot sa kanila. Ang mundo ay palaging nagbabago at ang kultura ay laging sumasabay sa pagbabago. So nasa iyo naman kung pipiliin mo ang direction na maipagmamalaki mo. Diba? Yun yung maganda. Another main theme nila, sabi, share your culture. I-share mo yung culture mo. So, follow, comment on, and share cultural content on social media. Diba? Yan naman talaga. Kapag active ka sa social media, eh tiyak may iba pang social media account na nagsiselebrate din ng iyong kultura. Ang pag-follow sa mga account na ito at ang pag-share ng iyong post ay nagbibigay ng opportunity upang ma-express ang iyong pagmamahal sa kultura at maipasa to sa iba. Ang social media rin ay nagko-connect sa mga tao mula sa lahat ng bahagi ng mundo. So malaki ang maitutulong nito lalo na kung lumipat ka ng ibang bansa upang mag-aral dahil maaari kang mag-connect sa mga kababayan mula sa iyong sariling bansa. Yan ang blessing ng technology. At sa mga tips na nabanggit, ang gusto ko po ay ang paggawa ng family tree. Totoo yan. Alam ko ang mga tita ko ang gumagawa ng family tree ng mga Murtis dahil siya ang nakakakilala ng mga magpipipinsan, mga pamangkin, mga apo at mga apo sa tuhod na nagmula kay Pablo at Leoncia Murtis. So sa kandunayan nga, kung ang apelyado mo ay Murtis, aba, kaagapay, tiyak magkakamag-anak tayo. Nabanggit din po ang impact ng social media sa ating kultura at mga kababayan. Sa totoo lang, kahit sa ang bansa na banggit, may Pinoy doon. Eh kahit nga ako sa Svalbard, sa Norway, may mga Pinoy. 17 nga yung nandun eh. Kaya naman, lalo nating na-appreciate ang kagandahan ng ministry ng FEBC-DCIS. Dahil, alam nyo, nakakatuwa kasi dahil sa technology, hindi lang pananampalataya ang naibabahagi sa mga Pinoy overseas, kundi pati rin yung ating kultura, ating tradition, yung moral values at mga awitin ng mga Pinoy na binago ng Diyos ang buhay. Diba? Yan ang technology. Kaya nga ang sarap eh, diba? Kaagapay ng sambayanan. So, mga kaagapay, ang tanong, diba? How much do you love your culture? Diba? How much are you proud of your culture? At lalo na sa ating mga kaagapay dito sa FEBC, lalo nating ipagsigawan ang ating kultura at ministeryo sa ating mga kapwa Pinoy sa ibang bansa. Diba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Wow, uli, yung tradisyon. Ipinipreserve natin at nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nakikiisa sa events, kapwa Pinoy, medium, matatanda, marami kang matututunan sa mga matatanda. Family tree, kabit-kabit, family tree, minority culture, cultural discussion, may pagbabago lamang. Kailangan ang pagpili. Express your culture. Social media, Pinoy, mahal mo ba ang iyong kultura? Ibahagi mo. Para sa ganoon, ay, you know, maka-impact sa iba. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At sa mga sandaling ito, hedonism, binigyan ko ng Tagalog ang kadiring bastos, hedonism. Wow. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ano nga po ba ang hedonism o yung kadiring bastos sa mundong ibabaw? Ano po ang paghahayag ng Bible o ng Biblia na salita ng Diyos? Narito po. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Iyon daw ang hedonism. Palagi ang partying pagpapasarap sa pita ng laman. Isaiah 5:11-12. Kawawa kayong maagang gumising. Umagang-umaga nagpapakalasing. Umaabot pa ng gabi ang kanilang inuman. May mga harp at lyre, tamburin at flute at wine pa. Alak. Pero wala silang pakialam sa mga ginagawa ng Lord. Opo, kaya nga ang resulta, godless living. Walang Diyos na uri ng buhay. Sa unang Pedro 4:3, tama na yung time na sinasayang nyo sa paggagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Namuhay kayo sa kalaswaan, pagnanasa, paglalasing, sobrang party-party at pagiinuman at nakadidiring pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. God's message crowded out by pleasure. Ang mensahe ng Diyos ay natatakpan ng kalayawan. Lucas 8:14, yung mga napunta sa matinik na lugar, sila yung Sila yung nakarinig, pero nasakal sila ng mga problema, kayamanan at sobrang pagsasaya sa buhay. Kaya hindi na hinug ang bunga nila. At mas mahal nila ang pleasure rather than sa Diyos. Minahal nila ang layaw kaysa Diyos. Sa 2 Timothy 3:4, magiging traitor sila, padalos-dalos at sobrang yabang. Imbis na mahalin ang Diyos, mamahalin nila ang gusto ng layaw ng kanilang katawan. Sa 2 Peter 2:13, pagbabayaran nila yung pagpapahirap na ginawa nila sa iba. Tuwang-tuwa sila sa mga wild parties na ginagawa nila kahit taas na ang araw para lang pagbigyan ang pagnanasa ng laman o ng katawan nila. Nakahihiya at nakapangdidiri silang sumasama sila sa kainan sa inyo at ang saya-saya pa nila kasi naluloko nila kayo. Pleasures are meaningless. Ecclesiastes 2:1, sabi ko sa sarili ko, try kong magpakasaya. Mag-i-enjoy ako pero ayon nga, hindi ko pa rin ito maintindihan ang mga senses ko. Si nature craves lustful pleasure. Yung likas na kasalanan ang hinahanap. Galatians 5:19-21, obvious naman ang ginagawa ng laman. Yan yung immoral na gawain, malalaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Slaves to ever pleasures. To evil pleasure. Alipin ka ng kasamaang panglaman. Titus 3:3, dati mga bobo tayo, hindi masunurin, naliligaw, at nagiging alipin tayo ng kung ano-anong pagnanasa at loho, namumuhay tayo sa kasamaan at inggit sobrang galit sa ating mga tao at galit rin tayo sa kanila. Thus it is so. Those who love pleasures will become poor. Proverbs 21:17, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Nais kong ulitin, maghihirap ang mga taong puro pasarap sa buhay. Ang mahilig sa kainan at inuman, hindi yayaman. Turn from sinful pleasures. Ano nga po ito? Titus 2:12. Ang kabaitang yon ang siyang sa atin ay magtuturo upang talikuran ang buhay na hindi makadiyos at masasama at masasama ginagawa natin at namumuhay tayo dito sa mundo na may self-control, laging gumagawa ng tama at acceptable sa Diyos. Ito lamang ang dapat. Pero unfaithful hearts and lustful eyes, Ezekiel 6:9, magiging bihag sila doon habang na doon sila maalaala nila ako at marirealize nila na pinarurusahan ko sila kasi nagtaksil sila at iniwanan nila ako, sabi ni Yahweh. Kapalit ng mga Diyos-Diyosan, tapos nandiri sila sa sarili nila dahil sa masama at karudamal-dumal na mga bagay na ginawa nila. Wow, wow, wow, amen, amen. Kung ano ang iyong inihasik, yun ang iyong aanihin. Matuto tayong maghasik ng tama at tama rin ang ating aanihin. Piliin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng ating mga problema bilang Savior at Lord from in the inside out sa mundong ibabaw at sa langit man. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan na ito. O nga, Lord, there is such thing as hedonism. At yun ay dahil po sa kasalanan. Pero ang dalangin po namin, Panginoon, salamat, nagbigay ka ng solusyon. At ang solusyon na yun ay ang Panginoong Jesus. Salamat po dun sa katotohanan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang maging ultimate Passover lamb, kabayaran ng kasalanan. At yung Panginoon, yung the way na you resurrected him from the dead, ay patunay na tinanggap mo, Panginoon, yung kabayaran na yon. At yung resurrection ang resibo namin kung bakit pwede namin pag-ibigay ang aming buhay, ipagkatiwala namin ang aming buhay sa Panginoon. Dahil siya lang ang talagang nagliligtas at magliligtas sa amin. So Lord, maraming pong salamat sa katotohanan ng iyo. At ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat kaagapay na nakikinig, matanda, bata, young people, young professional, ang dalangin ko, Panginoon, i-search ang puso ng bawat isa sa amin to know kung talagang meron kaming tunay na kaugnayan sa iyo. Dahil this world, Panginoon, is so crazy and so sinful. At ayaw namin, Panginoon, na madala sa kasamaan ng mundong ito. At ang kasagutan lang doon, Panginoon, ay ikaw. So maraming pong salamat. Today, thank you din, Lord, sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na kay Tita Minda de la Paz. Salamat po, Panginoon. Last week, si Kuya Mon. Ngayon, si Tita Minda naman. Panginoon, thank you po sa buhay ng mag-asawang ito. And how they are continually blessed. At the same time, kami po na-encourage sa kanila. Alam po namin, bumalik na po uli sila ng London. So, ang dalangin po namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa kanila ng strength as they reconnect again with their family. Continue to make this a joyful experience and reunion, Panginoon, with their loved ones. Thank you din, Lord, sa buhay ni Aileen Sia. Marami pong salamat sa kanya. Pagpalain mo po siya. Si Leia May Mortiz, ganun din po, Panginoon. Lar, dalangin po namin. Si Teresa Kabatuan, si Jessan Buenaobra, si Celia Balduesa, si Chris Daniel Charvet. Salamat po, Panginoon. Ilan lang po sila sa mga nakasulat sa amin, Panginoon. Ilan lang po sila sa nagsa-celebrate ng special day na ito. But Lord, we pray sa aming mga kaagapay no are celebrating their birthday and their anniversary. Father, we declare blessings todo-todo sa kanila. Not only today, but every day. Marami pong salamat.
2: Panginoon, salamat po sa tamang pagpili. Kung kaya't matuto kaming maghasik ng tama at tama rin ang aming aanihin. Piliin namin si Jesus na siya ang tanging cure sa lahat ng mga problema bilang Savior at Lord from our inside out, sa mundong ibabaw at sa langit man, kung kaya't alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: So mga kagapay, magandang tanong. Lagi natin yan. Talagang kailangan natin yung masigurado yan. May kaugnayan ka ba sa Panginoon? Diba? Yun yung question dun eh. Sinusunod mo ba ang layunin ng Father sa buhay natin, yung purpose and plan ni Lord sa atin? Dumaan ba tayo sa krus? Yung mga magandang tanong eh.
2: Amen.
3: At hinahayaan ba natin ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa atin sa araw-araw?
2: Diba? Amen.
3: Yun yun eh. Kapag yun, sure ka, alam mo. Diba? Alam mo na anytime na bumalik ang Panginoon for rapture or anytime kunin tayo ng Panginoon, handa tayo. Yun yun. So, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of choices or chances, brother. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Rijie Belgiana.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si Jericho Flores, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Sometimes we must be hurt in order to grow. We must fail in order to know. We must lose in order to gain. Some lessons are learned best only through pain. Sometimes our vision clears only after our eyes are washed with tears. Sometimes we have to be broken so we can be tender. Sick so we can rest and think better on things more important than work or fun. Trip near death so we can assess how we've run. Sometimes we have to suffer lack so we can know God's provision. Feel another's pain so we can have a sense of mission. So take heart, my friend, if you don't understand today. Instead of grumbling, ask God what He means to say. In order to learn, you must endure and learn to see the bigger picture. In order to grow, you must stand. Look beyond the hurt to God's loving hand. That takes what is good and gives what is best. And on this blessed thought, rest. As your anxious heart with questions waits, God's hand only gives what His loving heart dictates.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Mayang hapon sa inyong tanan, sa liwat welcome diri sa among sunod na programa sa Kahaminan ang Nolci on Air. And of course, ako si Selly Carman Trio and the food post, Subo.
2: Ako si Jessie Angelino.
1: Alright, and Subo nga Adlaw. Especially din kay May Ara, kami sa graphic yung bisita. No, upod pa namin din sa Nolci. Miss Jess, can you please introduce our visitor?
2: Yes, especially din Miss Selly, no? Mm. Kay, gina-welcome din natin sa inyong hapon ang aking kaupod man sa Nolci nga isa ka Capitolio Solid Waste Management Educator. Wala iba kung si Sir Cyrus Buansha.
3: Sari-sari lang ang opisina, dapat may mga representative na sa kase kaya para sila na ang sa solid waste management na ma-educate. Pati LGU, mas hindi lang sa kapitulat. Tanan LGU, pati yung mga ospital, may yara na.
1: Wow, kanami. So, ang hindi siya, ang kase, gintukot ni sa para kamo ang magiging, kumbaga, arm pa mo sa probinsya sa pag-advocate sa maayo nga pag or sector gusto mo pag-segregate sa kasura ang nakapagsunod sa RA 9003. No? So, ano ang feeling, kung nabas po mo balaan, ano ang feeling na ikaw kabahin ka sa iningan grupo sa Kapitolyo?
3: Sa una, mislo, kay mauloy ako nito ba yun namin. Wala ikaw kabalo ko na, no? Basta ang namian ko lang may nga mga kabahin ko kay may mga makilala ko lang mga bago. Pag may mga bago nga activities na nagkumamabalaan nga parehas sa mga sa recyclable ito gabili kay parehas ang plastic tamo pag isa yung magamit dyan hindi lang ibang ginahapoy na yun araya, may arat na isa na kalugar sa ibig magalaw na nga plastic inihimokin nila recyclable nga mahimok nila parehas to may contest legal sa panahad nang maobra furniture contest made of 80% sang contest na ng made of plastic.
1: So sila naka-come up sila sang furniture.
2: And damo like ang yan ang damo siya matunaan. So pero before sana ano gid pala ang iyang goal or ano gid pala ang objective sang isa ka kase. Gaano ang isa ka kase?
3: Maling ang kase gidyan iya gid objective na amo na medyo kate pa lang tawo about sa solid waste tapos ang ginaduso man pero sa kopot ng department sa PMO sa din ang target gid ang zero waste gidya.
1: So when you say zero waste do ka lakad siya mas ko ano ang ato na ginatarget gid when you say zero waste dapat wala plastic
3: hindi nang baling nga gina-target na gina zero waste nga tanan nga basura nang hindi na siya na basura nga ginatawag baling mo usla na gina siya dapat ma-ideyahan tapong nga mo na nga klase ang hindi mo na bala magamit kung paano mo pasama usla at least wala ka basura.
1: So, yes. So pariho na kailisigin mo kaya ginaw brother sa Nolci. Opo. Ang atog ng mga Python, ng mga di ka na magamit. Kasi sa Galaxy, double bit kami ang Python. Bukod nga equipment, din the first and foremost, ang samo, double ka mga computers, ang akong nga waste usually, cartoon, papel. Okay. So, paano din na, paano mo, as kasi, paano mo gina-recycle?
3: Sa Askasi, miss, bali mo na sa miss ang karton na diyan naman, imbis nga ihaboy ka, tapos lang na pa. Lagi nubra naman, gisigisit na siya naman. Pag gisigisit, ginulungan sa tubig, mga dua kasimana, isa kasimana. Tapos yung isang nagkaladunan siya, gin-compress sa naman nga, as in, mas solid, hindi siya na. Kaginbulad, tapos yung nagayin mo na sa din naman ng paper charcoal na sa... Nagamit, nagin na naman, miss, magluto-luto.
1: Wow! Madami!
2: Ganyan nga, umibiya ko. Magamit ang basura. May mapuslan pa sa basura.
1: Oh, pwede ang papel? Pwede man siya?
3: Pwede man siya, may isang papel.
1: Ay, ito!
3: Same process man dapat, pero mas namin sa papel. Kaya mas lasig lang siya madunod.
1: Madunod.
3: Tapos nag-best na siya.
1: Oh.
2: Kaya wala ang chemical. Wala ang yes. Chemical na ginagamit. Oh.
1: Tubig lang yun siya. Kasi kailitan mo lang siya rin. Oh, no?
3: Tubig mo siya, gurmahon mo lang siya kung ano gusto mo, or may square mo, or cylinder nga muna, kag-ibulat na siya dyan pag na-formal.
1: Oh, so isa na siya sa innovation sa Norci kasi ang mag-create sa paper charcoal. Kahit gaong na ginagamit. Kasi dahil kami sa Norci, medyo malayo kami sa kabihas na.
2: Yes.
1: No? Ang ano ni Sabon is magudlay kami na magpakal sa gwa kahit wala niya sa malapit sa amin na rakman. So mostly, managin nga everyday is maluto-luto kami. So ang option is na. So kung na-come up nilang idea sa aton sininga kasi na mag-print sa paper charcoal para sa... So ang aton, Miss Jess, no, ay usually mag-testa kami ng mga papers. Mga scratch. Mga gamit na. And then even ang mga mahabala ito bila ang mga PDS na nagdugay na hindi na siya pwede na ihaboy ta lang siya because very confidential ang data. No? Ang data, luwas sa pinapractice na ito ng RA9003 sa inyong process sa paper charcoal, pinapractice na maybe ang type, ano bila, ang ginatawag lang ito ng Privacy Act of the Philippines. Ang privacy, kaya ang mga papel, ang ilalang details, araw na lang sa mga kabataan. So hindi pwede na ihaboy talaga na siya. So dapat sa pag-recycle sa ang mga document, even ang mga resume nila nga, let's say nagkasala sila sa pag-print, may wrong spelling, so scratch na siya. Dapat hindi talaga siya pwede ihaboy because ang privacy ng aking money nga hindi pwede mabasahan sa iba. Ang ilas nga detalye.
3: Kaya yan ang pagiging dilemmes ng sa paper charcoal daw. Imbes nga maglakatas siya, hindi mabakalta uli, nga muna lang ginagamit. Kaya kung magbakalta ito uli, may plastic na ngopod ba? Kaya isa pag ito nga ginadusot na naman sa kasing no to single use plastic.
2: Kaya
3: wala
2: lagi siya plastic.
1: Oo.
2: Liban sa hindi ka na magamit plastic, makasave ka pa. Kaya hindi na, wala ka mag-bye pa para sa uling. Kasi, siyempre, maano naman ang kahoy. Yes. Kaya hindi na ang uling is ang kahoy. So, at least this time niya, ang basura mo, ginagamit ko man sa, para makapuslan pa siya.
1: And we have here as well, Changi, Lumay, Gidobra, si Mana na nag-abarubalik niya. Paano niya siya gina-encourage? Paano mo gina-encourage kasi na dapat hindi magamit sa single use na plastic?
3: Kaya kung ginagalis ko na si Manang, kaya ang mga single-use plastic sa uli, nangangarmful sila mo. Ang una nga, pero kung gamitan niya, bay, sa pulpe, may plastic siya, kung plastic man, nang ambis ng plastic isla niya puyo. Okay, sa pula puyo, sa uli, mapuslan na pag-i-diyajapon. So naman na ang may soft drinks sa kinapagbawalan, ano naman siya magamit sa straw, may single-use plastic muna siya. So naman na mga iyan na baso na blang na disposable, yun yung balat naman sa nga isla niya na hindi siya magamit sa plastic, ay mo niya ng ano, paper cup para pwede siya kabaligyan.
2: Oh. Pero sir, na-mention mo no, may soft drinks. So, ang soft drinks is plastic in man. So, paano niya? Paano niya siya ginagamit mo after sa mga bato ng mga soft drinks?
3: Balidre sa Nulet Sebe, ng ang plastic bottle din na kay ginahimo na siya gina-recycle na siya kisa nga do pat lang na may pansagag may man lang na tanong kusgan sa mong pala
1: yes yes
2: market na eh di la may ano pa gidya may for greening pa gid
1: sa kasi baka bulig gid sa environment at the same time may aras ang maka aesthetic siya no may sa aton mga tapos sini nga is institution so aside from that on a part some ano nato is the 9-0-0 thing dapat no bringing of garbage.
3: Sa Republic, 9003 section 48. No burning. Anti-burning law.
1: Anti-burning. Madapat hindi sila mag, ano. So, sa Norwich Sea, ang atong ng mga basura, paano pa na siya? Wala ta ginasunog, ginaano ta ginahinog?
3: Bale, yung atong basura, sa Norwich Sea, nang ginasegregate na siya. So, pag-segregate na, dalot na ito sa aton nga do temporary nga MRF. Mm-hmm. Kagid ko tayo mahula ta sa collection sa garbage kagda ta na sa dyan iaboy kung may harap din man kay iaboy sila.
2: Okay. So naka-segregate din dapat. Kaya alam mo na parts na sa Republic of
3: Ireland
2: pag-segregate man. So hindi lang sa ano, which is mismo. Dapat?
1: Yes. So paano po sila yung care sa ato? Sini naman tagpo lang natin even viewers natin from FB Live sa DYVS. Kung na paano sila mag-segregate, sometimes ang tao malipat sila bala. Ano ang makadto sa recyclable na bin? Ano ang makadto diri sa residual? Hmm.
3: Okay. Example sa bio, tandaan nyo lang ang mga makadto sa biodegradable na mga basura. Tandaan nyo kitang word nga bio. Bio means life. Amot si Limon, mga basura ang alin sa may mga kaboy. Kasi iya ka sapat, iya ka tanong, iya ka ano na, para nasa sa biodegradable. So, si residual niya, may duwa naman na siya big klase ang residual. May residual for disposal, may residual for potential for recycling. Si disposal, ang naman na mabalaan yung mga, hindi na ginag siya yung puslan, pareha sa mga tissue, sa mga disposable gito, diaper, na sila naman na sa disposal. So, sa recyclable, kita tanan doon siguro ang kabalo naman sa recyclable. Sa mga plastic na pwede gina siya ma-recycle kapag maging mga limpyo mga plastic, hindi lang siya contaminated or ano. Kung contaminated, na pwede naman siya limpyo para pwede sa Japan ma-recycle. So sa special, sila na sa, tandaan nyo lang mga special mo lang doon mga hazardous wala na, mga battery, mga suga, tabla na sa special waste. Sa,
1: and hospital.
3: Sa so, mga hospital, mga waste, medical.
1: So, I hope clear sa akong sila yung mga tagpalamati ah. Kay, subo nga hapon, wala talaga yung gina-showcase kung anong innovation ni Knowledge Sea or ang ginahimbo sa kasi sa Knowledge Sea, within Knowledge Sea. But at the same time, we take this opportunity na i-educate ang akong sila yung mga tagpalamati, ang akong sila yung mga viewers kung paano mag-segregate sa ila sa mga basura. Kay, para ganyan sa bus dam lang sa akong sila yung mga kabataan. Kay, kung subo gina-enjoy ta ang clean air, no, definitely. Ginapangamuyo natin na ano ginapalaputan na sa hapon sinin ng mga kabataan. So, Sir Cyrus, aside from that, ano pa ginang pwede mo nga ma-share sa amon na best practice dapat na pwede mahimo sa hapon sinin ng mga tagpalamati when it comes sa pagsinigin sa mga basura?
3: Nang, ang sa atin, Bisubong, sa Biscardin naman lugar, kaysa province, sa muna, per LGO, nang natastar ngayon nga, dapat sa balay pa lang yan, nakasegregate. Okay?
1: Yun.
3: Hindi lang yes. Sa mga opisina lang yes. Sa ATM na implement. Mm-hmm. Kaya para mga tiyapot sa aton mo. Correct. Ang ginambang, huwag nga muna, lao, sige lang ka mawaboy, basura, wala ka mawaboy, mapusla lang sa galing. Tingong kabalo ko muna mag-segregate, daan nyo na sulay, makita nga ang amon ang basura, nga fill niyo basura, hindi na sa galing basura, kay magamit pa siya galing.
1: Mm-hmm.
3: Ay, iba, makwartahan pa. Makwartahan pag
1: ginamit. Oo, ano, like, kita ako na wala akong paisa ang mga doka flower decoration, mga pang-table decoration, mga doka bed of mga plastic, or mga sachets, ang shampoo, ano mga colored siya, or mahimo nila bag, ipahit-tahiyo na nilang mga, ano na, mga tatla packs, no? Nga ginapang, ano nila, nga pwede, gali, mahimo siya nga, makwartahan pa. Ano yung bag lang may kwarta sa basura, no?
2: Meron ka ta, ano pa yun, no? Kay tungod may dormitory kita sa Knowledge Sea.
1: Yes.
2: Ano na manadaya, may arap man na innovation si dormitory regarding sa ini ng pag-segregate?
3: Bale, sa innovation man, nakita ko ito, nakakato ko na sa dormitory. Ang muna siya dito, kung nakakita sila mga plastic bottle lang yung tamla nila. Mm-hmm. So nakita ko ito, iya ka styrofoam ka tibit, ilapan na siya ng laba. Ginimo, yung man na bulutangan, tanong, aralan na sila, tuwakan namin, kay yung butangan niya duta, sa mga
1: buhik man o,
3: buhik man ang tanong.
2: Definitely, siguro minsan din, may food waste kita.
1: Yes, of course.
2: Ang ato niya mga estudyante. So, ano, paano ta gina-process yung mga food waste natin sa dorm?
3: Sa food waste na naman, may kalaban ganyan food waste na hindi na katiner sa Nulid City. Kay sa food waste, may harap kasi ang kapangayo ko sila ni Card. Kay may mga kasapatan sila na sa ila, kay mabuhi na itong food waste. So kita, may mga tanong mo dati, nang yes. May harap na darakagin buhuan nga dati mo taka food waste of dati sa Hilamon, nag-imponanta sa duta para pwede siya may mo para sa tanong naman.
1: Fertilizer. Oo. Kaya kagsang compost pit, no? Halit sa kung nasa elementary kita, di ba? No? Hindi na papakis, hindi kita nga dapat. Ang basura, pwede din na siya nga inaboy, di ba? May buhuan. Inaboy kayo, so na-process na siya into fertilizer sa mga patatanuman. So, no, let's see, kung bakit ano, medyo lapad ang lugar. So, may alakang small na farmville. Yeah. May farmville, kaya may alakang sa mga utanon. No, pwede na po magamit, especially na di-dire, would like kami sa amon mga kalanon kay layo pa rin. At least may alak kami utanin ko ng panyaya. Anyway, so sa atong sige ng mga tagpalamatay, Sir Cyrus, definitely, maano din sila na wonder kung pagkid na sila, paano sila makabulig pagkid sa environment through sa pag-implement sa RA 9003. Ano pagkid ang pwede nila
3: mahimok bagay? Ang pwede nila, nang ang inuho na lang din nila MS, para man na sila ang segregate, ang cleanliness git sa ila lugar. Okay, para yes. Ang cleanliness, be, dahil nagasugod na lang kung babayaan mo mo, para sa mga lamok, mga
1: langaw.
3: Langaw. Sila nagadala din sa mga sakit pa.
1: So, cleanliness.
2: So, ang segregation, hindi lamang yan para sa, alam niyo, so, aton nga like din sa opisina. Katie, damo ka maligawan. Maligawan ang madutay ang aton basura, which is big problem na sa aton komunidad. And also, madutay ang masakit. Yung madula niya ang sakat na nag-bring sa mga masakit.
1: Yes. So, nanamianin ko na sa point mo, Miss Jess, kay Subombe, ang aton ng mga ano na ganyan, mga basurahan, tanong lang mga ano ang landfill is ang punong naging sila bala. So, hindi na nila naman kumalitaan. And I hope ang change ma-start sa aton. And ma-start din sa aton nga panimalay.
2: Yes.
1: No? Kaya ang pinakadabo actually na basura ara sa balay. So, as young as ano pala, mga kabalo ng bata, nung gagamit mga 2 years old, kakao na candy, kakao iban, kakao biscuit na. So, dapat pala i-train ta na sila pagpano ang proper segregation sa ilasin din mga basura, kung paano ang proper disposal. Kids, ang proper disposal, kids ang basura, hindi ba, Sir Cyrus?
3: Oh, biski sa Subong, sa Tagalugar, may mga garbage collector na mo. May mga adlaw sila kung saan mo gina-collect na sunod lang na sila kaya para ang ipagwa ito nila sa nalabyan sa truck at least hindi ka maukay gid kasapat kung ano kay iwan hour before lang nila sa ano kami schedule din na iya pero
1: correct. Oo, kay kung kaisa hindi gid maligal sa dalan diri nakta na lang ang mga basura
2: kay ginalapta sa mga idu so ma contaminate man tungod sa basura
1: so ani mo nga mga panubyan sa atong sini nga mga tagpalamati with regard sa paano sila i-encourage nga dapat i-observe din nila isundon kasi ibaluot kay Jefferson Formos kung ano ang type RA 9003 hindi lang dapat i-memorize ta ni ang mga section pero yes. Kundi ipangabuhi
3: nang mo na siya nang ipangabuhi tagi na siya kay batas na siya mo pwede na sa pwede na tanang mapriso kay napasa na nga batas
1: mapriso
2: yes
1: may consequences. One thing I've learned sa interview naman last year si Ma'am
3: Michelle
1: na ang head guide sa kase sa Capitolio from Pemo na ang hambal niya pwede gid ka umapiso sa inyo sining basura kung wala niyo siya gid properly segregate or gid habon niyo siya, especially ang mga ang kung hindi ko malipatan ang mga packaging na wala sang parcel bala ang mga parcel niyo may ngalan niyo na da
2: abaw
1: abaw gabarakage. So pwede na pagkita ka plastic to gid upod mo sa ano ha, sa residual ang plastic mo kung nakita to ang ngalan mo. So pwede nagigili, Ms. Jess, mapicturan ko, and then i-call out ikaw, kapag sa kaan sa kaso.
2: May mga penalties. So sa mga nalga, parcel-parcel, hindi lang maghaboy pinagusto.
1: Ano pwede nga may mulay sa parcel na nila, usually ang nakakover na is plastic eh. Ano pwede nga mahibo nga para nga hindi na nila mahaboy?
3: Kung sabagay, uso naman sa buong DIY, i-search mo lang yun sa YouTube na kay Damo. Huwag mo ma-idea kung ang amo na kabutan, kung paano mo siya mapusla.
1: Correct.
3: DIY, gito, DIY.
1: Oo. Kaya like, isa na sa parcel na plastic na black, usually black na siya eh, no? Usually black na siya. So pwede na siya magiging, ano siya wala sa ilang katanong, like to be ang iya ko sa aton bala sa may door na styro siya lang cover the anay before so do ka salug na siya before you know hindi siya magbunyag sila kundi mas ano mang water. So ako na ang madami sa ako na ang mga pro ako niya mga istoryahan yun kay para at least hindi lang niya bagay nga dapat ipa walang ano tarong bala ipabahala talang bala kundi dapat ihibaluon tagid kay nag-a-affect siya hindi lang din sa Apple, kundi sa Apple mga komunidad. And of course, dapat nga i-practice na siya, hindi bangod nga kinahalanon ta, bangod at the same time, layin na siya. So kung hindi tala sa pagsundon, may nagkakaigo nga pinalidad. Right, Ms. Jessie.
2: Oh, and gusto talang magpabalon ang tanantis mo. Madali sa nulisi, tungod ginasuportahan ta ang ininga kausa.
1: Yes.
2: Ang among mga estudyante, wala tayo sila nilang paggamit sa mga bottled water.
1: Yes.
2: Ano
3: ba
2: ang
3: nina-require sila? Yes, ano, let's say, ng nag-dapat, miss, nang gaposting kami na kaparang sila malipat, bring your own tumbler.
2: Yes. Bring your own tumbler. Miss Kinti, ang mga embriyado.
1: Embriyado.
2: Dapat bring your own tumbler. Sa nadundumat ko sa una, magpakala, sa may ginabaklan ka, tas wala kitang plastic. Ganda lamang kita sa balonan.
1: Yes.
2: Dapat sa sudlan, sa pagkakon. Para at least ining mga plastic sa mga sa magbakal kabalasudaan ng amo ni sila ang iba ng mga single use mo kalagaan ka. So kung pwede magbakal kabalasudaan kag may araban lang kami daw mga reusable yung mga Tupperware, nanay, o na, dalon ta para hindi na tamang use ng plastic.
1: Pag mag-shopping, dapat?
3: Saan sa bago ay ko ba?
1: Eko ba? Oo. No, ay, actually, subukan namin na gitman. Bisan anywhere ka mag-shopping, diba? Yeah, nag din na sila yung eco bag. Kapon wala ka na dalay, balik
3: yan. May mga stormies nga may hadlaw nga wala sila gagamit sa biskan puyo, ganyan.
1: Yes.
3: Kaya parang nadala ka gitman sa mimo.
1: Correct na. Ano dapat mga incentivize ng mga amin man, ano? Kaya ka namin, sila ng mga lihok sa mga atong sa mga restaurant or establishments. Alright? So, Sir Cyrus, meron ang kadugang maihambal sa atong sinig ng mga tagpalmati before we end?
3: Wala na, nang hindi tungod na tandaan niyo rin meron tayo burning law, hindi na siya makapatay lang mo. Ang ano, kay, may mga dalahig pa na kami, mga asma, ligawan niyo rin ang, ano, ang panutod. Kagang single use plastic, hindi, anong tagin na, sundo, no to single use plastic.
1: Okay, segregate din ang basura, bahid-bahid, no? May alagin na siya yung Ms. Jess ang nagkataigo lang pamaagi kung paano, no? Madapat ang mga ibaluan ito kahit na-share sa ato ni Sir Cyrus na kung paano tayo i-identify ang mga basura nato, kung recyclable, kung residual, o kung biodegradable. So, hapos lang yun siya. Pwede nyo din masulit-sulit ang ato sa interview with Sir Cyrus. No, may para at least mabalaan natin kung pwede din i-share ninyo sa inyo sining ng mga kapadbalay or kapamilya man kung paano ang magbahin-bahin sa basura.
2: Ang mga ano nang maadlang ko sa inyo, kaya ining anti-burning law, Kaya nido feeling ko, ang iban, wala ginido, wala nila magina sa paa.
1: Oh.
2: Kay manutod kita sa balay mo.
1: Oh.
2: Kaya ang iban, wala yung kabalo, mabawal na yun. Mm-hmm. So sa mga atong na mga panimalay na nagpanutod pa, nang ligawan ka ang magpanutod. Kaya hindi na rin siya
1: Sa environment. Kasi syempre, pahinaga kayo doon ang pinalidad. Magiging aware din kita sila. No? Hindi pwede nga dito na balaan ang layi.
2: Yes.
1: Oo, kaya dapat ibalukong tagadya ko ng layi. Kay maka-apekto binasado ng pagpangabuhi. So, we hope that you have learned something sa atong sariling episode subong hapon. Dili sa Novelty on Air. And we hope na hindi lang na, ninyo na-learn kung nabatihan today, but at the same time, ipangabuhit na gitsa adlaw-adlaw na tanan. Okay, sa saliwat ako ngayon yung alagad, Sally Carman Trio.
2: Ako naman si Jessie Antodino.
1: Novelty Inspired.
2: Novelty Cares.
1: Abad. Nagrasa.

0: Huwag kang manlupaypay sa kalagitnaan ng pagsubok. Alalahanin mo ang Panginoon ay tumutulong at nakapagpapalakas ng loob. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi na ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. 1 Korinto 10:13. Ang Diyos ang katatagan sa kalagitnaan ng pagsubok. Sa Kanya ka umasa at siguradong ika'y itatawid niya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Programa nga puno sang pagdayo kag pag-amba sa Dios. Papuri Unlimited.

Mayong hapon mga abyan. Welcome to Papur. Tako gidang amon kalipay nga kaupod namon kamudiri sa Radyo DYVS 1233. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabyan sa Sini nga hapon. Join me as we listen to inspiring and worshipful songs from our Papuri singers. Sa Sini nga hapon, luyag ko i-share sa inyo ang isa ka verse nga ginsulat ni Apostle Paul sa 1 Timothy 1:15 nga nagasiling, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Isa ini sang akon favorite verses sa Bible, kag sa Sini nga malipot nga verse, gin-summarize ni Apostle Paul ang essence sang aton pagkakristohanon ukon pagkasumulunod ni Kristo. Makita diri naton nga makasasala gid kita kag nagadepende lang gid kita sa bugay kag kaluoy sang Ginoo para sa aton kaluwasan.

Thank you for joining us here in Pop, where our worship delights the heart of God. Paramdumo naton mga abiyan nga sa kaluwasan naton, two things are happening: justification and sanctification. To be justified means to be declared righteous on the basis of Christ's righteousness. So justification is a one-time event. It is instantaneous when we come to God in faith. However, sanctification is a transformative journey. It is not a one-time event. Sanctification means to be set apart for God's special use. Through sanctification, we are transformed to be fit for a holy purpose. In this journey, we are called to grow in holiness. Nagatubo kita sa pagkabalaan, conforming more and more to the image of Christ. So, kung journey gani mga abyan, may ara gina progress, pag may ara man setbacks. Sanctification, as I've said, is not instantaneous. Hindi ni siya agad-agad. It unfolds gradually over time. Amat-amat lang ni siya. Nahambal ini sa 2 Corinthians 3:18 nga nagasiling, "Kagtungod nga wala sing nagatabon sa aton hunahuna, nakita ta ang gahom sang aton Ginoo. Kag ini nga gahom nga halin sa Ginoo, nga amo ang Espiritu Santo, amo ang nagapadayon sa pagbag-o sa aton, agud nga sa amat-amat mangin kaangay kita sa iya." Bisan ano naton nga halong makasalagid kita sa gihapon, kaya hindi kita perpekto nga mga tao. Humble sa Romans 7:18-19, "Kay nahibaluan ko nga diri sa akon tawhanon nga kinaugali, wala gid sing maayo. Tungod kay bisan gusto ko nga maghimo sang maayo, hindi ako makahimo. Gani ang maayo nga gusto ko nga himuon, hindi ko mahimo. Pero ang malain nga hindi ko gusto nga himuon, amo ang akon ginahimo." Ang ini nga ginatawag naton nga inner conflict, nagapakita lamang nga kinahanglan gid naton ang grasya kag kaluoy sang Ginoo sa adlaw-adlaw. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Popuri Singers.

That concludes our program for this afternoon. Kabay pa nga na-inspire ka mo sa mga ambahanon nga nabatian ninyo sa sini nga hapon. Mag-obdanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa nga papuri Lunes tubto Biyernes. May we continue to look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Salamat sa inyo nga pag-upod sa akon mga abyan. God bless everyone.

0: Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Ini ang 1233 Radio DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga katulong, kasama, kapartner sa ating ministry na nagbibigay katiyakan ng ating programa ay inyo pong masusubaybayan. At syempre, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na siya pong dahilan kung bakit ang ating mga programa po ay nagpapatuloy. Ang lahat ng kapurihan po ay binibigay natin sa Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-aaral tungkol sa topic na emosyon. Pero sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na emotional potential. Okay? Napakahalagang topic po nito dahil kadalasan pag sinabi nating potential, ang nasa isip po natin ay talino, kahusayan, o yung skills, talents, di ba, abilities. At very seldom na naikoconnect po natin yung konsepto ng potential sa emosyon. Pero alam nyo po, napakahalaga ng koneksyong ito dahil ang totoo po, may mga pagkakataon na yung ating mga kahusayan, yung ating mga kagalingan, yung ating mga credentials ay na-overshadow ng ating emosyon. Totoo po yan, napaka-powerful po kasi ng emosyon eh. No? Kung tutuusin, lahat ng aspeto ng buhay natin apektado ng emosyon. Meron ngang statistics na inilabas, no, ang isang grupo ng mga counselors, sang-ayon sa kanila, 50% ng mga counseli po nila ay ang problema po ay related sa emosyon o galit in particular. Eh syempre, meron din yung mga hindi naman nagpapa-counseling, di po ba? So alam natin na malaki talaga impluensya nito sa ating mga desisyon, sa ating relasyon, sa ating mga interactions, sa ating mga reaction, sa ating action, at maging sa ating mga kapasyahan o desisyon. Ganun ka-powerful yan eh. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat pagdating sa ating emosyon, eh, sabi nga, if you do not manage your emotions will manage you. So sa halip na tayo po ang may control sa ating emosyon, aba, ang mahirap na kalagayan po eh, yung emosyon na natin ang nagko-control sa atin. O, tingnan nyo po ah, naalala ko yung sinabi ng author na si John Maxwell, no? Yung isang aklat po niya, ang title po ay Talent is Never Enough. At isa po sa maliwanag na ipinakita doon sa kanyang isinulat ay ang katotohanan na kadalasan po may talento eh. Kaso lang, hinahatak pababa ng mga negatibong bagay sa ating buhay. At isa na po dyan, syempre, yung epekto ng emosyon, di ba? Paminsan po, may mga tinatawag tayong Monday sickness. Yung bang tinatamad tayo, wala tayong energy. Pagka Lunes, pag-umpisa ng trabaho, sinasabi nga nila, hindi naman daw po talaga ito lack of energy, kundi kadalasan po, nag-give in tayo sa low emotions o dun sa yung hindi natin feel na tayo po ay magtrabaho dahil galing sa ilang araw ng pahinga ng weekend. So para bang hirap na hirap tayong kumilos pagdating ng Lunes. Eh, ang masakla po niyan, eh, hindi lang naman Monday sickness eh. Meron nga iba, pati Tuesday, Wednesday, Thursday sickness, meron din. Eh, paano na yon ano? Pero totoo yan, di ba? Paminsan, pag inatake tayo ng katamaran, kahit naman wala talagang valid reason, walang ibang rason, eh, ayaw na lang nating gumawa, ayaw nating kumilos, at yung nararamdaman natin noong mga pagkakataong iyon, yan ang nagdidikta. Kaya maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, aba isipin mo nga naman, kung tayo po ay nagmi-ministry, tapos yung katamaran ang siyang mananaig, hindi ba? O kaya yung ating kabigatan ng kalooban ang siyang mananaig, talagang mapapansin po natin na hindi tayo magkakaroon ng consistent ministry. Dagdag pa natin ang iba pang mga emosyon. Tingnan niyo po ang epekto ng galit. Minsan tapos na ang isang issue, nangyari na, lipas na, pero dahil sariwa pa yung emosyon, may mga pagkakataon po na nandun pa rin yung parabang buhay na buhay pa sa atin yung issue. Kahit ba sabihin natin wala nang maidudulot, hindi na po tayo maibabango ng ating mga pagkakamali dahil nangyari na nga . Kaya lang, we continue to allow it to create problems in our lives, interruption sa ating mga ginagawa, distraction from our focus, dahil kadalasan po kahit tapos na, we still allow it to have an influence in our lives. Kaya talagang pag hindi natin na-master tong emosyon natin, yan po ang magiging problema. Kaya napakahalaga na talagang pagtuunan, pag-isipan, paano nga ba nakaka-apekto ang emosyon natin sa ating buhay? Kung susundin pa natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, verse 16. As sabi ni Apostle Paul, as each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is growing, healthy, and full of love. So ang sinasabi niya, yung maayos na pagsasagawa ng bawat bahagi, yan po ang susi para ang iglesia ay maging malusog. At ang kalusugan po, pag in-apply natin sa iglesia, nangangahulugan ito na ang bawat bahagi gumagawa. Iba ho kasi yung tayo ay part of the body, iba rin ho yung participants in the body. So yung kalusugan ay hindi po pagbahagi lang tayo, ang kalusugan ng iglesia ay nangyayari pag nakikibahagi tayo. So ganun ka-importante. So ngayon, paano tayo napunta doon at bakit? Ito po ang dahilan. Kasi kadalasan nga po, yung mga interpersonal conflicts, mga unresolved issues, ito yung mga dahilan kung bakit hindi natin magawa-gawa yung dapat gawin, hindi natin mapagtuunan yung dapat pagtuunan, at tayo po'y nahihirapan na isakatuparan yung layunin ng iglesia. Paminsan po, conflict sa pagitan ng dalawang tao, pero ang kalusugan ng buong iglesia apektado. Imagine ha, personal na issue. Kayo lang dapat. Kaya lang sa dahil ayaw nyo magkasundo, nag-iiwasan kayo, ang nangyayari po bandang huli ay nahahadlangan tayo as a church to do what we need to do. Ewan ko lang, subukan nyo pong tingnan, obserbahan, ilan po sa mga nararanasang problema sa isang iglesia, masasabi nating problema lamang naman ang iilan, pero ang apektado po ay ang kabuuan. Malungkot mang katotohanan yan, pero talagang nangyayari po, di po ba? Kaya nga, napaka-importante para sa atin na maunawaan na pag hindi natin talaga na-overcome itong ating mga maling emosyon at hinayaan po natin na ito'y unchecked, ika nga, talagang lilikha ng problema . Hindi tayo makapaglilingkod ng sama-sama, hindi lalago ang iglesia, mahahadlangan tayo sa dapat nating ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yan po talaga yan eh. Kaya napakahalaga as believers to really check our hearts, to understand kung ano po ang kalooban ng Panginoon at i-align yung ating sariling damdamin sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yung magkikilos tayo, we will act, react, interact, or sometimes make decisions based on our emotions. Kailangang kontrolin natin sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Diyos yung ating emosyon. Sabi nga eh, instead of following your heart, we should lead our hearts. Gabayan natin yung ating puso. Huwag tayo magpatangay doon. Kasi talagang paminsan po, pagka emosyon ang nanaigi, talagang hindi natin magawa yung dapat gawin. Ano? Hindi tayo makapagtuon sa dapat pagtuunan at hindi natin mapagtagumpayan yung pong mga bagay na hindi naman sana dapat nagiging balakid o hadlang para sa isang iglesia. So, yan po ang importante, no? Merong isang nagsabi na kadalasan daw po yung ating nararamdamang emosyon ay nakabase sa kung ano yung ating pinaniniwalaan. Ako ay agree with this, ano? Totoo yan eh, dahil paminsan po kung nakakaramdam ka ng takot o fear, oftentimes ay nanggagaling po yan sa unbelief. Maaring hindi ka sigurado o hindi ka naniniwala talaga that God is in control. Yung kawalan ng paniniwala o pananampalataya sa magagawa ng Diyos sa iyong sitwasyon ay nagdadala sa iyo sa kalagayan na kung saan para bang nangingibabaw yung takot, nangingibabaw po yung fear or worry or anxiety. Kaya mapapansin nyo, habang inuunawa natin ang kalooban ng Panginoon, habang iniintindi natin ang nais niya, at habang inaaral natin ang kanyang salita, yan po ang nagiging matibay na pundasyon para sa ating buhay upang tayo po ay magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng ating mga karanasang maaari pong hindi kanais-nais. So ano pong kailangan nating gawin? Unawain natin ang ilang bagay. Meron po tayong tinatawag na emotions na ating na-experience at iba rin ho yung emotions na ating na-express, okay? Yung emotions na nararanasan po natin o yung damdaming nararamdaman ay kakaiba po sa damdaming ipinapahayag natin. Okay, dapat maging malinaw 'yan. Kasi paminsan po kung ano yung damdaming naramdaman, eh gusto natin yung din ang ating i-express. So kung galit tayo, gusto natin galit din tayo sa ating mga pagkilos. Ang masakit po at masaklap sa ganyang klase ng approach, eh kadalasan po pati yung wala namang kinalaman dun sa galit na ating nararamdaman, eh sila po ay naaapektuhan nung galit. Kasi sa kanila natin pinaparanas yung galit natin. Di ba? Paminsan ganyan, ano? Hindi naman siya may kasalanan, damay siya. Bakit? Kasi maaaring wala naman siyang ginawa, pero dahil galit ka, eh kahit sinong masalubong, galit ka. So, ang epekto po noon, lahat na aapektuhan. Ano pa? Paminsan po, nagkakaroon tayo ng mga secondary or tertiary problems. Dumadami yung problema. Kung nung una, may problema ka, tapos dahil nagalit ka, meron kang hindi nakasundo, nadagdagan pa yung problema mo, at dahil nga dinaan mo sa galit, bukod sa may nadamay na hindi dapat karamay, eh paminsan po may consequence na hindi naman bunga ng original consequence. Di ba? Imagine mo yun, ano? Parami ng parami. So, ibig sabihin lamang mga kapatid, as believers, we have to be mindful of this. Kaya kailangan nating maunawaan na parte po ng self-control is to be able to guard ourselves. Una, bantayan ng puso upang ma-validate natin yung nararamdaman. Pangalawa, mabantayan ng sarili upang kung ano man yung nararamdaman ay hindi mismo ito ang maging kapahayagan. Tingnan niyo po, magkaibang level kasi yan eh. Ang isang napakaganda kasi sa Bible tinuturuan tayo anong mga damdamin ang dapat at hindi dapat. Tinuturo sa atin kung ano po yung babantayan natin. Ano? Tingnan nyo po, ang isa sa madalas kong nadidinig, yung sinasabing doon ka sa kung saan ka masaya o piliin mo kung saan ka masaya. So in other words, ang ginagamit na basis ng decision ng marami ay hindi po kung ano yung tama, kundi kung ano yung masaya, ano yung nagbibigay ng kasiyahan. Palagi nating sinasabi na mapanganib po ito. Bakit? Kasi una, hindi naman lahat ng nagpapasaya tama eh. Actually, kung susundin mo ang theology na tinuturo sa atin sa Bible, ang sabi sa atin, lahat tayo makasalanan. So dahil makasalanan tayo, talagang matututo tayong maging masaya sa mga bagay na hindi naman tama. Pangalawa, hindi po lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, ganun din ang epekto sa ibang tao. Minsan masaya ka. Kaso lang yung epekto naman sa ibang tao, sila naman yung naargabyado, di ho ba? Sila naman yung nahirapan, sila po yung nagka-problema. So dahil pinili mo yung kasiyahan mo, akala mo na yun lang ang pinaka-importante. Pangatlo, sabi nga sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. So may mga times po na akala natin ang isang bagay ay tama. Yung pala eventually mali. So ibig sabihin, maaring ginamit mong basihan yung kasiyahan. Okay, so pumili ka. Garantisado ka ba na pagkasiyahan ng hinabol mo at pinili mo, yung kasiyahan yan, tatagal yan? Hindi ba? Kasi paminsan po, akala mo, pinili mo na yung nakapagpapasaya sa'yo, only to realize that everything in this world is temporary. So kung mabigyan ka man niya ng kasiyahan, it is only the temporary form of happiness na kayang ibigay ng mundong ito. So yun din ang mahirap dun eh. Kaya akala natin, dun tayo sa masaya. Hanggang kailan? Parang ganito lang ho yan, di ba? Sa panahon natin ngayon na usong-uso po yung mga pagbabago ng technology, di ba? Napansin nyo yan? Talagang tuwing may ilalabas na produkto, ang palaging tagline niyan new and improved. Ayan, abay sino naman maglalabas ng produkto na sasabihin mas inferior ito dun sa nauna? Siyempre sasabihin, mas mainam ito. So in a way, ang ginagawa po nila, binibigyan tayo ng pananabik doon sa mga bago, only for us to realize na every time na may ilalabas, ganun at ganun ang gagawin. Kaya ho tayo bili naman ng bili. Naalala ko nga nung araw, sabi nga nila, ang mga gamit po nung araw, dinisenyo para magtagal. Totoo naman. Nung araw ho, mga cellphone, di ba? Merong particular brand nun pagka ho, yun ang gamit mo pag nahulog, nagkakahiwa-hiwala yun eh. Naalala ko nun, katanggal po yung casing, lipad yung keyboard, lipad yung baterya. Pag binuo mo, ayos pa rin eh. Hindi masira-sira. Ngayon po, buong-buo pa, hindi ba? Minsan ayaw na natin. Bakit? Kasi kinumbinsi tayo that there is something better. So, nag-aapila dun sa ating lack of contentment. So, dahil nga tayo po ay may struggle sa contentment, tandaan nyo ito, kahit hindi pa sira ang isang bagay, kahit sabihin na natin it still works fine and okay, pero dahil nga may problema tayo sa contentment, eventually, mananawa at mananawa tayo. Hahanap at hahanap tayo ng kapalit. Di ba? Ganyan nangyayari. Kaya kung obserbahan nyo, masaya ka ngayon, bibilang ka lang ng ilang araw, ayaw mo na. Usually, ganyan sa mga gamit eh. Di ba, nakabili ka ng sasakyan. Kulang na lang ho numipis yung pintura, kaka-car wash. Tapos pag may lumabas ng bago, medyo parang ayaw na. Hindi na masipag mag-car wash. Bakit? Doon ka na nakatuon. Napansin niyo po, ganyan ang tendency ng tao, no? Nawawala yung sigla natin. So, dahil nga meron tayong problema or issue sa contentment, malabong mangyari na magkaroon po tayo ng permanent happiness sa mga bagay na pansamantala. At dahil ang mga bagay nga by nature ay temporary, talagang eventually, kahit sabihin mong may contentment ka na doon, masisira at masisira. malalaos o kaya yung tinatawag nilang phase out. Nang ibig sabihin po, bagamat okay pa siya, pero hindi na siya susuportahan ng teknolohiyang bago. Minsan ganyan nangyayari, no? Kaya yung iba na madaling maging masaya, ibig sabihin, satisfied naman sila. Kaya lang, eventually, napag-iiwanan kasi nga, fine-phase out naman ng mga kumpanya yung mga gamit nila. So lahat ng iyan ay nagpapakita lang sa atin na kung ang hahabulin mo lang sa buhay na ito, kung saan ka masaya. At pakinggan mo yung sinabi ni Solomon, it is like chasing after the wind. Para kang naghahabol sa hangin. Paano yun? Hindi mo naman naabutan yung hangin. Hindi mo nga alam kung nahabol mo na di ba? Hangin eh. Hindi mo alam kung inabutan mo na, hindi mo alam kung aabutan mo pa lang. So that's the problem. Kaya nga pag hindi tayo naging maingat at kung hindi tayo masyadong nag-iisip sa bagay na ito, that will be our constant problem. Darating tayo sa punto na parabang habol ng habol, walang satisfaction. Okay? Paminsan nga yung mga bagay na meron tayo, pangarap lang ng iba eh. Pero nakukuha pa nating mawala ng gana, di ba? So, kasi nga nature natin yun eh. So, hindi pwede yung kung saan tayo masaya. We have to always remember, as sinful human beings, kahit Christian na tayo, we have that sinful nature and we tend to be happy with things that do not make God happy. Natututo tayo maging masaya sa mga bagay na hindi naman nagpapasaya sa Diyos. Kaya kailangan nating pagbantayan ang ating sarili, ang ating kalooban, kailangan nating maging maingat dahil ang totoo po, if we allow our emotions to deceive us, eventually, tayo po ay mahuhulog sa takbo ng mundong ito na kung saan parabang walang appreciation, walang gratitude, palaging kulang, palaging hindi pa sapat, di ba? Habol ng habol, habol ng habol at hindi makuhang magpasalamat. And sometimes, we get so distracted with the non-essentials to the point that we no longer focus on what is truly essential. So, kailangan nating itama yan, mga kapatid, di ba? So, napaka-importante po. And then, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan din, kailangan pong hubugin ng katotohanan ng Biblia ang ating damdamin. We should not allow our emotions to shape our decisions. Ang dapat po nating gawin is to allow the Word of God, the Holy Spirit even, to mold our hearts. Sabi nga, do not follow your heart, lead your heart. Napakatotoo at napakalalim ng katotohanan yan. So, para sa ganoon, hindi po tayo malinlang na habol tayo ng habol sa hindi tama. Na eventually makikita mo parabang kahit naman makuha mo yung nagpapasaya sa iyo, minsan isang bagay lang mangyari, yung kasiyahan mong akala mong pangmatagalan, wala na agad eh, hindi ba? Yan naman ang reality niyan. Kaya kailangan pagbantayan ng ating puso, ang ating kalooban tungkol po dyan. Kaya nawa po itong mga pag-aaral na ito makatulong sa atin. Ano? Kasi sa totoo lang, paminsan po, hindi natin nakikita kung ano yung epekto. Maraming gawain ng Panginoon ang nasisira, naapektuhan. Bakit po? Because of wrong emotions. Maraming bagay ang dapat sana'y nagagawa, hindi natin magawa. Bakit? Kasi we focus more on our differences rather than to focus on what we need to focus on, which is yung kalooban na dapat natin yakin po natin is the goal, our emotions, and allow the Word of God to shape our emotions so that we can truly honor the Lord. Dito muna po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Sana po'y naging pagpapala ang ating pag-aaral ngayon. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ang goal niya ay turuan yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral na maging isang barbero at maging expert sa larangan na ito. At makatulong din sa bawat family. No? Imagine niyo po yung isang barbero na mag-change ang kanyang life is equivalent also to one family, hindi po ba? At ang mga ito ay mababahaginan pa ng mensahe ng Panginoon. And that is how we do business as mission. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin sa ating broadcast ngayon si Angelica Calayag, si Benji Musura, si Phil Lagtapon at ang ating mga kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site. Ito po ang programang Entrepinoy Special.

0: Ang Diyos maayo ged sa tanan niya tion, kag sa tanan niya tion ang Diyos naton maayo ged. Mayo nga gabi, abyan utod sa ginoliwat ini si Pastor Elmo ang iyong mangin tuopod sa pagtibong sa ngalan kag pagdayaw sa ngalan sa Diyos sa nahuman niya sa tagsa naton nga kabuhi sa sini nga adlaw. Salamat kita sa iyang pagpanguna, pagupod, kag pagsunod sa tagsa-tagsa sa aton. Kagsalamat niya sa sinigagabi, may kaigayunan kita. Agod, ng mapadunggan, mabalik ang iyaymay, ang imaya agadungganan sa aton buhi, kagamanan ni Diyos. Mayong agabi, dira sa mga utod naton sa South Cotabato, dari sa mga utod naton sa Western Visayas, kag sa Bugos nga NIR region. Kagdalayaw ng Diyos sa pribileyo nga aton angkon, agud aton mapamalandungan ang Bugos nga adlaw, kag aton mabalik sa aton buhi, kagamanan nga Diyos ang himaya, kadungganan, kag pagpasalamat, paagi sa aton nga pagsalmo. Ubdi ninyo ako sa malipot nga pagpangamuyo. Amon niya amay, Diyos na amon niya balaan, amon ginadulot, balik sa imo ang pagdayaw kag pagpasalamat sang imo gid nga pagsunod sa amon sang malaba, gamhanan, maluluyon niya kamot. Nga nagtipig, nagsustain, kag naggiya sa tagsa-tagsa namon ka mga dalanon. Salamat o Diyos nga ginpahanugutan mo naman ang tagsa-tagsa nga ma-experiensyahan ang imo kaayo sa Bugos nga adlaw. Salamat amay sang imo na human sa kabuhi naman. Kagpadaan kami o Diyos nagadangop sa imo, nagatibong sang kaimtangan sa amon niyo pungsod. Nakita ni mo o Diyos ang pagbinahinbahin sa amon niyo pungsod. Napihak ang amon niyo pungsod subong, kaga nagatubang sa madamo nga problema. Kag kung kaysa o ginunagadala hatag inis ang iritasyon, kaakig sa madamo ang mga katawan. Kag bilang mga anak ni mo amay, salamat. Kay ikaw yan naghatag sa amon sang sugo. We are mandated to pray for our government and we're praying for them right now, O Lord God. Nga ikaw, O Diyos, ang maghatag sing kaalam sa amon o Ginoo, mga government officials. Inayot namon ang pagpabilin sang pagka-independente sang amon 3 equal branches sang amon niya government para may check and balance. Kamay pa, O Diyos, nga huklason mo sila o Ginoo, gikan sa mga selfish nga mga handom. Kagabay pa o Diyos, ikaw gid ang magbadlong, magpalatalupangod, maghatag sing kasanag kagkaalam sa among government officials, kahadlok sa paghimo sa anuman niya kalakasan, na manging kabangdanan sa iyo ang mga ipadaan niya pagpakamalaot sa among niya pungsod. Ikaw o Diyos, sa gihapon ang maghinakob sa among o Ginoong Presidente, kagaw Ginoong mag-iwag sa iya sa imong langit niya kaalam. Lord God, amon man ginadangop sa imo bisan pa ang mga needs ang amon o Ginoong radio station sa adlaw-adlaw niyang operations rin eh. Salamat sa mga utod namon nga wala untat sa pag-cheers ang ila financial blessings para o Ginoo masuportahan, makabulig sa galastuhan sa amon operations sa amon niya radios, mga radio stations. Not only Radio DYVS, kundi sa iban pa nga mga radio stations. Kagpakamayo man ang mga kaiglasyahanan, ang mga ministry partners na nagpadayon o Ginoo, nag-honor sa ila commitment. Kagabaya ang kalipay, ang pagpabuga ng o Diyos, ibalik mo gid sa ila. Tatapak at sundaman ang mga full-time staff. Kaya hatag ang usog, kabakod sa ila o Diyos. Lakip na ang ilang bugos ka pa na malayo. Di kami o Ginoo, bisan pa sa amon niya pagpadayon, sa amon niya pagpamalandong, sing wala niya mapulong. Kay Jesucristo nga amon Ginoo, Diyos, sa manuluwas ang kabuhin amon. Amen. Sa pagpamalandong naton sa pulong sa Diyos, buksan naton ang ating balahan na kasulatan sa Hebrews chapter 4, verse number 12 down to verse number 16. Nagasiling ang pulong sa Diyos. For the word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ang Diyos, gabay, mapadayon, nga magadugang sing pagpakamaayo. Sang pagbasa naton sa ngabalaan niya mga pulong sa aton tagsa katagipusuan. Kagabay siya mag-iwag sa aton sangyang haalam sa aton na pagpamalandong. Ang spiritual warfare is very real in the life of every believer. Kagula kita gin pasalamat, dalayawan ang alam sa Diyos kay wala niya kita ginbilin niya helpless and without defense. Ang Diyos naghatag sa aton sa mga specific tools, a good na paggagamito naton para mangin madinalagon kita na sa aton niya pagkabuhi bilang Kristohanon. Tipigan naton ini kagamiton sa aton na pagpangamuyo, agud ang gahom sa Diyos aton may eksperyensyahan sa adlaw-adlaw nga tanan. Diri magay mahigot ang aton niya pagpamalandong sa sini nga dinalan. Hebrews chapter 4 verse number 16. Mga utod, anak sang Ginoo, ang pagpangamuyo isa ka pribileyo. It is one of the greatest privileges nga ginahatag sa mga kaanakan sa Diyos. Yet effective prayer does not happen by accident. No, ang effective na pagpangamuyo wala ini nagakatabo lang by accident. Madamo sa mga Kristuwanon nga nag-struggle sa pagpangamuyo, ayhan ikaw isa sa nag-struggle sa imo nga prayer life. Because masami nag-rely kita sa aton nga balatyagon. Masami nahigot kag nangin masako kita sa routine naton. Kagula kita, nagakadulaan kita sang tion sa pagpakigangot sa Diyos. Ang aton human effort instead amo ang nagapangibabaw instead sa mga divine resources, divine tools nga ginhatag sa Diyos sa aton. Ang Hebrews chapter 4 verse 12 to 16 nagareveal nga ang Diyos nag-equip sa tagsa katumulo with everything necessary for a powerful prayer life. Noong maton makita dari ang buhi nga pulong sa Diyos, ang ministry ni Ginoong Hesukristo as our High Priest, kagang access naton sa bugay, sa trono sa bugay sa Diyos. Ini mga gamit or mga tools para mangin powerful ang aton niya prayer life. Through these heavenly resources, through these heavenly tools, ang tumuluo makapangamuyo nga may kumpiyansa, makapangamuyo with confidence, makapangamuyo with clarity, makapangamuyo with conquering mindset. No, may mindset sang pagka-conqueror. To pray effectively, ang tagsa katumuluo mas depend upon these divine tools na gin-provide sang Ginoo sa aton graciously. So ano ini nga mga butang? Una gid is the tool of the Word of God. Ang hinganib or ang gamit or ang tools ang pulong sa Diyos. Silingdera, the Word of God is quick. No, meaning to say it's alive. Meaning to say ang pulong sa Ginoo is living, buhi, and life-giving. Nagahatag sing kabuhi. Tagpadayon ini nagapakighambal sa tagsa katagipusuon sang tao. Hindi lamang alive ang pulong sa Diyos na aton kinahanglanon para ang aton prayer life mangin powerful, active man. Siling sang verse number 12. Living and powerful, active, powerful. The Word of God, or the Word, yes, the Word of God works mightily sa pag-convict kag sa pagdiwan sa aton kabuhi. It is inspired, infallible, inerrant. Kag nag-strengthen ini sa aton. Nag-correct ini sa aton. Kag nag-equip ini sa mga tumulo. Hindi lamang ini alive, active, kundi acute man. Why? It is very sharp. It is sharper than two-edged sword. No? Piercing. Nagapilas ang pulong sang ginaga, penetrates sa pinakadalom nga bahin sa kaibuturan sang tagipusuan sang tao. Hindi ka pwede magpanago. It reaches and cleanses our thoughts. It reaches and cleanses our motives. It reaches and cleanses the intentions of the heart. Silingganit ni John, John chapter 15 verse 3, "Now you are clean through the word which I have spoken to you." Amunin ka importante ang pulong sa Diyos. For the word of God is quick, alive, and powerful, and sharper, active, and sharper, acute, than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Meaning to say, hindi lamang active, alive, acute, kundi apparent. No, very revealing ang pulong sa Diyos. Why? Kaya nag-expose ini, nag-apahayag ini, kung ano ang natago sa tubangan sa Diyos. Nag-serve ini is mirror sa nga ito niya kabuhi. Diri gina-expose sang Ginoo ang aton kapaltahan kag kakulangan, ang iya pulong, nagapahayag kung ano ang natago sa tubangan sang aton buhi kagamanan ng Diyos. So kabay pa nga ang iya pulong padayon nga mangin active sa aton mga kabuhi. The word of God, nothing is concealed from His sight. No, wala sang natago sa tubangan sang Ginoo. Ang iya pulong revealing. Kag lastly is authoritative. Authoritative. Amuning hambal sang verse number 3. "And there is no creature hidden from His sight." Verse 13. "There is no creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account." No, authoritative. Ngamuning dapat mangin authority sang aton nga mga practice, sang aton ginahimo, sang aton ginatudlo. Magahom, magtoy-toy, magiya, magtudlo sa dagsa-dag sa Satan. "All things are naked and open unto His eyes to Him with whom we have to do." No? So effective prayer begins with a heart examined, educated, encouraged, kag energized sang iya balaan nga mga pulong. Diri nagasugod ang effective, powerful prayer sa tagipusoan nga nausisa, na edukar, na encourage, kag na energize sang pulong sa Diyos. Kag ang verse number 14, katahom. This is another verse, verse number 14. Saling sang verse number 14, "Seeing then that we have a great high priest who had passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses and was in all points tempted as we are, in yet without sin." So another tool nga na-mention dire nga gamito naton para ang aton prayer life, ang aton pangamuyo maging powerful, hindi lamang ang pulong sa Diyos kinahanglano naton. Ikadua, si Ginoong Hesukristo as the great high priest, talupang doon naton. Okay? Silindera, He is strong. Nga dapat na doon sa talupang, because He is strong. No? He passed into the heavens. Meaning to say, Jesus conquered death and entered heaven victoriously. Gindoog niya ang kamatayon. Kang nagsulod siya sa langit, nagbalik siya sa langit, sing madilagon. He is powerful then to save and sustain His people. He is powerful then to sustain, powerful to save, and He is powerful also to sustain His people. Amuni ang aton pinakadako nga High Priest. Sinless, yet without sin. Though tempted in all points, Christ never sinned. But sing anon, siya lamang ang himpit, kagwala sing dagta, nga High Priest naton. Talupang doon nato nina. So let us therefore come boldly. Verse 14, 16. Therefore, come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Bangod, may pinakadako kita nga saserdote, nga sinless, strong, and sympathizer, sympathizing, nag-sympathize sa aton. Kay silindera, seeing that you have a great high priest who passed through the heavens, and says, let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but in all points tempted as we are, yet without sin. And lastly, another tool, the last tool nga atong kinahanglanon diri is the tool of the throne of God's grace. Verse number 16. Let us come therefore boldly unto the throne of grace that we obtain mercy. Draw nigh to the throne with boldness. Nga may kaisog, may hayag nga tagipusoon. Wala sang may natago. Ang tagsa katumuluo may approach God confidently through Jesus Christ, our great High Priest. Kag ang pagpangamuyo is access to the very throne of heaven. Kani hindi pagbaliwalaay ni, hindi pag-i-ignore ni. No? Sa ato niya pagpalapit sa trono sa bugay sa Diyos nga may nga hayag ang tagipuson. Drawing from Him the blessing of na nagapalapit kita sa iya na may bunayag na tagipusuan para maagom naton ang bugay sa Diyos, that we may obtain the blessings of grace for our strength, grace for our service, grace for every need, grace sa mga pag-overcome naton sa problema, grace nga mag-sustain sa aton sa mga kalapyo, kakapoy nga aton na experience yan everyday. So palapit kita sa trono sa bugay sa Diyos. Not only to receive grace, but to receive mercy. To receive mercy, that we may obtain mercy. Mercy for our failures. Mercy for forgiveness. Mercy in times of weakness. Kinahanglan nato nini. No? Kaluoy nga takos kita sa mga kabudlayan, kag pagsilot, kag pagdisiplina sa Diyos, and yet, bangun sa nga kaluoy, wala niya ini. Gin. Napahayag sa aton. Bugay nga maski hindi kita takos magbaton, and yet diya ginadihon ini nga mangin available sa tanan kun kita magpalapit, sing boldly to the throne of His grace sa pag-agom sang bugay, pag-agom, pag-angkon sang iya nga kaluoy. Anong principle nga aton makuha gikan sa sininga bersikulo? Ang effective prayer flows from confident access sa trono sang bugay sa Diyos. Nga sa diin ang iya kaluoy kag ang iya bugay are continually supplied. Nga sa diin ang iya kaluoy kagbugay padayon nga nagatubod. Therefore, by the grace and power of God, stay in the Word of God daily. A neglected Bible will produce a weakened prayer life. Depend on Christ constantly. Do not pray in your own strength, because prayer is spiritual work. It's a spiritual work. But through the ministry of our great high priest, let's depend on God constantly. Hindi sa aton kaugalingon niya makusog, kundi paagi sa ministry sang aton great high priest. Come to God boldly. Never allow fear, failure, fear, dala sa mga problema, dala sa mga kinagkubot, dala sa tuman niya pamulitika sa aton pungso, dala sa mga pagtaas ang tanan niya balalaklon. Okay, never allow fear, failure. Okay, subjected man kita tanan sa failure. No, do not allow our weaknesses, aton mga kaluyahon, to keep you from the throne of God's grace. Hindi nato inipag-alaw nga magpahilayo sa aton sa truno sang bugay sang Diyos, sang aton kahadlok, ang aton kakulangan, mga kapaltahan, kaluyahon sa kabuhi. Hindi pagpahanuguti. Naibaluan sang Diyos, kagdahangpan sang Diyos, kay siya man gintilawan kasubong naton. No? He cannot, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. So, sa pagtakop naton sa sininga pagpamalandong, let me remind you that God never intended believers through to struggle. Wala ang Diyos, wala nagplano sa tanan niya matumuluo nga mag-struggle sa pagpangamuyo. That's why kay siya naghatag sa mga tools nga aton kinahanglan nun. And he is hoping nga mangin overcomer kita, mangin prayerful kita, kag mag-commit sa aton kaugalingon sa pagpangamuyo. Because he never intended believers to struggle through prayer alone. Siya nag-provide sa aton sang aton heavenly tools for effective, powerful prayer or praying. We have the Word of God. Okay? Kay gini nagausisa sang aton tagipusoon, nagapreparar sang aton tagipusoon. We have the Son of God, our great high priest nga nagasympathize, perfect, and represents us before the Father. And the throne of God nga nagasupply, kag nagaprovide sang tanan niya mas spiritual blessings pagi siya kaluoy kag bugay. Kabay pa nga sa aton na pagpamalandong, hindi naton pag tamayon kag baliwalaon ang sugo sang Ginoo sa aton, ang pagpangamuyo sa tanan nga tiyon. Let us not grow weary in doing good. At kag-isa sina ng mga buloton, amo ang pagpangamuyo. Kabay ang mensahe sang Ginoo, padayon niya magapakamaayo sa tagsa-tagsa sa aton. Kagkabay ang Ginoo gid magaupod, kag padayon niya magahinakop sa inyo na tanan. Once again, this is Pastor Elmo Tubtob sa liwat naton nga pagsalmo. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: madaling maging matatag kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako si Jo. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin, sa natapos na araw at sa susunod na araw na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano man ang pagsubok na maaaring kalakip ng bawat araw na ito. Di ba kapag sinabihan tayo na peace be with you, ano isasagot natin? Peace be with you. Kung ibinato natin ang kapayapaan sa iba, kapayapaan din ang babalik sa atin. Our passage today is from John 20, verse 19. Nung Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, "Peace be with you," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi uli ni Jesus sa kanila, "Peace be with you. Kung paano ako pinadala ng Ama, pinadadala ko rin kayo." Ang context po nito ay after the crucifixion, after the death of Jesus, lahat sila ay malungkot. Hindi lang yan, sila ay nagtago. Sabi po, nung John 20:19, nakalak ang mga pinto. Kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Kasi possible na sila na yung next sa sinapit ng Mesiyas na kilalang kilala sila na mga disipulo ni Kristo, mataas ang posibilidad na sila na ang next. And this also explains kung bakit wala sila sa eksena sa krus ng Kalbaryo, maliban kay John the Beloved. Ang mga disipulo ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, ng kalituhan, ng panganib, at ng takot. That's why, ito po yung passage natin, John 20. Marami po tayong mapupulot rito. Kasi marami sa atin, sarado na ang puso sa takot. Ayaw nang mag-isip, ng magbibigay sa kanila ng pag-asa, or limited na ang supply ng kapayapaan, ng pag-asa. Minsan dumaraan tayo, di ba, sa panahong ganito, tila ba ang labo ng itsura ng bukas, ang blurred ng future. The future is bleak. Marahil ikaw ay nawala ng trabaho, a door of opportunity was closed, yung inaasahan mong trabaho na mapapasukan mo sana kasi final interview ka na, hindi pala ikaw ang mapipili. O biglang nagsara yung kumpanyang pinapasukan, ang negosyo mo ay bumagsak, mayroong nagkasakit sa pamilya, mga setback sa buhay na hindi kontrolado. What is common to all of us now ay ang presyo talaga ng gasolina, no? Na magdodomino effect at nagdodomino effect. Paano nga tayo makakahabol? Hindi naman kayang mag-shoot up din ng sweldo, pantayan yung expenses, ano? And the disciples were also in this situation. Actually, mas mabigat yung sitwasyon nila. Although for 3 years, sila ay nakababad sa presensya ni Jesus, they were oriented sa mga posibleng mangyari. At ano nga ba ang pwede nating mapulot mula sa kanilang mga karanasan? Balik tayo sa John 19, 2019. Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa iisang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leader. Nagsasama-sama sila. Ang ganda po, magkakasama sila. Meron silang support group. May safe space na pwedeng matakot na hindi mahuhusgahan. Meron po tayong simbahan, ang ating safe space. Sana nga po, ano, na huwag po tayong huminto na makipag-fellowship to one another or to go to church because our brethren encourages us. Sana po maging encouragement din tayo sa bawat isa at makita po natin ang simbahan na kakikitaan ng kalakasan ng bawat isa. Kasi ito po yung disenyo ng simbahan, ano? Sabi nga, ito ay ospital ng mga merong sakit sa kaluluwa. At tayo lahat yun. We are all sick and we need healing. We need prayers and we need encouragement. At maging ang kanilang fellowship, pagsasama-sama, ay nakapagbibigay ng kalakasan. Itong mga disciple na to, they remembered the instruction of Jesus to love one another. And they stayed together. It was assumed, no, sa John 15:17. And also, he prayed for their unity. John 17:11, that it is also important na tayo as a family, as a church, as a community, united sa kabila ng mga kinakaharap nating pagsubok. And during the time that they were together, Jesus appeared. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear for the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Same day ito, nang matagpuan ni Maria na wala na si Jesus sa libingan. Nagpakita siya kay Mary Magdalene sa John 20:11-18. Nagpakita siya doon sa isang babae, Matthew 28:9-10. Nagpakita si Jesus sa dalawa sa road to Emmaus, sa Mark 16:12-13. Kay Pedro sa Luke 24:33-35 at sa sampu sa mga disipulo pera kay Thomas, John 20:19-23. And when the doors were shut, ito nga po, nagpakita si Jesus, wala po si Thomas dyan. Secured na secured ang pinto. Walang pwedeng pumasok. Kasi nga, natatakot sila sa mga Jewish leader. Baka sila na yung isunod. Hindi pwedeng pumasok ang stranger. Dapat may password, highly secured. Take note, sa susunod na passage, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Ang una niyang bungad, very exact. Such words na kailangan ng mga disipulo. Peace be with you. Yan din po ang kailangan natin. Kailangan ng ating mga puso sa panahon ngayon. Peace be with you. And that peace nanggagaling po sa Diyos ng kapayapaan. Yung panghahawakan natin, yung kapayapaan na hindi kayang kunin ni naman. At dumating nga si Jesus. Wala pong nakasulat doon na siya ay kumatok o pinagbuksan ng pinto, nag-doorbell. But the sense is that it was done not in a normal way. Siya po ay nag-appear. Bulaga, nandun na siya. And that shows the power of Jesus, that Jesus is greater than the shut and locked doors. He made a way. And He will make a way sa buhay mo, sa buhay natin. Sinasarahan man ang daanan papunta doon sa balon ng gasolina kung saan meron pong nagiging sanhi ng kakulangan ng supply ng gas, the Lord will make a way. He miraculously entered the room and showed his disciples his sovereignty. Ginawa niya na ito noon, gagawin pa rin niya ngayon. He is sovereign. Walang saradong daan sa Panginoon. Buhay siya. Hindi siya nananatili sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay siya at nagpatuloy sa kanyang kapangyarihan. Hindi nalilimitahan ng Diyos ang mga saradong pintuan, saradong opportunity, limitadong power ng money. Because Jesus is Jesus. He is God. Kaya po ang message niya sa atin ay kapayapaan. Kapayapaan sa likod ng saradong pinto. Sa panahon na hindi natin makontrol talaga yung sitwasyon, naroon ang Panginoon. Naalala ko po sa riverbank sa may Marikina, no? Madalas yan nababaha. So yung supermarket dyan, naglagay sila ng bakal na gate na haharang sa pagpasok ng baha bilang proteksyon sa mga paninda na naroroon. At ang kayang gawin ni Jesus ay more than security. Ang kaya niyang gawin ay bigyan tayo ng kapayapaan. Buhay ang ating Panginoon. Nagpapatuloy siya sa paggawa ng himala. Hindi siya nanatili sa krus, hindi siya limitado sa physical barriers. Ang pagtugon niya sa panalangin natin, hindi limitado ng mga nagbabangga ang bansa. Walang hadlang sa kapangyarihan ng Panginoon. That's why He said, "Peace be with you." Mapayapa ka, kagaya ng ginawa niyang pagtulog sa gitna ng lawa, sa bangka na kasalukuyang binabayo ng bagyo. Dinemonstrate niya sa atin kung paano ang itsura ng kapayapaan ng taong nagtitiwala sa Diyos. Sa Matthew 8 verse 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay kami." Sabi nila, ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at mga alon at bumuti ang panahon. Peace be with you. Hindi lang ito simpleng pagbati. This is Jesus' declaration of victory. Kapayapaan sa gitna ng takot, sa gitna ng uncertainty. Peace be with you.

0: Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami. Tanggapin ang kapayapaan na inaalok po ninyo sa amin. May mga pagkakataon sa aming buhay na di kami mapagkatulog because we're trying to control something that we cannot. And Lord, help us to fully surrender to you. Araw-araw po, turuan niyo po kami na namnamin, tanggapin ang alok po ninyo na kapayapaan. Thank you, Father, for that assurance, yung kapayapaan, the peace that will never be taken away from us. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Jesus, dear Father. Marami pong salamat dahil hindi po ninyo kami iniiwanan. Lagi po kayong nariyan sa amin. Salamat po na sa gitna ng mga hindi maunawa ang pangyayari, ang iniwanan po at patuloy po ninyong iniiwan sa amin ay ang inyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna. Yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Amen sa kalantahon nga aton nga gin pamatian. Channels Only. Amuyan to ang titulo sa kalantahon nga aton nga gin pamalandungan sa sining tion kag katahom gid sang iyang mensahe para sa aton. Pangamuyo ini nga ang Ginoo magagamit sa aton bilang mga palagyan sang iya pagpakamaayo para sa iban nga katawhan. Nga paagi sini ang aton pasensya, mangin pagpakamaayo, mangin galamiton sa Ginoo nga iya nga mabugayan ang aton mga isig kapariyo nga yara sa aton nga palibot. Kung sa bagay kung aton gidbalang usisaon sing maayo, no, ang hambal sang Biblia sa aton, nga sa tion nga ikaw kag ako, nagahimo kita sa isa kabulhaton sa ngalan sang aton Ginoo sa iban niya katawhan, isa ina kapamaagi nga ginasimba kaginalagad manaton siya. Kagkabigo naton ang aton kaugalingon niya kita mga palagyan. Ang aton Ginoo amo ini ang tuburan, kag kita amo ang sapa nga ginaagyan sang tubig, agod nga makalabot ini sa suba, kag magadiritso sa kadagatan. Ti amo ini ang aton man niya kabuhi, nga ikaw kag ako, mangin gilamiton kita subong sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. 2 Timothy chapter 2 verse 21, kung madumduman nyo pa no, ang ginhambal dra ni Pablo sa kay Timoteo bala, a vessel unto honor and fit for the master's use. Importante gid ini. Kay pwede gali nga mga galamiton kita, pero hindi kita mapuslan kagalamiton kita nga hindi mangin pagpakamaayo sa iban. Kag ang hambal sa Biblia sa aton niya kabay pa nga kitaya galamiton nga sa pagkamatuod mangin pagpakamaayo kag makatag sang kaiyuhan sa iban nga makatawhan nga yara sa aton niya nga palibot. Ti amo man ini ang ginatudlo sang aton subong pagtuon naton sa pulong sang Dios, ang aton diri subong nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Kag diri nasaysay sa aton ang unang kamatuoran niya aton natun-an, in the world of chaos we need to be calm. Dapat makasarang kita magpahimuyong kag magulat sa aton niya Ginoo. Ikadua nga aton niya natun-an, we need to be diligent. Dapat nga mangin maukod kita sa pagpangalagad naton sa aton niya Ginoo. Sa tunga sa mga butang kung kaisa nga, hindi gid naton mapatod kag hindi naton mapaktan. Kag ang ikatatlo diri kag amoy ning aton subong ginatun-an, we need to be helpful. Mabinuligon kita. Kung kaisa amo ni ang dako nga pagpahangkat gid sa aton, kaya kun aton lang yang lantawon kagkabigon pirmi ang aton nga tawhanon nga palanawon kagtawhanon nga balatsyagon, ano ang gakatabo? Hindi kita makabulig sa iban. Kaya nga man, mahambal kita ang kaisa, ti, hindi ko gani kabulig sa akon kaguligon, mabulig po ko sa iban. O kung di gani kaisa, makapanguna-una kita, ti kung buligan ko siya, ano naman yung akon? Kung himuon kong ininga butang sa iya, ti anong matabo sa akon? Ilabi na gid kung sa pagbulig naton, wala kita yung makita. Kag nga sa panulukan sa tao daw iya nga hinimuan ina, ti hindi kita nanamian sina. Kaya nga man, wala kita makilala. Ikadua, kung sa sulod sina sa opisina, basi kung ma-promote siya, tungod kay maayo ang iya performance, kay wala kabalo si boss naton nga kita gali nagbulig sa iya. Kag kita ya mabilin siya ya ma-promote. Amo ni nga ko isa, hindi kita nanamian. Hindi tungod wala kita sang kapasidad, kun hindi wala kita sing gana, wala kita sing handom. Ti ini nga butang kun aton nilang taon sa Biblia ang klaro diri nga makita naton. We need to be helpful. Amo iniya ang gintudlo sa Biblia sa aton. Ikaw kag ako, nangin tumuluo kita, nangin bag-o kita nga tinuga, kag subong man, nga nangin tinubos kita sang aton Ginungso Kristo. Kag indi lamang amo sina, mga binuhatan niya kita, kag nga gintuga kita nga sa maayo nga mga buhat. Nga kun aton gining ilang taon niya ginama na inaadaan. Bisan wala pa kita natubos, naama na iya sang aton Ginoo ang ina nga mga buhat nga maayo. Kagdra kita magawi amo nang ginabala sa aton Efeso kapitulo 2 versikulo 8 tubtob 10. So kamatuuran din nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga musini nga ang matutuod nga tumuluo mabinuligon. Amo na ang prinsipyo nga makita naton kag aton nga natun-an kag aton ini pagapadayunon. Galacia kapitulo 6 kag naghatag diri sang lain-lain nga mga sitwasyon o kon kahimtangan ang aton nga Ginoo sa mga kauturan naton nga bululigan kag ginatagan niya kita diri sang okasyon ka oportunidad nga makabulig kita. Ti ang una diri nga masapuan naton nga ikaw kag ako dapat naton buligan ining aton utod nga nahulog sa pagpakasara. Our sinning brother. Amo ining ginaban niya. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ti ano ini ang sitwasyon diri sa sulod sa isa ka iglesia, amo ini ginambal diri ni Pablo, mga kauturan, amo ini ang inyong responsibilidad, ang inyong katungdanan sa utod ninyo nga nakapakasala. Ti ini gani nga pagpakasala niya, indi niya inihungod. Nagtingwa man siya nga iyagid nga maandaman ang iya ko gulingon, nga indi siya maulog sa pagpakasala. Apang nakapangita gid sa okasyon ang kaaway naton kag nahulog siya sa pagpakasala. Ti ano diri ang katungdanan naton? Suno sa ginambal diri sa Biblia sa aton, we need to restore him and not get rid of him, no? Aton siya ipasag-uli, indi gali nga aton siya isipaon pagwa sa simbahan. Kay ti makasasala kaya kami diya matarong kami. Ti wala ka diya sa bahin sa amon, kag wala na kami katungdanan, o kung wala na kami bahin man sa imo, halin ka diri. Hindi amo ina. Amo ni may isa ka managwali, katahom sa iya bala diri nga paglaygay sa aton sa sining versikulo 1 sa kapitulo 6 sa Galacia, na tuhoy sa isa ka tumuluo nga nahulog sa pagpakasala. Kag amo ni ginambala diri, the first responsibility of a spiritual believer who seeks to restore a fallen brother is to help him up. When a person stumbles, his first need is to get up, and often he needs assistance in doing it. An integral part of the church discipline, therefore, is helping a fallen brother get back on his feet spiritually and morally. This sa ginhambal naton, ining tao nga nagpakasala, do paros lang nga nakadalinas, nakadanlog, kag siguro kung sa aton pa nahagmak git sa siguro sa log, no? Grabe git siguro ang iyang lagapok sini. Ti ang hambal sang Biblia sa aton, kung nakita naton nga nahagmak o kung naglagapok siya, kay nakasandad siya o kung nakadalinas siya sa sina nga tion, anong imuon naton? Ti masami kung mamakita kita nga tao gani nga makadalinas, no, makadanlog, masami makadlaw kita, no? Kagsang ulihi, aton na nga marilisar nga daw, hindi gali mayo magkadlaw, kag naluoy kita, kag buligan na ton. Ti ang iniya nga din nalang sa kasulatan na nagambal sa aton, ang una nga butang imuon na ton, niya patindugon naton siya. Kung sa aton pa, ibalik naton siya sa iya daan nga kahimtangan. Amo na but silingon sina no sampulong dira ang restore, ibalik naton siya. We need to repair or to restore him or to remedy him to his original condition or standing. Ti amo ini ang paglaragway diri sampulong sang Ginoo. Hindi giri kita magabal nga ti man. Okay? Amo gina ang pinakadelikado. Ti nakuha niya gid ang iyang ginapangita, no? Kung kay isa, kung sa mga social media pa, karma is real. Amo na doon ang ihambal ta, no? Ti hindi amo inagali iya sa isa katumuluo. Kung ang isa na ton kautod, mahulog sa pagpakasala, aton gali pangitan sa pamaagi nga mahakwat naton siya. Kag mapatindog naton siya, liwan. Ti ano ang buot silingon sini? Sa ginambal nato, no? Nakita naton nga unagid ang iniya katungdanan sa mga tumuluo. Kag ining tawod rin ginambal sa aton tumuluo man ini. Kag dadakpan siya sa pagpakasala. So anong aton nga katungdanan? Restore. Ang mga ginambal dra, no? Sang Biblia sa aton. Kag ang pasag-uli nga ini, katahom sa siningapulong kaya diribala naton makita nga gingamit man ini sa nagakalain-lain nga pamaagi. Diri sa Matthew chapter 4 verse 21 kung may mga Biblia kamo, ano ang ginhambal sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton? Amo ini ang pagtawag sang aton Ginoo Jesucristo sa mga naunan niya nga mga gintutunan kag mga ngisda ini. No? Una diri, gintawag sang Ginoo ang duwa ka mag-utod diri mo, no? Ang una diri nga mag-utod amo si Simon Pedro kag si Andres, kag ang ikaduwa diri amuya ang kabataan ni Zebedee nga amo si Santiago kag si Juan, James and John, no? Kag diri sa verse 21, amo ini ginabala sa Biblia sa aton, sang nagapadayon si Jesus, gikan didto nakita niya ang iban nga duwa ka mag-utod, si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga iya utod sa sakayan kaupod ni Zebedeo nga amay nila nga nagapuna sang ila pukot kag gintawag niya sila. Sila gilayon ginbayaan nila ang sakayan kag ang ilamay kag nagsunod sa iya. Tidiin naton makita ining pulong diri nga pasag-uli o kon-restore. Ining pulong nga gingamit diri ni Mateo samtang ila nga ginatayi ang ila nga pukot, ginapuna nila ang ila nga pukot. No, ano ang butsilingon sang puna o kontahi, no? Sang pukot. Ang butsilingon sini nga ginagamit nila ang pukot. Kag masami sa ila nga pagladlad sang pukot nila sa dagat, nagakasablay ina sa mga bato o kung ano man dira nga mga bagay, kag magisi ina. So hindi maayo nga damo gisi ang imong pukot. Kung mangisda ka, kay di magguluwa dira ang mga isda. So anong imuon mo? Imu ina siya nga tayon. Agod nga, magamit mo siya liwan. Mabalik mo siya sa iya nga nauna nga kahimtangan, nga kondisyon, nga magamit mo siya liwan. Amo ina ang pulong dira nga gingamit man ni Mateo kag subong man amo man ina nga pulong ang gingamit ni Pablo sa isa katawo nga iya ginpasag-uli ang iya utod tungod nagpakasala. Kaya ang paglaragway diri sa Biblia sa aton gili, nga ang ininga utod nato niya nagpakasala, nagisi ang iya nga kabuhi. Kag tungod nagisi ang iya kabuhi, anong matabo? Hindi na siya pwede magamit sang Ginoo. Kung sa bagay, ang isa bala ka Kristohanon, kung nakahimo siya sing sala, kag may baluan sang bilog nga barangay ang sala nga nahimo niya, ano ang pananaw nila sa sina nga Kristwanon? Mag-agi, mambal sila, nugay, kadagani. Mas lala, pagling kabuhi mo sa ngamon. Hambal kang hindi ninsakto, hindi na mo. Pero lang tablang kabuhi mo. Ti, paano pa ikaw gamiton sa Ginoo nga magdala sa iban niya makatawan sa atubangan sang aton Ginoo kon ang imo kabuhi nagisi na sang sala. Tiyang hambal sa Biblia sa aton, imo ina kag akon ina nga katungdanan nga tayon naton ang iya nga kabuhi agud maggamit siya liwan. Paano? Paagi sa pagpasag-uli sa iya sa tiilan sa aton nga Diyos. Ining pulong diri nga gingamit ni Pablo sa aton diri nga text, Galatians chapter 6 verse 1, restore. Ang paglaragway diragali iya ni Pablo nga do katulad bala sa duwa katulaan nga nagliwas. Ti sa pagliwas niya, anong matabo? Kung nagalakat ang ina nga tawo kag niliwas ang iya nga tulaan, makalakat man siya pero hindi na amo ang iya nga pagpanglakat. Kag hindi na siya komportable kita anak kasakit. Amo ina ang halit sang sala sa kabuhi sang isa katumulo. Nagliwas siya sa pag-alagdan sa ato niya Ginoo. Kag hindi na siya magamit, hindi na maayong iyang kabuhi. So nangabal sa Biblia sa aton, aton ina nga hiluton, agod nga mabalik naton atong liwas. Agod nga magbalik siya sa iyang nga daan nga kinaugali. Ti amo ini paglaragway sa Biblia sa aton na to'y sa ginatawag naton diri restoration, church discipline. Now as what I've said, the purpose of church discipline is not redance, but restoration. It may serve as an example to the believers, a warning to the believers, an obedience to the Word of God, kati ginmando ina sa Ginoo. But on the side of this sinning brother, it is a hope of restoration, not a sign or signal for condemnation. Amunay akon aton ilang taon, madamo sang mga kauturan naton nga kon i-church discipline nagapalagyo. Nagasaylo sa iba niya simbahan, hindi na mag-simba, hindi na magpakita dra kon sa diin yung mga tumulo o bisitahan ni pastor, manago. Ano yun ang rason dra? Wala niya maintindihan kung ano ang tinutuyo gid sang church discipline. Amo ini ang paglaom nga makapanumbalik ka sa Dios kay nga aman. Nagisi ikaw, gingisi ikaw sang sala. Nagliwas ikaw, ginliwas ikaw sang sala. Halit ina sang sala sa aton. Apa nagapasalamat kita nga makapanumbalik kita sa kay Kristo Jesus. Hindi lang pagi sa aton kugulingon, kundi ang bilog nga kauturan mag tingob kag magpasag-uli sa imo. Una gid, mapasag-uli ikaw sa Dios. Nga sa din, dra gid ikaw na kahimo sing sala. Kag ikadua dra, mapasag-uli ka man sa tawo nga ginhimuan nimo sing sala. Ang katahom sini kay kon aton ilang taon, diri gali naton makita nga this is a church activity. This is a church affair. Amuning makita e naton sa ginatog naton church discipline. And you know what? Kung ako yung maglantaw, this is part of being in fellowship with one another. Dra mo makita ang tutod na paghiambitay sa tion sa church discipline. Kung kaisaya, mambag kita, sige may church fellowship kita, anong katabo sa aton? Kung may church fellowship, dapat may pagkaon gid. Dapat may sinadya sa jagid. Pero kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, involving ourselves in the act of restoring our brother through church discipline is one of the greatest evidence of real fellowship. Kaya nga man, nagaupod gid kamo. Upod gid kamo nga nagatubang sa sina nga mga pagtilaw, pagpanghangkat nga ginatubang ninyo bilang isa ka iglesia. That's why kung aton yung alang taon, importante gid ini nga masapuan naton. Kag sa tunga sina, sa katapusan, we have here a warning. And what was the warning? Ang hambal diri sa Biblia sa aton nga ikaw kag ako mag-andam kita, kay base ikaw kag ako pagasulayon sang aton nga kaaway sang panulay. Kay nga aman, kung nagaupod kita sa church discipline, daw katulad gili nga yara kita sa ibabaw, kag ining aton utod yara sa idalom, kag ginabatak siya naton pa ibabaw. Kag may posibilidad kita nga nagabatak, mangin bugalon kita, mangin tikalon kita, kag makambal kita nga, baw kunula kun lang na ginbuligan, ano na iyan ang kabuhi ni subong. Ambot kon naka tibawas pa na siya kung wala ko nagbulig sa iya, amuna ang isa sa mga pinakadelikado nga mga pululungon niya magkawa sa ba-ba sa isa katumulo. Ganit nagambal ang Biblia sa aton mag-andam kita. Kaya nga aman, sa tiyon niya magbulig kita, yara man kita sa isa kasitwasyon nga magpabugal kita sa butang nga aton nga nahimo. May posibilidad gili nga ang aton man mismo nga kamot amuman ang magpikpik sang aton abaga. Kamagambal nga baw, maayo gid ako ang klase sang pagkristwanon. Baw, kun wala ako ano laning matabo sa iya tani. Hindi ina, alandaman ina, kay hindi ina nagakaigo. That's why nagambal ang Biblia sa aton, mag-andam kita. Now, isa ka butang na gusto na kun ibilin sa aton tunga. Restoring our sinning brother is our primary responsibility as a mature believer. Why? This is one of the most visible and most real, authentic sign of fellowship. Sa madasaw naman, yung pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa Ginoo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome again sa aton nga programa Buhing Paglaom. Kag kita ginagakalipay nga ang Ginoo naghatag sang opportunity sa aton nga makapamlanong kita subungaga diri sa Psalm 119. Kapon gintuanan naton ang verses 11 and 12 sang Psalm 119. Kag natun-an gyud naton kapon nga ang mga katawhan who truly worship God will long to be taught by Him and will joyfully declare His word. In other words, bilang mga Kristuhanon nga nagatubo spiritually, kinalan may ara kita sang teachable heart. And ini nga teachable heart begins with worship. We worship the Lord. Secondly, we desire His instruction from the Bible, from God's word. And thirdly, a teachable heart shares what it learns. So amo na nga aton gitun-an kahapon. Subong nga aga, tunan naton diri sa verses 14 to 16. Ano hambal diri sa Psalm 119 verses 14 to 16? "In the way of your testimonies I delight as much as in all riches." Verse 15, "I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways." Verse 16, last, "I will delight in your statutes. I will not forget your word." May God bless the reading of His word. Now, ining Psalm 119 verses 14 to 16, nagapakita ini, kag nagapahayag ini, nga ang pulong sa Diyos is not just to be obeyed, but also to be loved. Higugmaon ang pulong sa Diyos. Kag ang psalmist diri, wala lang siya na nagtanaw, kag wala lang niya ginbasa ang mga commands sa Diyos, nga as a burden. But you know what? Ginbasa, ginpamalandungan, kag iya ini

of lasting joy, kag lasting strength. That's why, brothers and sisters in the Lord, delighting in God's word leads to a joyful and steady life grounded in truth. Inibulang na kung nagakalipay kita sa pagpamalandong, sa pagpamati, sa pagbasa sa pulong sa Diyos, nag-giya ini sa aton sang kalipay, tutuod nga kalipay, steady, no, mapag-on nga kabuhi, kay tungod na grounded kita, napundar kita sa kamatuoran. So, pamangkot naton subong, how can we cultivate lasting joy in God's Word? How can we cultivate lasting joy in God's Word? Una gid sa tanan, we must value God's Word more than any earthly riches. That's why humble sa verse 14, humble sang psalmist, I delight as much as in all riches. Meaning, ang ining psalmist diri, ginbutang niya ang iya kalipay sa pulong sang Diyos in all levels. Bisan man sa tion sang kabudlay, tion sang kalipay, tion sang persecution, or ano pa nga sitwasyon. So kung makita natin diri, ang ining psalmist, ginbutang niya, he placed his joy to God's Word. In all levels. That's why, bisan sa tunga sa mga material wealth, bisan sa material ayhan nga prosperous nga kabuhit, materially, pero sa iyaya, he put his joy in God's Word. Para sa iyaya, ang spiritual riches are greater than gold. Spiritual riches are greater than gold. That's why, ang ining mga riches gani, earthly riches, yes, kinanglanon naton ina, kinanglanon naton aton kwarta, kinanglanon ayhan naton ang propiedad. But you know what, brothers and sisters in the Lord, earthly riches can solve temporary problems. But only God's Word speaks to eternal life, speaks to wisdom, and speaks to peace. When all else fails, ang pulong sa Diyos remains true, and it remains valuable. Hambal ni Matthew Henry, one gem from the ocean is worth all the pebbles from earthly streams. Meaning sini, hambal ni Matthew Henry, he means that even more truth of God's word is worth more than all the pleasures this world offers. Bisan ano bang kalipay? Ngalin sa ning kalibutan, temporary. Bisan ano pang mga kabtangan nga halin sa sininga kalibutan, temporary. Pero ang spiritual gem nga gina-offer sa pulong sa Diyos will never lose their value. That's why ask yourself, ask this question, do I treasure God's word more than money, more than career, or recognition? Kabay pa biyang manigugma, let your love for scripture grow stronger than any love for possessions. So, how can we cultivate lasting joy in God's Word? Una gin sa tanan, value God's Word more than earthly riches. Secondly, meditate deeply and consistently on the Word. Ano humbal niya sa verse 15? I will meditate your precepts and fix my eyes on your ways. Ang psalmist diri nagpahayag nga ginpili niya to think deeply about God's truths and he focused his mind on God's ways. Now, amo ni gani abiyang manigugma, ang pagpamalandong, hindi lang niya mere nga or ordinaryo or common nga pagbasa sa pulong sa Diyos. But meditation should be intentional. Kag kabay pa nga ining meditation sa naton sa pulong sa Diyos leads to transformation. Leads to transformation. Amo na gani, no? Pareho bala sang pagkaon ba lang nga imo ginakaon? Kung nagakaon ka sang isa ka pagkaon, kung hindi mo na iya i-chew, hindi mo bala pag-usapon, tunlon mo lang, ano matabo sina? No? Hindi siya maka-absorb ang lawas mo sa mga nutrients. No? Amo na nga importante, gina-chew mo, gina-usap mo ang pagkaon slowly to absorb nutrients. Pareho man na ang pagpamedit.

0: meditate natin sa pulong sa Diyos, ang meditation, hindi siya pa dasig-dasig. Hindi siya pa damo-damo. Kundi ang pagpamalandong sa pulong sa Diyos or meditation on scriptures, slow na siya, slowly. But you know what? Meditation on scripture allows us to fully digest and apply God's truth. Ang managaling hindi natundalion ang pagbasa sa pulong or shall we say pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Agod masagamsama naton ang kamatuuran nga ginatudlo sa Ginoo sa aton. Kaya nga man, kaya pagpamalandong sa pulong sa Diyos, it is our daily nourishment. Spiritually speaking, it is our daily nourishment. Meditation helps us to absorb God's wisdom into our daily lives. No? Ang muna gani, isa sa mga namian ko hambal ni Spurgeon sa iyang transcripts ng iyang awali. Hambal niya, the more you read the Bible and the more you meditate on it, the more you will be astonished with it. Again, the more you read the Bible, the more you meditate on it, the more you will be able to astonish it. So, it reminds us to have a regular meditation. Kaining bisan sa simple nga mga verses, it brings fresh wonders. Wonders. The Bible is endlessly rich. And the more we think on it, the more we amaze. The more kita makambal nga, it is really amazing. Ang muna gani, bisan sa adlaw-adlaw nga tanan, simple steps, yet masagamsama nimo ang kamatuoran sa pulong sa Diyos. So how can we cultivate lasting joy in God's Word? Not just to value God's Word more than earthly riches. Secondly, meditate deeply and consistently on the Word. Thirdly, diri kita magatakop. Choose to delight in and remember God's Word. Choose to delight in and remember God's Word. Ano humbal niya sa verse 16? I will delight and I will not forget your word. Meaning, ang psalmist diri makes a conscious decision. Ang ibang sinang term is volition or volitional decision. Nga ang iya kalipay, ginbutang niya gid sa pulong sa Diyos. Ginadumdum niya ang pulong sa Diyos. Kagtungod sina, ang kalipay sa pulong sa Diyos is both an emotion and a choice. Amo na gani, nga kung may ara ka blas ang isa ka favorite song, you remember it because it, what? Nag-enjoy ka. You enjoy it. And you repeat it. Amo na gani, the more you love something, the more it stays in your mind. Now, I could still remember isang bago ko palang nakilala si Mrs. ko way back 2003. Nang isa sa mga namian ko bala kay sa unang panahon, hindi pa tuuso ang cellphone. In fact, mag-communicate ako sa iya before through letters. Inablang snail mail bala. Hindi na nauso subong sa ining henerasyon. So kung case A, nag-auna ko sulat, ma-reply na ko. Nga bisan wala pa ganit ko kung case A, nakabaton sa iya reply sa unang sulat. Pero mo niya, isa sa mga na-appreciate ko kay until now, kung may time ko, blakag na ko akong time, gintago ko ang mga letters sa akon nga asawa, kag akon man letters sa iya. So, kung makita ko dira, kahambo ko ang muna galing gina-report ko sa iya, ginahambal ko sa iya, ginasulat. Kag tungod sina, nadumduman ko kung ano to ang nagakalatabo sang una, ano akong schedule, ga-share ko sina sa iya. So, gakadumduman ko siya. Sa una, wala pa tuya ang mga cellphone nga may kamera eh. Way back 2003, oh, pila lang kabilog na tao nga may cellphone nga may cellphone camera, something like that. So, gapadala na kami isang picture. Padalaan niya ko picture, padalaan ko man siya picture ng mga updates sa kabuhi. So, ginapadevelop ko pa na sa una sa Kodak Photoshop. So, kung makita, tada bala. It was my choice to love this person. Kag sina na-cultivate pag ginakon pagigugma. Why? Because of the letters, because of the pictures, nga kadumduman ko, nga kabasahan ko. So amuna ang pulong sa Dios abiyang manigugma. Love letters ang Ginoo sa aton. Amuna gani, nga kun malipatan mo na ang Dios, amuna ay, balik ikaw sa pulong sa Dios. Balik ikaw kag pamalandungi kun ano kadalom ang pagigugma niya sa imo. Natumduman nato ng John 3:16, di ba la? Pero kung makita nato dira, damo pa gid nga mga verses nga nagapahayag sa aton nga ang Ginoo nagahigugma gid sa aton. Amo na gani, the heart runs to what it loves. Kon kita nagahigugma sa pulong sa Dios, kita gid magabalik-balik sa pulong sa Dios. Choose to enjoy your time in scripture and ask the Lord to renew your love for His Word. Review one verse. Kung may mga verses may ginasunod ikaw nga plan or sa imo reading plan, choose that verse nga mag-remind sa imo. Kagkabay pa nga ina sa nga mga verses or verse mangin part sa imo pangamuyo. Again, lasting joy comes from treasuring, meditating on, and delighting in God's Word. And these choices protect us from forgetting the truth and fill your hearts with joy that doesn't fade. Ako niyo lagad, Pastor Eliezer Nanakar. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

mga biyan kag mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Iniinyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magatuol naman kita diri na lungod sang promoting spiritual growth in the family. Promoting spiritual growth in the family. Kag ang atong text makita naton diri sa Proverbs 22:6 kag Proverbs 23:26. Sa liwat, ang pulong sa Ginoo nagasiling diri, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Proverbs 23:26, ang pulong si Ginoo nagsiling diri, My son, give me thine heart and let thine eyes observe my ways. Now, mga abiyan kay mga utod si Ginoo, ang aton nga ginatun-an kun notice niyo nagapamalandong kita nanungod sa panimalay. Isa ini sa mga dako nga pagpahanumdom, especially subong sa aton panag-on, nga kinanglanon ginaton bakuron ang aton panimalay. Kaya kung hindi naton strengthen ang aton family, we all know nga isa sa mga pamaagi nga pag-atake ni Satan sa aton amugid ang pagguba sa aton nga panimalay. Kaya kung maguba na ang aton panimalay, mapituhan gid ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Ang iglesia. That is why si Satan very subtle katama. Sa panimalay pa lang natong daan, masapuan natong nga maglaguba ng aton mga relasyon kag kung kisa maapektuhan ang aton nga pagpangalagdan. So gani, hindi kita magpadala sa gahom sang yawa kay kabalugid kita nga madamo siya sing pamaagi nga tiraho niya kita, gubo niya kita, agod nga hindi kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. So I hope aware kita sa mga pamaagi ni Satan sa pagguba sa aton. Sa aton diri nga pagtuon, katahom ini sang sininga topic about promoting spiritual growth in the family. Now, we all know that children are gifts from God. And since it is a gift, they are to be taken care of. They are to be treasured. And they are to be loved. So, ini atong pagtuon, atong lantaon diri sa pulong sang Diyos sa Proverbs 22:6 kag Proverbs 23:26. Kag iban pa nga mga makot naton sa pulong sa Ginoo. Lantaon tagid ang pulong sa Ginoo of what it has to say about how we parents should deal with our children. Duha ka butang ang aton pagatun-an diri por sa gihapon since limitado itong tiyon, lantaon naton anay ang una nga punto. Una, lantaon naton nga ang training must start with the parents. Training must start with the parents. Kag amoy ni ang ginpaathag sa aton sa Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it. Now, ang Proverbs is a book about a father instructing his son. And much of the teaching sa book of Proverbs is by contrast. Hindi bala, manotice na ninyo kung magabasa kita sa libro sang Proverbs. Kag diri sa atong text sa buong sa Proverbs 22:6, notice diri sa first half sang sining a verse. Nagasiling, train up a child in the way he should go. Now, markahon tayo ni ang pulong na train. Ano ang butsing ganun sa pulong na train nga ginhambal diri sa atong text? Now, this word train has to do with spiritual instruction. Spiritual instruction. Alright? Now, let us pause for a moment. Subong kung aton lantawon ang dalagan sang panahon kag sa aton nga pagkabuhis pagmangalagad naton sa Dios madamo gid nga mga ginikanan
nga concerned sila about the physical and social well-being sang ila kabataan. Kag ila na neglect ang spiritual well-being. Hindi bala, amo inang katabo subong sa dalagan sang aton panag-on. Masubo madamo sa mga Kristuhanon nga mga ginikanan, gaka-apektuhan man sini o kung natabo man ini sa ila. Nga kung gisa, hindi na sila interested sa spirituhanon nga bahin para sa ila kabataan. Daw sa wala na lang. Tapos simba, makapuli sa balay. Daw, it seems nga daw hindi iya harmonious ang relationship sa sulod sa panimalay. Wala na sang spiritual things nga ginadiscuss sa sulod sa panimalay subong. Halos tanan na lang nag-duko sa ila ulo kag nag-uyat sa ila mga cellphones. Ha? Damo na sa mga butang nga mawili sa sining kalibutan. Ti isa ina nga masapwa natun. Talking about spiritual things sa family, wala na. Kag damo sa mga kinikanan, concerned lang sila sa physical and social well-being. Pero ang spiritual well-being, wala. So sad to say, abiyano tun si Ginoo, nga may mga ginikanan who are very supportive sa education sa ila kabataan. Wala man ta sila gasiling nga malain ina, no? Okay, gini na iya. Pero ang aton punto diri is, when it comes sa spiritual matters, may mga ginikanan nga hindi supportive parte sa sina nga bagay. So gani kasubo sa madamo nga mga Kristuhanon nga panimalay. Okay? So isa ini nga makita naton sa dalagan sang aton panahon subong. Most parents have the idea that if they bring their children to church, send them to a Christian school, and pray at meals, nag-think sila nga okay na ini. Ha? Total, eskwila man akong kabataan dala sa Baptist ng eskulahan. Bow, pasensya no? Pero, mga ginikanan, amo ini akong mahambal sa inyo. Kung amo ina inyo nga pangunauna, kag-prinsipyo sa iyong pagabuhi, I'm sorry to tell you, this is where the parents are wrong. Alright? So, masubo kay amo nang aton nga thinking. Bisan gani sa amon pag-eskwela sa una sa seminary, may mga ginikanan nga hindi na nila makontrol ila kabataan bangod kay sa kadungol sa pagkatigas ang ulo. Ah, dito ka ma-enroll sa seminaryo? Daw, nahimo na ang seminaryo nga rehab ba? And it happens, mga abiyan o tutsi Ginoo. Gakatabo ina. Masubo. Daw, amuna atong paglantaw bala sa seminary. So gani, madamo nga mga estudyante kung isa sa seminary nga hindi gid sa ila nga ang calling, no? Nga mangin alagad sa Ginoo. Nangin problema pa sila sa sulod sa seminary. So gani, abyan utod sa Diyos. Ano ini ang ginhambal sa pulong si Ginoo sa aton? Bringing your children to church will not make them a better person. Di ba? Kung amoy ni ang aton nga panghunahuna, ti nagsala kagin. Hindi ina amo nga pamaagi, mga abyan, kag mga utod sa Ginoo. Okay? So gani, kung aton lang taon sa pulong sang Diyos, ha? By nature, ang tao makasasala. Pero hindi nato nihimuon nga rason. Right? So even though nga by nature, man is a sinner, pero lantawa balaw sa Proverbs 22:15, nagasiling ang pulong sa Ginoo, foolishness is already bound in the heart of a child. So, tama ka klaro sa pulong sa Ginoo. So, kung sa yuron, sin is foolishness. It is in the heart. And it can only be taken out by the rod of correction. And this rod of correction is no other than the Word of God. So, amoni ang tanda natun mga ginikanan. Even though by nature we are all sinners,
Pero ang pulong si Ginoo nagsiling sa Proverbs 22:15 nga ang foolishness is already bound in the heart of the child. So sin is foolishness. It is in the heart and it can only be taken out by the rod of correction. And the rod of correction is the Word of God. So importante ang pulong sang Diyos. Kay nagatuogid kita, nagapati kita nga may gahom ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo makakambyo gid sa kabuhi sa katawo. So gani ang pulong sa Ginoo diri sa Proverbs 22:6 nagaremind sa aton nga ano aton gamiton sa pagtrain diri. Why liwan ko di pulong sang Diyos. Okay? Pulong gid sa Ginoo. Gani ang pulong nga train, it means to form a desired shape by growth and pruning. Kaangay lang sa isa katanom. To have a desired shape, pruning is necessary. But pruning is a painful process on the part of the plant. Hindi bala? However, after it has been pruned, the desired shape will come out and it becomes beautiful too on lookers. Hindi bala? Amo inang makita natin. So, kung i-apply natin ini sa panimalay, this same is true with the child. Kung luyag natin aton kabataan, mangin beautiful sila inwardly as they grow, then there is a need of pruning from the Word of God. Kaya nagapati kita nga ang pulong sa Ginoo is the rod of correction. Amo ina abyan utod sa Dios. Otherwise, kung ini naton ini alaw ang pulong sa Ginoo itudlo sa aton kabataan, mangin problema gid ang kabataan. Kaya maghahatag man inising dako nga problema sa imo mga ginikanan. So gani importante ang pulong sa Dios nga indi dapat mahamulag sa ila. So amuning pulong nga train, it means to form a desired shape by growth and pruning, kaangay sang isa ka tanom. Another meaning diri sang pulong nga train is to form to any practice by exercise or discipline. So this is like an athlete in training. Ano ba ang isa ka athlete? Di ba gagrabi ang practice? Grabe gid ang iyang pagtinguha sina kay agud makadaog siya. Nan. So amo man ang pulong nga train diri. And amo ina ang luya ginapa intindi diri sa pulong si Ginoo sa aton maginikanan, sa aton pagtudlo sa aton kabataan. So keep working at it all the time and do not give up sa aton pagtrain sa aton kabataan. Bilang isa ka ginikanan, you need to set your mind to it. So amo ini abyan utod sa Ginoo. Ang first part sang sininga verse nagadeal gid sang command. Train up a child in the way he should go. Question. To whom is the command addressed to? To whom the command is given? Ang sabat sina nga pamangkot, way liwan kundi ang mga ginikanan. Kita gid nga manginikanan, ikaw nga ginikanan. But more specifically kun aton dalumon pagid sa pagintindi diri. Ginhatag ini nga dako nga responsibilidad sa aton mga amay, mga tatay, mga papa naton, daddy naton, okay? Kay tama gid ka atag sa pulong sa Ginoo nga ang amay mangin ihimplo gid sa pagtudlo sa iya nga kabataan. Siya gid magalid sa iya nga panimalay. Kay siya ang isa kay yabi sa pagdala o kung pagdumala sa iya nga panimalay. Kung hindi iya magninguha na mangin leader ang isa ka amay, mangin dako ini nga problema sa aton nga panimalay. So gani, dako ini nga challenge sa aton nga mga amay, ginhatag ini sa aton nga responsibilidad, specifically para sa aton. Although generally ang Proverbs 22:6 nag-remind sa mga ginikanan kag sa kabataan. So kung luyag naton na mangin maayo ang aton kabataan sa ulihi, sundo naton ining prinsipyo sa pulong sa Diyos.
Abyan utod sa Ginoo, aton inipadayon na itong pagtuon sa dasun aton nga broadcast. Kag sa liwat, salamat gid sa inyong pagpumati. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo, magapakamayo sa itong tanan. Damo ang salamat.

mayong adlaw naman sa inyo, mga pinalangga ginaton nga mga kauturan. Suki sa kahanginan, kag sa imo abyan, sa matutong ginikaw nga nagapamati, sang Hour of Hope. Pagwalis ang pulong sang Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, inyo managwalis sa kahanginan, Pastor Daniel Salcedo. Kag subong man, mga kauturan naton nagapangamuyo, kag nagabulig sininga programa. Nagaagdagid kita sa inyo sa pagpadala sa inyong mga questions, kag mga prayer request. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga amon matun-an ang imo pagkagamahanan, Ginoo, sa imo mga pulong. Kung paano ikaw nagtugas ang tanan, nagadiriher sang tanan, nagapanghikot sa kinabuhi kag mga events sang imo mga tinuga para sa imo kahimayaan kag subong man sa amon kaayuhan. Ginoo, kabay pangamang masinulundon kami sa imo mga pulong sang imo kabubuton, kag subong man pasalamatan namon ikaw sang imo grasya, sang imo paghigugma. Kag kun mabato namon ini nga paghigugma mo paagi kay Ginoong Hesus, mangin maaluan man kami sa pagbalita sa iban nga ang pinakamaayo nga butang nga matabo sa kinabuhi sang tawo, mabatunon ikaw si Kristo, kag saligan ikaw nga ilasulong nga maniluwas. Ginoo, nagatugyan kami sa liwat sang amon mga kinanglanon, ikaw magahimuno. Paghatag mo yung lawas, paghatag kaalam kag pagtuytoy, kusog kag pagtipig sa damo namon nga trabaho. Kag bisan pa man Ginoong Dios, nagapangita paglaom, kabay pang makadangat sa paginulsol sang yasala. Inangautod kag abyan, kag makadangat sa pagtuo kay Kristo, ngaya Ginoo kag manuluwas. Pakamayo kami karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Naunang Samuel Kapitulo 15, kaga nagatulog kita diri mga utod sang pagsugo sang Ginoo sa kay King Saul, nga mong maghatag sang paghukom dito sa mga Amalekites, nga sa diin wala niya ini gintuman gid to the detail. Madamo nga mga bagay nga ginasugo sa pulong sang Ginoo, nga simple lang man tumanon, kag magadalas ng benepisyo sa imo, sa akon, kag subong man sa aton panimalay kag komunidad. Apang ginatinguhaan gid sang tawo nga balion ini, kag ang resulta utod sa iya kapahamakan, kag sa iya kalaglagan. Basahan nyo lang bala ang tatlo kanahauna nga kapitulo sang taga Roma, kag dira makita nimo ang foolishness ng tao. Kung sa bagay abyan amo ini nga ang tagsa-tagsa diri ka mga tinuga sang Ginoo nga rational being pareho sa imo kag para sa akon, kun hindi nabuksan ang aton pangunahuna kag kasing-kasing sang balaan nga espiritu sang pulong sang Dios sa iya grasya, kag magpatubas ini sang pagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Ang ginapaminsar sang tao siling sang Genesis before sang anaw, puro lang gid kalautan. Ginhambal sang Ginoo sa mga propeta ang isa ka tawo nga sa diin na custom siya, mo nang term nga gingamit sa aton in English, sa paghimo sang malaot, wala sing ikasarang nga hilwayon ang iya kaugalingon. Amo na utod sa bagay nga ang pulong sang Ginoo nagasiling sang bag-o nga katipan, kun ang anak sang tao magahatag sa inyo sang kahilwayan, mangin hilway gid kamo sang totoo. Hindi nga hilway as in hilway sa agalon nga dutanon, kundi ang aton mga kalag mahilway gikan sa paggapos sang sala. Amo na byan. So ginahangkat ko ikaw, kun wala pa ikaw kasalig kay Kristo, nga sulo mo lang nga maniluwas, agdahalang ini nga Ginoo. Kaya ang kahilwayan sa sala, sa pamahog sang kamatayon, and eventually sa infierno, eksperto si Ginoong Hesus sa pagtabang sa imo abyan. Amen. Kadamo kita sa mga ihimplo nga madraw diri sa pulong sang Ginoo, hindi bala? Mga makasasala nga kun iniginhimo sa aton panag-unsubong, kun di na ron sila sang susyudad, nagalabag sila sa common decency kag pagrespeto sa kinamatarong man sang kinabuhi sang tawo. Dugdaman niyo tong babae sa bubon ni Jacob nga ginistorya na Ginoong Hesus, damo siya mga banabana. Kunimuon mo to subong, grabe nga pagpakamalaot sang tawo sa imo, social media, sa balita, o kun ano na lang ila imuno sa imo. Nadangtan siya sang presensya kag sang grasya na Ginoong Hesus. Naluwas siya
ginbag-o siya. Madumduman ta dayon ang isa ka-encounter man ni ginang Jesus. Siling sa mga religious people niya Ginoo ini nga babae na caught on the act of adultery. Nanti may nagapamangkot gani sa nagatuon sa pulong sang Diyos. Niya nga wala dito ang lalaki. Kaya kung magsiling ka-adultery, it must be a male and a female. Tikun kisa nagayuhom ikaw sang ilang asabat, apang may punto man, siling niya nakapalagyo unang laki. Amuto nga ang babae lang nadakpan. So gindala siya sa tunga, kagin patubang kay ginong Hesus, kang nagsiling, niya ano ang masiling mo kay ini nga babae nadakpan gid sa akto sang pagluib. Nagasiling bala ang kasuguan ni Moises nga batuhon siya. Anong sabat sang aton mahal nga Ginoo? Niya kun sino ang wala sala sa inyo, siya una kwa sang bato kag hampakon ini nga babae. Nakonsensya sila. Halin sa kamagulangan pagkadto sa kamanghuran kun sayon pa sa pinaka youngest nga member dito sang religious sector. Kag nagtalikod sila kag nagbiya sa aton mahal nga Ginoo pud tong babae. Ara das tubangan sang aton mahal nga Ginoo. Nagsiling si Kristo Jesus, niya woman, di nang imo ma-accusers. Sila sa babae niya, wala na. Ano sabat sang aton manluluwas? Niya ako, wala man, nagakundinar kang nag-akusar sa imo. Apang, may tulin ang aton nga manluluwas. Niya lakat ka, kag hindi ka na magpakasala. Anong butsing anon utod? Ang sinsiro kag matutod nga confession sa isa katao sa pagtuo sa aton Ginoong Jesus, nagaresulta ini sang balaanon, matinlo, matarong, although hindi man sinless nga kinabuhi, kundi nagahigugma sang pagkabalaan. Amen. Gapati ko nga saligmato sa doktrina sang Christianity suno sa Biblia, ngang isa kataon magasiling siya nagatuo ako kay Ginoong Jesus sa mga basic nga pagtudlo sa pulong sa Ginoo, apang wala siya sang handom nga biyaan ang iya pagpakasala. Para mga kauturan sa akon, kag sa pagtanaw naton sa pulong sang Ginoo, sa ligmato ina, kag ginadayaan mo ang imo kaugalingon. Hindi bala? So ti amo ini. Dire ang pulong sang Diyos nagalahad sa aton nga kinahanglano naton si Ginoong Jesus sa pagpatawad sang aton mga sala, sa paghatag direksyon sa ning aton kinabuhi, mangin maalamon nga desisyon kag subong man ni balang tagipusoon nga sa diin, incline sa paghimo sang matarong sa tubangan sang Diyos kag bisan pa sa mga tawo. Sapik naman nga bahin naman na siling naton, nagaugtas kita sang corruption apan corruption sa sining aton kalibutan. Utod ang bulong hindi kay strikto nga layi o kun grabe nga punishment, kundi mabag-oya kasing-kasing sang tawo. Kag ina, paagi sa pagwali sang pulong sang Ginoo nga nasintro kay Kristo Jesus. Sa iya persona, kag sa iya ginhimo dito sa cross, nga magadala sang tuon nga pagbag-o sa kinabuhi sang tawo, inside out. Amen. Now, basahon naton ang pilaka mga bersikulo diri sa may 1 Samuel. Nagasiling siya. Nagasiling si Samuel kay Saul. Ako amo ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imong hari sa mga tao sang Israel. Karon pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Utod sa sini pa lang ang mga bersikulo, pila na kakamatuoran dahil na aton ma-extract na hauna. Masagamlahan naton diri ang sovereignty sang Ginoo sa iyang pagbutang sang mga lideres halin sa pinakamanubo nga halintang sining aton pangginahom sa kalibutan tubtob sa pinaka-powerful nga tawo. Amen. Amo na abyan ang matag diri. Siling niya sa kay Samuel, siling sang Ginoo, niya ihambala si King Saul, ako naghaplas sa imo, ako nagbutang na sa imo. You see mga utol, dapat nga kilalahon ini sang tagsa-tagsagid. Hindi lamang sang mga tao nga nagauyat sang mga influensyado nga mga palangakuan sa sining kalibutan, kundi kag sa imo nga ordinaryo nga pumuluyo nga sa madamo nga beses hindi kita yakilala sa susyudad. Ano na nga panimuot? Panimuot sang pagpaubos nga nagatuo kag nagakilala sang pagkamakagagahom kag rulership sang Ginoo sa aton kinabuhi. Amen. Tini magatulod sa aton sa pagpaubos. Sa bisan anuman nga mga achievements nga aton na angkon
kag gina-enjoy sa sining aton kinabuhi. Dumdumunta. Nga ang nagadiriher, nga ang nagagrant, nga ang nagapakamaayo sa aton. Way na sang iban, ang Diyos nga nagtugas ang tanan, kang nagaplano sang maayo sa imo, nagahigugma sa imo, nagasupply sang kinanglanon mo, nagapermit man sang pagtilaw para nga panamion ang imo kinabuhi. Diyos nga wala gid nagakasayop. Amen. Tiya mo na utod. Ano pag ginang atong response? Hindi lamang kay humility, kundi worship. Subo nga ang Ginoo, nagakumpas ang tanan nga mga hitabo sa aton kinabuhi. To the detail. Dapat nga ang aton kinabuhi magasabat sang pagsimba kag pagdayaw sa iya. You see? Nadumduman niya to one time ang triumphal entry ni Kristo Jesus before siya nga ilansang sa cross. Nga nagasinggit ang mga katauhan sang pagdayaw sa Ginoo. Ang mga leaders dito sa mga reliyon, nagakasakit sila. Kag naghambal sila sa aton mahal nga Ginoo, niya, please Lord, paunta tani sila. Hindi sila namian mamati. Nga ang isa ka-ordinaryo nga panday, nga na tao sa ordinaryo man nga panimalay, ginadayaw kag ginatibo sa mga tao. Ano sila sa aton makaako? Niya, kung ini nga mga tao maguntat sang paghambal, sang pagdayaw sa akon, instantly ining mga bato magahambal kag magadayaw sa akon. You see, uton, amo ina, as we recognize the sovereignty of God in our life, that He is guiding and He is blessing us, He is our creator and sustainer and benefactor, abyan akon, we should be in the spirit of worship. Balo ka mo, kung hindi na ni makilala sang tao ang himuon niya nga Diyos kag talaksan sa iyang kinabuhi, why na iban, iya kaugalingon. Amo na nga may mga tao nga maghambal sa ila kaugalingon. Bay ilang kuya. Diri kuya malipayon. Akuya tagmando sa akon kinabuhi. Utod, gusto ko ipahibalo sa imo nga ang tudtuod nga worth sang aton kaugalingon, ang tudtuod nga kalipay, matuga lamang sa imo kinabuhi kag sa akon. Kung kita abyan, ikaw kag ako, napasag-uli sa aton mahal nga Ginoo kag manluluwas. Amen. I don't think so, utod sa pulong sa Ginoo, nga ang tao nga wala pa mapatawad ang iyang sala, mag-enjoy siya sang tuntuod gid sa iya kinabuhi. Hindi bala? Amo ni. You look at sa tong parable of the prodigal son. Ginhilway niya kuno ang iya kaugalingon gikan sa pagginahom nga mapinalanggaon kag may pagtipig sa iya amay. Kagitagaan siya sang mga silinaton bahandi nga para gastuhon niya sa iya kaugalingon. Apang din siya nagtapos sa pagbahog sang baboy, knowing nga kung ini nga istorya ginpatuoy sa mga Hudiyo, buot si nganon naglambot ining bata nga mausikon sa isa ka kahimtangan sang kahuluyan kag kasakit sa iya kaugaling. Amo na abyan, when we acknowledge the sovereignty of God sa aton kinabuhi, magatulod ini sa aton sang pagpaubos kag magaresulta ini sang pagsimba sa iya. And finally, mga uton, magresulta man ini sang pagkamatinumanon sa iya mga ginasugo sa aton. Especially gid sa iya mga pulong ang Biblia. Amo na siling sang Ginoo diri sa 1 Samuel 15 karon pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahop. Abyan, palangga ka sang Ginoo nga nagtuga sa imo. Kagusto sang Ginoo nga pakamayuhon ka abyan. Talik di lang ang imo sala. Matuna si Ginoong Hesus kag tumana ang iya mga pulong, i-acknowledge ang iya lordship, ang iya sovereignty sa imo kinabuhi. Amen. I-bless kita sang Ginoo. Well, paalam na kita sa inyo. This is the Hour of Hope sa gyapon with Pastor Daniel Salcedo sa Ginubaan Baptist Church. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: siyang bata nga mahatag sa imo nga bana, you are under curse. Waay kaya gin blessed sa Dios ang isa ka bata nga magagwa sa tiyansang ang isa ka nanay, isa gin ina ka blessing nga halin sa Dios. So kung ikaw ya isa ka asawa nga sirado ya ang imong atyan, hindi ka kabunag sang isa ka bata or isa ka lapsag, ginatawag ka na ya inila nga may yara ka sang sumpa. So amo ina ang sitwasyon sa kabuhi ni Hana, bangod nga hindi siya makabata or waay siya sang bata. Kag ang ining nga panghitabo, nagdulot ini sa kay Hana nga magpalapit sa sangtuwaryo sa pagpangamuyo. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 7 ang iyagin pang-agyan, this went on year after year. Whenever Hana went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. May ara siya yasang ginap-agyan nga matawag naton premeditated animosity. May pagyaguta siya nga ginaagyan halin sa kay Pinayna. Kag kun aton tanahon, no, bangod siguro nga tingin tan-aw ni nila nga si Hana less fortunate siya klase nga asawa. Bawa siya ya, waay siya ya sang bata. Bangod sini, ang pagyaguta sa iya, hindi lang niya siling accidentally, kundi premeditated. Halos na ya bilog na tuig year after year. Amuna ini ang ginahimo sa iya ni Pinayna. Basahon ta 1 Samuel chapter 1 verse 6 to 7. Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. So mahambal ginato no kun sa aton paningisbilan, may ara sang bullying nga ginaagyan si Hana. Permi lang yaguta ang iya mabatian halin sa kay Pinayna. Bangod nga less fortunate siya sa iya nga panulukan. So ini hindi lamang ya accidental nga pagyaguta sa iya, kundi nangin occasional na ini nga pagyaguta. Kag bangod sining pagyaguta sa kay Hana, nagdala ini sa iya sa pagpalapit sa Dios kag pagpangamuyo. Hindi ginmalikawan nung akong kay Isaya kung may ara sa'yong may magyaguta sa aton. Aton ginaiyahan dumun ang pagtimalos. May ara kagid sing adlaw, bantayan mo lang. Pero ang ginapakita, diyabla ni Hana sang ginayaguta siya ni Pinayna, waay siya yahan dum nga magbalos. Waay siya yadumot sa kay Pinayna. Kundi nagpalapit siya ya dito sa sanctuary sang Diyos kag nagpangamuyo. So kung may ara man kita sa mga premeditated animosity nga ginaagyan sa aton nga kabuki, kabay pa nga makita ni naton ang ehemplo nga ginpakita ni Hana nga dapat gali itugyan ta ina sa kamot sang Ginoo. Hindi ta pagbutang ina sa aton nga kamot, hindi ta paguptan ina sa aton nga tigipusoon nga may ara kita sang dumot, kundi dalon ina naton sa pagpangamuyo. Kag ang ikaduwa diri nga rason nga makita naton nga aginayaguta si Hana, posible nga bangod si Pinayna may ara sang jealousy nga nabatyagan against sa kay Hana. 1 Samuel chapter 1 verses 4 to 5, whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Pinayna and to all her sons and daughters, but to Hana he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. So posible nga ang ining pagyaguta man ni Pinayna sa kay Hana, bangod nga may ara sang kahisa nga nagtubo man sa iya nga tagipusoon. Kun imo lang taon no sulo lawas ya si Hana, pero ang iya ya nga partida doble. Akuya nga may ara sing salaguron, igo-igo lang kag insaktuwa ay sang sobra kun kaisa ang aton nga tagipusoon. Kung makita gani naton nga dumayo-mayo tuyang iya ginginbaton sang isa, hindi ginamalikawan nga paghahisaan naton. May nature gid kita ya nga mga tao nga mahisa kita kung makita taman nga may kaayuhan ang isa kumparar sa aton. So kung kaisa sa amo sinaang sitwasyon, hindi malikawan nga may kahisa nga magatubo sa aton nga tigipusoon. Pareho man bala sa kay Joseph, sa nakita sang iya nga mga utod, ang pag-amuma ni Jacob sa iya, ang iyaya nga mga magulang nagapangabudlay kung ano to ang dapat himuon sa sulod nila balay, pagbantay, pagpahalab sa mga karnero, pagluto, pagpangkahoy, tanan sa ilang puluyan kung ano ang hilikuton ginahimo nila. Si Joseph ara lang niya sa tupad ni Jacob. Kag ang isa pa gid niya nagdugang sa kahisa nila sa kay Joseph, sang ginhimuan ni Jacob sang matakum nga colorful nga coat. Kag dito sila gan nga balbaw ang iya nga bata nga special. So may ara sang kahisa bangod nakita nila nga may pagpakamaayo ya si Joseph nga ginabaton sobra sang sa ila nga mabaton halin sa ila nga amay. So hindi malikawan nga posible ang isa ka rason nga may pagyaguta nga ginahimo si Penina sa kay Hana bangod sa kahisa. Double portion iya ang iya ginabaton. Sulo lawas siya, way siya sa laguron, prudubli ang iya. Ako ya nga may mga kabataan kag sa laguron, ako niya kulang-kulang pa. So, ang ininga mga pagtulunan nga makita naton mga utod kag kaabyanan, nga whatever blessing nga mabato naton halin sa Dios, dapat naton pasalamatan. Hindi tayo pagtulukon kung ano ang ginabaton sa iban. Hindi tayo pagtanahon kung ano tuya ang nag-abot sa ilang kabuki. Kabalo kita mga utod kagabiyana, nagsilingga ni ang Diyos, ang aton nga maluluwas nga si Kristo Jesus, that the rain falls both to the godly and the wicked. So dapat kita magpasalamat, dapat kita magdayaw sa Ginoo, nga bangod ang ulan nagatupa sa matarong kag sa malaot. So praise God, hindi kita dapat magkahisa sa ila. Kung ano ang para sa aton, kabalugin ang Diyos nga amuin na ang aton ginakinahanglan. Dua kabagay sa sitwasyon sa kabuhi ni Hana. Ang pagyaguta sa iya, because makahambal kita, less fortunate siya kay waay siya ya bata. Kag ang ikadua, ang kahisa nga nagtubo sa tagipusoon ni Penina. Ano ang solusyon ni Hana sa sininga problema? Nagpalapit siya sa sanctuary sa Diyos kag nagpangamuyo. Why siya nagtanom dumot? Why siya nagtanom sang kaakig? Why siya nagtanom sang kainit? Kundi iya initanan ginhalad sa tiilan sang aton nga Ginoo. Hana was a praying mother. So dapat ini naton sundon among ining ehemplo nga ginapakita ya una sa aton. Ang ikadua, makita diri naton nga sa iya nga pagpangamuyo nagsiling si Hana, 1 Samuel chapter 1 verse 11. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Diri naton makita that Hannah was a promising mother. Naghimo siya sang vow sa aton nga Ginoo. Bangod sa iya nga infertility, may ara siya nga ginpangayo sa Dios nga tani hatagan siya sang isa ka bata. Kag kun ari na ining bata, ano ang iya pagahimuon nagsiling siya? Akon ihalad ang ining nga bata. I will give him to you all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Si Hana, hindi siya ya taker. Hindi lang niya silinga, batunon niya lang kung ano ang ginahatag sa Diyos, kundi ang iya nga purpose nga kung mabato niya ang ina nga blessing, iya ina ipagabalik sa Ginoo. Isa ka-promised nga iya nga pagahimuon. Kadamo sa ato nagapangamuyo, Lord, tani mahatag mo ni sa akon ang ini nga obra, may vow kita nga ginahimo sa Diyos. Utod kag-abyan, ang imo nga mga promises, whatever vow you made to the Lord, kamusta na ina? Kabay papariho sa kay Hana nga ang iya nga vow nga ginhimo sa aton nga Ginoo, gintuman niya gid. Sang iya na nalutas si Samuel, gindalaya ang iya nga bata dito balik sa templo, kaginbilin sa kay Eli, nga ang ina nga bata magaservisyo sa bugos iya nga kabuki dito sa sanktuaryo. Hana was not a taker kind of a mother, but also a giver. Sa iya nga ginagyan nga kahimtang, she made a promise to the Lord nga kon ano ang ihatag sa Dios sa iya, iya gid ini ibalik. Pero may ara pa gid sang duga nga panghitabo sa kabuki ni Hana kun aton inipadayunon sa pagbasa. 1 Samuel chapter 1 verse 12. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hana was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, "How long are you going to stay drunk? Put away your wine." Makahambal kita, no? Adding salt to the wound. May ara na nga daan sang hindi manami nga nabatyagan si Hana tungod sa ginahimo ni Penina. May ara pagid siya false allegation nga nabatian sang dito na siya sa sanctuary nga nagapangamuyo. And sino ang naghambal sang sining false allegation? Eli the priest. Ay, waawa ay kaya naguntat sa pagpakubog. Kagamuin ang sakit kung kaisa sa aton balang kabuki. Nga, may ara na kita sang malain nga buot. Kagluyag ta nga magpakalinong or magpatawhay. Sa sina nga lugar nga nagapakatawhay kita, may ara pa sang false allegation kita nga mabatian. May ara pa sang pagpatupato. Do makambal kita kanami nagin pangakig, do kanami nagin pangutos, pero kanami balayas ang ginimo ni Hana. Kay bisan may ara sang false allegation sa iya, nga nasalan siya nga hubog, nga ara sa sulod sing sanctuary, ari ang iya nga sabat sa kay Eli, mabasa naton sa verse 15. "Not so, my lord," Hana replied, "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief." Ginatagan niya yagyapon sang dako nga pagtahod. May ara siya sang pagtaha nga ginhatag sa kay Eli the high priest. Why siya nagbalos? Why siya naghambal sa malain sa kay Eli the priest? Kundi ang iyaya gintahod niya kang nagsugid siya sang iya nga balatyagon. So ano ang natabo sa naghambal si Hanas sa kay Eli? Ari ang sabat ni Eli sa verse 17. Eli answered, "Go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of him." Kanami, no? A praying mother, a promising mother, kag sa ini nga ikatatlo makahambal kita, a blessed mother. Bangod nga waay siya nag-disrespect sa accusation nga ginhatag sa iya ni Eli, kundi ginatagan niya sang pagtahod. Kag ginsabat niya man sang may pagtaka si Eli. Anong ginhimo ni Eli sa iya? Nagsiling, "May the God of Israel grant you what you have asked of him." Kanami gidbalano nga sa aton nga pagpangabuki, bisan pagani sa mga kaiglesyahanan, sa mga pastors, kun may ara bala sa mga members, either gani nga magkuha ka lang sa board exam mo nga nagapapangamuyo ka sa pastor nga may ara sang blessing, isa ka utod nga magatrabaho sa malayo nga lugar, maga-abroad, magapalapit kag magapapangamuyo, kanami gid sang balatyagon kun ginapangamuyuan sang mga pastors kaginahatagan sang blessing. Kung may ara gani, blessing nga nagalin sa pastor, kanami gid ina. So diri naton makita, amuman ini ang natabo sa kay Hana, sang naghatag siya sang dako nga pagtaka kag pagtahod sa kay Eli. In spite sa false allegation nga ginhambal against sa iya, ginblessed siya ni Eli nga nagsiling, nga kung ano ang imo ginpangayo sa Dios sang Israel, iya gid ini ipagahatag sa imo. Kag-ari ang natabo sa verse 18, she said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went her way and ate something, and her face was no longer downcast. Nakahatag inisang paglugpay ang pag-bless ni Eli sa iya. Nakahatag inisang katawhay sa tagipusoon ni Hana nga nakapalapit siya sa Dios sa iya nga ginabatyag nga hibubunot kag nakapangamuyo sa aton nga Ginoo. Isa ka comfort nga sa diin may ara sang blessing nga ginahatag ang Dios sa aton. Ang leksyon sa kabuhi ni Hana, isa ka asawa nga nangin isa ka ilo isang kilala nga matutong nga propeta nga si Samuel. Be prayerful in times of trouble. Fulfill your promise and vow to the Lord. When falsely accused, maintain your integrity and you will be blessed. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupon ninyo ang First Congregational Christian Church. Kag sa tanan nga mga kauturan nga nagapamati sa aton sa kahanginan, pakamayuhon sa Dios ang inyong kabuhi. Receive this blessing through Jesus Christ our Lord. God bless everyone and good morning.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City ukon mag-email sa mailbox.dyvs@fabc.ph.

0: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking, o kung sobra ka maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video agud maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up to date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radyo TYVS.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Philippine Standard Time, it's 7 o'clock in the morning.
4: Bugtaw na!
5: Ahay! Tuyop ako!
4: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
6: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa ng kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago. Ini ang oras na Pilipinas! Kaupyanan, it's a Thursday morning, Rukuda. Sige sa panahon, Thursday na. Do bago lang ito ng Lunes, no? Oh. Daw bag-o laman to nagsugod ang semana. Pero subo mo nagtapos na liwan. Oh. Kamusta ka mo? Sa inyo ng mga helikopton, sa inyo ng mga sa inyo ng mga ulobrahon, mga responsibilidad. No, sa sini nga Thursday nga adlaw, kag may paaman sa aton ang aton nga pag-asa mga kabyanan. Nga ini nga adlaw, isa sa pinakamainit nga adlaw sa bilog nga sa bilog nga aton nga pag tinder diri sa Pungsod, Pilipinas. Damo mga biyanan, pila ka mga lugar subong ang may maka-experience sang dangerous heat level sang aton nga heat index. Kaga mo nakaroon aton nga suryahan, explain ta ni Wayo kung ano ning heat index nga ini, kag ano ning mga masakit nga pwede matabo kung mababad kita sa init. Oh, ano ang mga medical condition nga pwede ma-experience siya sang isa katinuga kay para makabalo kita mga man, kabalo kita sa mga first aid, kabalo kita sa pwede himuon naton. Oh, kay yes, wala naton ginapangayo, pero kisa gaklatabo kapin pa kun sako kita, kapin pa kun damo kita mga lubrahon, damo kita mga helikopter. So, suryahan to ni Kron kag itindihon ta mayo ayo kay importante. Oh. So again, sa sininga ko si partner Bonard Carmona sa ato nga controls. So, ibag-una ni nga style, no? Kag may ka-opod ko nga may co-host ko sininga nga Aridisakon tupad. Nga nagapag-cute lang. Oh, basi regular na ito ni Kaupod Gradlaw. Kaga, kung ano man ang inyong mga helikoton, ano man ang inyong mga lubrahon sa Siningadlaw, mga damo manada ang mga kasakuan, damo manada ang mga kabudlayan, damo manada ang mga responsibilidad. Ang timbre na ito, padayon lang. Hindi maguntat. Kahit kung maguntat ka, maanod, kagid. Luis Dabla, Keep Swimming, o siling ni Chai Dory. Kilala si Dory. O, kamputan ko lang ito kung masang finding ni Mo, Bla. Siling niya kay ano pangalan, ganit, isang tatay ni Nemo, si Mar, basta Mar, oh. Si, hindi ba Marlia? Marty, bala mong, basta. O, sige niya kung may problema ka gani, may ano ka, just keep swimming. Na importante ya, just keep swimming. Oh, hindi maguntat, bato lang oh, sa agos ng buhay. Kaya importante nga we are moving forward, biskan little by little, step by step. Oh, kisa daw wala kita ga-move forward, ha? Daw wala kita ga-move forward kay tungod sa kakusog bala sa agos bala. Oh, ano na tawag ni ang agos pala sa dagat kini nga madala ka. Kasi bo ano sulog na tawag eh. Anod. Oh, ang anod. Ah, di ko kabalo sa ligay noon eh. Kung kabalo ka mo, ipalihubi butang sa comment section. No, anod. Basta ang agos bala nga kisa tudo-tudo kayo. Nga madala ka, matangay ka, pati barko, pati bangka. Kisa wala taga ga-move forward kay perti katudos ang agos. Oh. Pero biskar wala ta, sulog. O muna sa Cebuano, sulog. Oh. Kay importante, kung nagabato ka, wala ka nag-atras, kundi nagabato ka sa agos. Oh. So, para yun, kag hindi malipat nga magkalipay. Hindi malipat nga magkadlaw, mag-smile, magtulok sa mga maayo nga mga butang. Although damo problema ang Pilipinas. Damo ko to problema. Nagligan nga adlaw, nagtaas ang presyo naman sa gatong naton. Pero wala na ya.
ha? Padayon lang kita gyapon. Oh? Padayon lang kita gyapon. Kag hindi kita magunta to. Nag-agree ang akon nga co-host si Ngaga. Siya niya, oh, kuno, oh. So, kung ano ang imong mga, ha? Ano dira ang imong mga ginakasakuan sa Siningaga? Sige lang, padayon lang. Oo, oo, padayon. Kag kung nagapamahaw ikaw, nagapangapi ikaw, nagapanghugas ikaw, pinggan, nagapanghimbos ikaw, si Mubilay. Sige lang, padayon. Ha? Kag kung may mga kainit sang ulo, ibutang sa freezer para mabugnaw. Ha? Buta sa freezer para magbugnaw. O kag mga okay. Sang sa imo pagpangapi sa bungop danay ta ha? Isa ka oras kag tunga niya ton nga of danay sa Sining adlaw, sa Sining aga. And our topic is about heat index. So medyo ma tanan nga malambutan naton. No, kung ano ang heat index, ano ang mga masakit, ano paano malikawan, ano ang first aid, no, kag paano ma ano ang mga epekto kung ma ano ka. No, so istoryahan na karon. No, kag kung ano man ang imo ginaturos sini aga. Kape man, gatas man, oh, may luloy ah. Gusto lang ah. Kay may ara kita yasing aton kaugalingo nga The Right Show. Oh. Ang iban gani, ang ginaturo subong ano lang ah, tubig nga maligamgam. Ano may mga ano bala partner bon, may mga bag-o bala subong nga mga health style. So nga ang ginabutang lang nila, ang ahos, ang luya, ang tanglad, butang nila sa ilang baso. Dason ginabutang lang ini ni tubig. Pero ako ya, ang ahos, ang luya, ang tanglad, ginagisa ko na yan, ginabutangan ko na yan manok, kagbalunggay, kagbumbay, o tinggwa, ano gali, tinula. tinula ang gwa. O. Kanami na kung agap itagahigop sang mainit-init. Kahit tanan nga tugnaw, tanan nga lamig, o, tanan nga mga bad trip halin sa gabi, madula, makakas na. Oh, ma-flash out sang init nga ginahigop ni mo kung ano ng init. Oh, kung aga pa ka mo higop sang linaga nga baka or linaga nga patas ang baboy at ihagan-hagan. Oh, i-check ang imong BP. Kay delikado kung magsumpit. Kapin pa kay perti ka init sa Sining adlaw. So, magsumpit ang imong BP at tapos. Oh, so, hindi na ito na gusto. Ha? Hindi na ito na luyag nga mo nang matabo sa aton. Kay ang hapos naman dulong sa hospital, galing kay ang Balairan sa hospital, mahal. Hindi hapos ang Balairan sa hospital. Hapos magsulod, kisa. Pero budlay magwa. Pero may mga tiyon kung kanto ka sa, ano, sa mga public hospital, budlay magsulod. Kundi ital-ital yung kabuhi. Hindi kaya pag-unahon. Kay siyempre, kanamo, bla, kung makatong ka public, amo na nga, sa public hospital, hindi kita mga aking, nga wala itang ginauna, kaya gina-assess ina eh, kung ang imo nga kondisyon, ital-ital yung kabuhi, kagon hindi man ital-ital, di unahon to mga ital-ital kabuhi eh, kaya importante ito ila. So, alas si Tejes mga kabiyanan, isang dugo, isang lahi, o aton pamatian yan ay ang aton nga ambahanon. Di malakati malin, wabalik pang oras na, Pilipinas.

0: Oras na, Pilipinas! Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:14, mga kabayanan. Kaga ang aton yung heat index, ha? Subong adlaw, okay? So, subong adlaw, damo ng mga lugar sa pungsod Pilipinas ang maka-experience sang dangerous level. May classification ng atong nga pag-asa. Kung ano ang level sang mga heat index nga ini. So pamangkoton ta ni karon ng aton nga expert sa aton nga weather kung ano gid man ang matabo diri sa aton man. Pero maayo lang no sa aton pila na kadlaw kita gaunulan, oh. Duwa ka adlaw. Ambot sa punta taytay sa inyo Patnabo nagulan kagapon. Talitilak. ang punta taytay giniya special gini punta taytay mo. Wala gini bisita sang ulan. Oh, kay summer capital of Bacolod na daan ang punta taytay. So napanindogan gina nila goro ilang pagka summer capital. Wala ulan-ulan. Oh. So manggot kita sa aton nga abyan sa PDRR mo kung ano aton nga weather sa Sininga. So aton sa aton nga weather update ara sa piyak linya si Sir Melvin Fierro. Good morning Sir Melvin, kamusta?
2: Yes, good morning Sir Jigs. Kal sa taranta pala mati update naton sa pinakauling lakat sa aton nga panahon. Mayo 21 kita tuig 2026. Parayo nga nag-apekto sa aton ng Easterlies nga nag-apekto man niya sa Luzon kag Visayas. Ang Metro Manila sa buwan pila mga kabahin sa Luzon kag Visayas maka-experience sa kasarangan ng panahon kami mga may malaki nga mangin magaloob ng kalangitan sa buwan mga laptan-laptang mapagulan kagpapangilat ka po panag-uog nga dulot man sa Easterlies. Localized thunderstorms ang nag-apekto man niya sa Mindanao. Ang Negros Island region, lakip naman ang Bacolod City, sa Gyapon maka-experience kita sa mapaang kamainit sa Gyapon ang panahon, may matsansa sa Gyapon sa mga lakta-lakta ang mapaulan, nga dulot man sa Easterlies kang localized thunderstorms. Mahina itutup sa kasarangan ng uyop sang hangin, gikan sa Nasidlangan, kag namin na Nasidlangan, ang naging probinsya sa kabusan nga bahan sa aton nga probinsya, kaya ang kadagatan sa aton nga probinsya, may kasarangan tumtob mga bulubalod. Ang adlaw na butla kala 5:25 ka magatunod alas 4 karon niya sa hapon. Ang ato nga temperatura na sugo kita 26 magalabot kita 36 degrees Celsius. Ang ato naman nga heat index magalabot kita 41 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat kag mayong aga sa luwat.
1: Okay, maraming salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa Sininga. So 41 lang kita mga kabayanan. Ang 41 that is below the danger but extreme caution ina mga kabayanan. Ang danger magsugod sa 42 pakadto sa 50, no? Amo na ang ginakabig nga dangerous level, no? Dangerous level mga kabayanan sa aton nga heat index. Pero nagliga na kapila kita ng 42 dre daw ginaadlo-adlaw ang 42, no? No? Daw magsiling kita 40. Basta mga amo na yung mga binula, no? Marso, Abril, Mayo o kapin pa kun Mayo. Dita ah, 40 ah, normal. Daw magsiling kita sa amin ya. Oh, sa amin ya, malakas talaga yung init ng araw doon. Oh, tinutuyo 'yan para malakas yung kuha ng kurente namin na kurente namin sa solar. Oh, kay nagtatakod kami ng solar. Oh, by the way mga biyanan ha, sa mga nagapatakod ng solar panel, oh, siguraduhon nyo nga legit ang inyong gin-contact nga manugtakod sa solar panel. Ha? Kay base bla Eclipse blahaw, no? Piki blahaw. Kay kung Eclipse ang inyo nga gin patakod. Ha? Laban-laban sa sunog, oh, laban-laban sa kaguba sa inyo nga mga mga appliances kag iban pa gin nga mga kagamitan sa balay. Oh, and most especially ang inablang after sales blahaw. Ano po sila sa after sales? Sir, naguba amon nga sino makaiosin eh, hindi makami kabalo. So, makaiosin na, di ang nagtakod eh. O, di kung laway lang nga after sales nga service, o, di wala kaya, kung maguba na yung imong solar panel sa imong balay, kag imong solar system, hindi ang planeta ha. Oh. Wala may makai-ui. Oh, budlay kun law-ay lang after sales support, after sales service nila. So dapat mo gina i-check ninyo, mo gina i-check naton sang kun mag-ara kita sa kun mapatakod kita sa aton nga mga solar panels. Oh. So importante, importante. And kinanglan man na kung mapatakod kita sa aton nga solar panel, i-check gid naton ang aton nga supplier. I-check naton ang aton niya nga mga ang aton niya nga mga anong ginagamit nila, no? Ang ginagamit balayhan nila, no? Inchakto kag maayo nga mga tools, inchakto kag maayo nga mga na? Inchakto kag maayo nga mga panel, is it second hand, is it is it brand new, is it a pull out, no? Siguraduho naton kung inaya maayo man, kung insakto man. Okay, kabudlay kung ang itakod jay mo guba gali, no? Itakod jay mo second hand gali, hindi gali brand new. Kabudlay na ya, oh. Kag i-check nyo tanan naton ng mga ordinansa, tanan naton ng mga layi o parte sang pagtakod sang imong kagulingon nga solar system, kay base iya ma-technical kita, no? Base ma-technical kita, or kung may mag-DIY gyud man kamo, kay damo subong tutorial eh. Damo subong tutorial, sa Facebook, sa YouTube kung paano magtakod sang solar panel, damo subong tutorial. Oh, so ma-DIY ka na lang. Kung sila ka-DIY, do it yourself. Okay? Do it yourself ka na lang. Pero kung hindi kaya kabaloya, delikado man agyapon. So, again ha, dapat expert, dapat kabalo, dapat insakto ang ginagamit. Oh, so amo na nga aton nga bantayan kagano. Oh, di baling mahal. Oh, basta kay insakto. Di baling mahal basta kay may after sale service. Okay, oh, mahal gid man na eh, di mo na iya mabawi dayon. Oh, it will take months pa, years pa gani kisa antes mo mabawi ina iyang investment nimo. Oh. So amo na. Okay? And para sa aton mga commenters, kag sa aton nga mga texters, oh, aton nga text line sa gyapon 0998-842-2130. Kag mayong aga lang da sa tanan nga mga taga-Sipalay, especially sa taga-Kamindangan, no? Kag belated happy birthday gali kay bossing Gideon Capindo, daw wala tani na basa kagahapon. Happy birthday! No? Belated happy birthday kay bossing Gideon Capindo dira sa Kamindangan sa Silay. Ay, Silay, Sipalay. Nano. O daw, kulang-kulang lang litra. O. Sa Sipalay. O. Damo to na mga kabiyanan, especially mga Panimalay Capindo. O kay Nanay Linda, nga adlo-adlog yung nagasunod sa aton. Kag sa mga Kamindangan coffee farmers, good morning dira sa inyo. Namit ang kape sa Kamindangan, mga kabiyanan. So, kung mabakal kita kape, choose local na lang. O. Suportaan na ito ni aton mga local farmers. Kay para ang ekonomiya sa Pilipinas magnami. Okay, kung masigit tayo bakal sing, okay man ano, kung may kwarta kita bakal kita imported. Oh, pero mas nami gidya nga suportaan naton ang aton mga local farmers. So hindi lang sa kape, oh, pati sa kalamay, kag sa ano ang problema galing subong sa kalamay kay damo matatuod kalamay, pero nag-import ang nag-import sa Lagyapon kalamay, nagbakal sa to sa guwa kalamay. So mo tong ginakakig nagligad sa sa aton mga farmers, mga planters diri kay nga nag-import pa kabo nga damo mataklam, damo man ni ano. So ano matabo? Ti ang matabo is ang kalamay instead nga makabawi ang aton mga farmers. Hindi na lang kay magnubo ng presyo sang kalamay. Okay? So good morning sa inyo tanan. Again ha, aton nga Facebook live stream ara gyapon kag live kita sa sini nga aga gyapon. And okay, aton nga first honor sa sini nga aga, si Sir Bibot Ombion, palakpakan naton. Gaagaway lang ni sila dahan sa first honor kada aga. Good morning, Ed. Good morning, Ed, sir. Good morning. Kay Tita Nympha de la Torre. Good morning, good morning. And also man kay Ma'am Mary Joy Palmon. Ma'am Melanie Aison, good morning. Oh, shout out sa inyo. Kay Ma'am Michelle Ortega. Good morning. Kay Ma'am Josephine Quinosa. Good morning, Silinya. Let's thank the Lord God for sustaining us always. Kay Pastor Ruben Hinilia dira sa Tanhay City. Oh, good morning dira sa inyo tanan kag sa bilog nga pa ni Malay Hinilia dira sa Tanhay. Kay Ma'am Jeneline Garcido. Mayong aga oi sa bilog nga pa ni Malay Garcido. Good morning man. O sa mga kabiyana natin dira sa Mansilingan First Baptist Church. Good morning. Kay Sir Robert Garcido and family, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Nympha de la Torre, good morning. Ma'am Emeline Solanya, good morning. Kabuot ang anak mo. Pastor. Buot mo subong. Kay Sir Jules, oi, mayong aga sir. Kamusta? Doon na sako giniguro si Sir Jules sa mga adlaw ay. Oh, good morning Sir Jules. Kag sa bilog nga pa ni Malay Divina Gracia, bilog nga pa ni Malay Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families, good morning sa inyo. And sa aton nga mga kabiyana, no, sa Cedar Prince, kay sa Bible Center Church, good morning sa inyo tanan. And kay Sir Ray Ramos, kag sa bilog nga pa ni Malay Ramos, kay Ma'am, kag sa mga kabataan, mayong aga dira sa inyo. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, good morning. Salamat sa Ginoo, nakabalik na signal. Uy. Ay, kay kagapon mga kabiyanan, may gin pa, may gin hibo nga, may gin iwat ang globe. So, nga daw ambuta kung matawag naton nga maintenance. Nalipat ko sa text sila sa akin eh. Already ang text sila sa akin, hindi ko na mabukaran. Then may gin pa iwat sila nga, dulao nila anay ang signal, hindi anay ano. So nakabalik na. Siling ni Ma'am Ayaleya Amante Banting, ang amon ginainom serpentina. Mo grabe ba? Serpentina. Ha? Nami ni siya, Pastor, malipatan mo ngalan mo sa kapait. Oh, reklamo sa kapait-pait. Pero mong siling si siling di sa akon nga co-author, oh. Pait reklamo sa serpentina, mo grabe nga. Pait-pait, gina na, amon ang gina dumduman ko sa una, amon ang ginagamit siyang nanay ko na butang sang kamot sa akon nga manghod. Kaya good nga hindi magsigi tamsaking bla. Pero na, may nagali ko no sa lawas. Oh, so, serpentina. O kung trip nyo, pwede man ah, serpentina. Kay Ma'am Roslyn Pantonyal, good morning. Ah, good morning, dira sa inyo. Kag sa bilog nga panimalay Pantonyal, especially sa mama kag papa ni Ma'am Roslyn, kag sa mga kabataan, good morning sa inyo tanan. And also mandi natong kalipatan si Pastor Benji Alfonso and family, ara sa Lumbia. Adlaw-adlaw nagasunod sa aton nga programa. And also si Ma'am Annie, si nang suping kag daday sa Kawayan. Morning dira sa inyo kag sa mga kabayanan kag kautora nato sa Kawayan Baptist Church. Good morning. Pastor, ka-cute sang baby mo. Ako na lang mag-alaga. Kay Sir Lemuel Abad, good morning. And kay Ma'am Marilyn Hilera, maayong aga. O ka-cute sa imo co-host. O arila na di ato nga co-host. O punta na permit. Kay Ma'am Alice Melendez, good morning. Thank you sa mga comments niya. Party sa ato nga co-host sa Siningaga. Kay Sir Ricky Olimpo, maayong aga. Oh, good morning dira sa inyo. And kay Ma'am Edemi Alvarez Galon, good morning. And kay Pastor Bess Sinilia, sa Tanhay City. Oh, siling ni Pastor Bess. Regard si Chingkay kag si BBAC. Oh, mayong good morning kay Chingkay and kay BBAC. Oh, good morning dira sa inyo tanan. And especially sa aton nga mga Aton nga mga friends, na karoon na lang din sa ahon. Kay ginbasa sa aton nga co-host. Kay Ma'am Josephine Mueda, good morning. Oh, kay Sir Justado Flores, good morning man. Oh, kakute sang imo baby. Kay siling ni Ma'am Josephine Mueda, salamat gid sa Ginoo sa pagpadala sang ulan kahapon. Yes, kinanglan ginato ng ulan, no? Sa perte gid ka init subong. Amo lang ginapangayo naton ang ulan, oh. Kay Tita Mary Alarcon, good morning. The very good father at your kitty baby. siling na cute baby, nagali na sila, a very good amay kagid. All around. natsambahan lang, natimingan lang. Anyway, mga biyanan, it's 7:30 and iniya, tiyono naton sa aton nga pabaon sa siningaga. So, antes kita magpadayon, mamati kita anay, kagmakanto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. 2 Corinthians chapter 4, verse 16, siling sa pulong sa Ginoo, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Okay? So, kanami isang ginambal sa pulong sa Ginoo that our inner self is being renewed day by day. If you look at the background of this passage, in 2 Corinthians chapter 4, si Apostle Paul nag-describe sing kabudlayan bala sa kabuhi, kabudlayan sang ministry. No? There are lots of pressure, persecution, weakness, suffering. Yet despite sa sining mga external difficulties mga kabiyanan, liwat-liwat niya, sulit-sulit niya gin-emphasize ang endurance, ang hope sa atong tagsa ka mga kabuhi. And ining bersikulo mga kabiyanan, nag-reveal ini siyang isa ka-importante nga distinction. Okay? The external decline kag internal collapse. Okay? Now, how about this one? The external decline does not have to produce internal collapse. Okay? Kung may decline gid man, externally, dapat wala. Not necessarily nga mag-produce internal collapse. Kaya mo ni hambal sa pulong sa Ginoo. We do not lose heart though our outer self is wasting away, that is external decline. Our inner self is being renewed day by day. So, my external decline, but then our inner self,

0: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito, ha? Kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init nito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ang El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Pumili ng palay na mabilis magbunga. Magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig. Pakainin ang mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba. At pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon.
1: Tinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
2: Nagkabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:54, mga kamayanan. Kagbidyo, nalipungan ang akong nga co-host sa Siningaga. Aral lang nga ito nga, no? Aral lang sa Netflix, eh? Aral lang. Good morning kay Liwato, kay Sir Bibot, siling niya. Very cute sing imo baby. My friend comment about myself, I know how to fabricate joke story. Sige lang sir, unang nami, fabricate lang siyang joke story ah. Okay, para damo ang makakadlog yapon. Ma'am Helen Trico, good morning. Kay Sir Edgardo Pakay, maayong aga. Kay Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Siling happy to watch you with your baby. Uy, minahapon sila matkin. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning. Kay Ma'am Therese, maayong aga. O, kag sa aton, pagkit ibandira ang mga kabiyanan nga na nag-upload sa aton sa radyo. O, maayong aga sa inyo. Sa mga bago lang nag-tune in sa Siningaga. Good morning. So, aray na kita sa unang bahin sa aton nga Tingog Publiko. Ang aton pag-asa, mga kabiyanan, nagpaaman kay sa Siningadlaw, 21, subong, di ba? O, 21. 43 ka mga areas ang ginalantaw, ginabanta-banta nga maka-experience ang danger level heat index. Okay? So 43 areas mga kabiyanan, no? Suno sang forecast sang aton niya nga ano lang ganyang meaning sa pag-asa? Sino na kami-memorize be? No? May quiz tabla. Okay? O, liwat, Philippine Atmospheric. Oh, anong sumpon? Geophysical. No? Geophysical and Astronomical Services Administration. Okay, manang pag-asa ha? Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Okay? So, amuni ang paaman siyang pag-asa. Subong adlaw, Thursday, sa aton dere sa Bacolod, 41. Ha? Sa iba niya, ang danger level abi nag-range between 42 degrees Celsius and 51 degrees Celsius. Oh, kag ang dalas ini ang pagtaas ang risgo sang heat cramps kag sang heat exhaustion nga amo ni ang magtulod man sa aton kag pwede gid ni magresulta sang heat stroke. Okay? And may isa ka lugar sa Cavite, sa Sangli Point, sa Cavite City, they are expected to reach the highest peak heat index sa Siningadlaw, 46. Okay? Imagine na, 46 degrees Celsius. Mano na lang taniman. Hindi ito magwa sa balay, magsigi inom tubig, sige pa under aircon. galing, kung tanan kita, imagine 43 areas, tanan mag-aircon, tanan mag-pandar sa electric pan, anong matabo sa itong kurente? So, amuni ang ginakulbaan sa aton nga NGCP. Amuni, gindiscuss ko nagligad, di ba? I don't know if you remember. Gindiscuss ko nagligad ng NGCP nagpaaman kay naganubo ang aton niya nga supply. Damo, abing nga mga planta nga offline, but silingon, wala nag-producing kurente. Wala nag-generate, I mean, sa kurente. Okay? So, with that, damo offline ng mga planta, damo mga planta nga wala nag-generate sa kurente, damo nagagamit sa kurente, taas ang demand, ha? Nubo ang supply. So, ano matabo? So, makulang ang supply sa kurente. So, kung makulang ang supply sa kurente, basi makadto naman kita sa ginatawag naton nga rotational brownout. Hindi ko mag-rotational brownout, tubod line niya. So i-check natin subong ang inyong mga lugar, no? I-check nyo sa page ng Negros Power NEPC sa Facebook kung may brownout kita subong. Okay? Kag ipalantaw ta kay partner Bonard kung may ara gin man mga schedule subong adlaw. Oh. Kay kabudlay no kun wala ta kabalo, so pagpuli naton may ara gali brownout, wala ta ka pangaman, wala ta kuryente. So ang pagpangaman is before the brownout eh. Oh, hindi during the brownout. So amo na karon naton ngayon tawo na. Oh. And 46 ha, Sangli Point sa Cavite City, amo gini ang punto sang pinakataas nga heat index sa sining adlaw Thursday, 46 degrees Celsius. Meanwhile sa iban nga mga areas nga ginaexpectar nga maka-record man sang danger level heat indices. Number 1, Naiya in Pasay City, Metro Manila, 42 degrees Celsius. Lawag City, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan, 45 degrees Celsius. DMMSU in Bacnotan, La Union, 44 degrees Celsius. Apari, Cagayan, 43 degrees Celsius. Tuguegarao City, Cagayan, 44 degrees Celsius. NVSU in Bayumbong sa Nueva Vizcaya, 43 degrees Celsius. ISU in Ichagi, Isabela, 44 degrees Celsius. Baler sa Aurora, kung mahilig mo manglantaw sa mga palagwaon, Baler sikat ni, kaginakantuan ni. Sa Baler, Aurora, 44 degrees Celsius. Sa Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius. Sa Iba, Zambales, 42 degrees Celsius. Sa Clark Airport, DMIA, o sa Pampanga ni, 42 degrees Celsius. Sa CLSU in Muñoz, Nueva Ecija, 42 degrees Celsius. Sa QB Point sa Subic Bay, sa Olongapo City, 43 degrees Celsius. Sa Bulacan, sa San Ildefonso, 42. Sa Tao, TAU, sa Camiling, Tarlac, 44 degrees Celsius. Sa Hacienda Luisita, sa Tarlac, sikat pa ni, 42 degrees Celsius. Infanta, Quezon, 43 degrees Celsius. Alabat, Quezon, 42. Coron, Palawan, 42. San Jose, Occidental, Mindoro, 42. Puerto Princesa, Palawan, 42. Aburlan, Palawan, 42. Cuyo, Palawan, 42. Dait, Camarines Norte, 44. Legazpi City, Albay, 43. Virac, Catanduanes, 44. Masbate City, Masbate, 43. Sa Huban, Sorsogon, 42. CBSUA, Pili, Camarinesor sa Pili ni. Okay. 42 degrees Celsius. Sa Roja City, Capiz, 44. Mambusao, Capiz, 42. Iloilo City, sa Iloilo, 42. Dumangas, 42. Catarman, Northern Samar, 44. Tacloban City, sa Leyte, 42. Borongan, Eastern Samar, 42. Giwan, Eastern Samar, 44. Maasin, Southern Leyte, Lupang Sinilangan, 44 degrees Celsius. Dipulog, Zamboanga del Norte, 44 degrees Celsius. Davao City, Davao del Sur, 42 degrees Celsius.